0: pundo, giyaton matunpa sa ginamit ang mga malita.
1: Yan.
0: Kining 7.0 billion.
1: Ako, na-interest ko asa na ron ang malita, balag wala isulod kwarta.
2: Pinawa!
0: Kailan na ito magpa-feature sa ato katong pangalan, marag maka... Ato yung mga souvenir ba?
1: Okay.
0: Ano ito nga, kining kwarta, kining malitahan ni, grabe million ang isulod ani.
1: Okay, katong ako malita, katong ni Atutag Singapore nga, nag-isi man.
0: Gabukon to siya. Katong... kuha nila, katong ilang mga malita, ligon to. Durable to, durable.
1: Ah, na gani ko, ayay, ka... gasto na puntaan eh. May gani, kaya wala tanang lakaw ron.
0: Inalan lingon itong ilang mga malita katrupang alan kaya mangyag-yag itong ikargabi itong helikopter o aeroplano.
1: Lingon to kay gibundak-bundak ko ito. Dasok ang kwarta.
0: Dasok niya. Tapos ang katong gadayong ato kay maana to siya nga kang malitaha ka, gabugat-bugat ka lang, may rabag gitagaan ko ng mubahin.
1: Oh, gituyo magitong pabugat, gituyo itong paligon para dili gyud mo
0: mukab.
1: Dili
0: mukang ano.
1: Okay, kung mukang ato, kuhaan man to.
0: Kuhaan mo sa dayong. Kuhaan to na dayong. Ay, salamat. Ikang aragig ka.
1: Ang zipper ato, di basta-basta to magisi o kanang dunggabon lag bullpen o kanang lapis.
0: Lalaki sa kaneto sa taga airport, no? Nga dunggabon o bullpen ang zipper.
1: O niya, zipper, mukang na. O niya, ikuhaan tayo. Kanang ibalik rapod nila. Anyway, mga tropa, ato ni nga, dungagan pa katropang break, no? Kaya mag-break sa ta, ha? O mag-the secret of health, ta, mga tropa. Ang inyong mga sentimento, inyong mga mulo, o ingon man, kini mga panglanto, may kalabutan ni, sakto ba ang gihimo karon sa ombudsman nga pasakaan ng kasong plunder? O mo na ba ka kini ilang gisaan, mga tropa, nga big fish? O doon ba kailain pa po nga fish nga mas labo pa ka balyena ni Romualdez? O na ni mga tropa, ang ato ang hatagan sa ito nga pagbalik, no? Man lamang sa mga reminders sa itong master control at itong oras. Alas 8.05 na.
3: XFM. Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: XFM. XFM.
2: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health. Santo Blas Gold.
7: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka simana, na kung nasyod kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
5: Santo Blas Gold.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: ko si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
10: The Secret of Health.
9: Zafon Plus Coffee Mix User.
11: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie Dini, taga-Panabo, office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: The Secret of Health.
6: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
10: The Secret of Health.
6: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
10: The Secret of Health.
6: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Zafon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zafon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Zafon Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba kamo nga ang Zafon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawasan.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!

0: ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga mukompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon ug Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
1: Ang akong gugman nimo murag dagat, makita ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
2: Kaklarex, sana!
3: Exciting!
4: Pusay!
5: Okay, balik ko din mga tropa, no, sa ito ang, diskusyon, mga tropa, no, katong mga gusto nga mag-react yung mga tropa, ha? Text lamang ka mo, 0969-3-0537, problema din asa ito ang cellphone ri engineer, no, ito asa nga paimno ni kape ni ito ang mga kwandri, kaubanan, kinibugno ni akong kape din, ha, mura ni giaisa na ni, Okay, pwede mo makatawag mga katropa, ha? Katong mga ganahan diya mo tawag kay ato aning tubago. Nung saan nyo ikasulti mga katropa nga nabatay hustisya, nga nadakpan o gikasuhan na ni si sinugdanan ba ni sa buot na itong kabuton nga hustisya nga naanakaroon si Martin Romualdez, gi-aristo na. No? So, magtapad ba ni si Martin Romualdez karon dito sa prisuhan ng si Inday Sara? Ha? Kaya ilaman pong ipapritso si Inday Sara. Alin lang kay wa pa ni makahigda o mag-shot ni si Congressman Martin Romualdez. Looy po ba ya? No? Ako, naluoy ko ni Congressman Martin Romualdez katropang Briggs gumikan kay naghambay na siya o kanagaling natabangan po labi na ayuda ang isgutan.
6: Siguro kung atong basihan ang iyang mga pamahayag banggod, no? Dili lang ingon nga na-involve siya ni Ani tungod kay Mogi diyang intensyon nga ang alleged sa pagkaukaw sa lapi ng iyas katawhan. Kung dili, base sa iyang statement before, kung ato paminawon, nagingon siya nga kami din sa Congress, sa House of the Representative, igo lang ming misunod sa programa, kanibang NEP, no? National Expenditure Program gikan sa presidente sa Office of the President.
5: Moro ba na ilahang papel?
6: Oo.
5: Musunod ugon sa mga mandatos.
6: Dili man sila pwede nga makahimo ditong ilahang budget katupang alan kay ang Office of the President may maghimo ana niya tapos daghan man kayo ning budgetan sa Davao sa nga mga ahensya. So that is why doon na tayo ginatawag na General Appropriations Act sa kada tuig. Dunay para legal nga maka-allocate og pundo ang gobyerno alang ngadto sa nagadayong mga ahensya sa gobyerno para nga makalihok ni. Buti pa sabot ani nga nagsunod na ni siya sa kinsa tong Ginoo niya nga nagmando saya nga I am your lord
5: sa to pa nay naghonghong siya ha.
6: Moana sa iya kato pangalan slave. Huh. Ako ang imong Ginoo. Kawata ni. Yeah. Ihatag ni kanako.
5: You are my disciple. And I am your kuraparuko. You are my disciple.
6: Now, namatik na napamatud ani dito karon sa iyang statement ba nga medyo murag duna siya kahiubos per se gumikan kay dili niya buot nga siya ang kasuhan. So buti pa sabot ani nga dunay dapat kasuhan ani kung kinsa ning tawhana na dapat idigwa na ni isuka na ni former speaker Martin Romualdez.
5: Ako nagduda ko aning naay connection ni mga katropa ha kay kini karon mga taga DPWH mo ni supposedly kabalo jud ni sa dulay. Kasi sila man naglagak ang kwarta. Sila pod gilagak ang kini mga unsa to term man nila commitment. Sa una kay lain man kay kickback sa bato ilang gipagwapo love gift gas ng love gift eh. Commitment lang
6: commitment pa, lang
5: kung
6: 25% commitment
5: 25% commitment grabe no pa labot tong mga percentage sa katong apan approval o paggawas anang saro. Ako nagduda ko aning gihimo nilang witness karon si Bunuan Si Secretary Bunuan ba? Katawara ba kuha niya? Kaya katong gidakop ni siya, nag-wheelchair na. di na makabarog.
6: Karong perti na maliguna, no?
5: O, kasi lang, ingon si Ombudsman Remulya nga, usani sa mga witnesses, kanit na makaligo ng tuhod.
2: Pinoan!
5: Lockdown mo na yun. Huwag si ka na pinatulid.
6: Bunuan, himo na to nining, kuhan, kining, himo na to ni siyang,
5: state witness.
6: State witness. Ni kalit o kabarog, katropang alan, oy.
5: Ni kuhan na, kanang, ang iyan tuhod.
6: Ni kalit o katuhoy.
5: Makaayo po rin yung ingnuntag witness, ano? Itong suspect ba ta, makaluyam ng tuhod.
2: Pinoan!
6: Sa parutanan, din karon mga kaigsonan, kung sakto ba ang ombudsman nga mupasaka og kasong plunder batok ngato kang former speaker Martin Romualdez og kang former ako Bicol Party List representative
5: Zaldico.
6: Husto ni.
5: Okay.
6: Gumikan kay ang
5: gitun-an na niya nagmayo.
6: Money involved ani katrupang Alan is dili lang ni million, no? Billion ni 7.4 billion. Na pila ba ang kandidat karon para nga magka-plunder ka? At least doon na kayo nakawat nga 500
5: million. 500
6: million,
5: pataas. Sobra 500 million.
6: So, kini, pila ba kapilo-piloan is tag 500 million? Para nga magka-plunder si Martin Romualdez o si Ko.
5: Muna nga non-billable ni siya.
6: So, dako-dako kini siya nga kandidat hinoon. Kini bang giingon karon mo nang giingon karon ang maingon karon nga sakto ni.
5: Pwede siguro ni. Ako pa'y, kuwanan, no? Ako ning himuon nga billable offense ning iyahang kwan kanyang plunder, pero ang bill band ani pila ganitoy kwan wala sa ato kaning kwarta nga ilang giwaldas kuno matod pa sa flood control trillion mo to, di ba?
6: 1.4 trillion
5: ang bill band ani 1.5 trillion unsa pagkagawas wa
6: ka times 100 ka para makita ginato og asa gi kadaghan ni ilang kwarta kay kwartahan man kuno ni kaayo.
5: Limang kag ang issue ani nga nagpalit ni siya balay sa Forbes Park para butangan lang kwarta. Di ba? Mamatoy mga nanggawas nga mga issue. Kabalo po dani si Discaya.
6: Sila to si Ko nga dunay gipalit nga balay, no?
5: Ah, sila si Ko.
6: Oh, gipalit nga balay para nga sudlanan lang to kwarta. Iyaw mo na katupang Alan.
5: Limang ka. Kinitag-itag ka na.
6: Biruin mo yan.
5: Ang ilahang kwarta, di na masuot sa banko. Kaya kung masuot sa
6: banko, matrace mo na. Karon na mga katrupa, katrupang Alan, kung ang pagkutana na ito, di karon, makonsider ba ni nga big fish? Sigurado ito nga big fish ni.
5: Pero dili ni balyena.
6: Kaya kung gamay ni siya nga isda, adili ni siya big fish, tilapia ni.
5: Tilapia na.
6: Or paitan.
5: Tamulmul.
6: Kining si kay 7.4 asa may dako nga kantidad.

0: 500 katunga asa tong kay sila 1 million ro nahalin og 500,000. Okay, milyones man gyapon ang pag 500,000 delete 500,000 yang gilito kay
1: 0.5 million 0.5 million siguro
0: 1 million, pero gibayaran 0.5 million akala kay 0.5 dako ni million man gyapon.
1: At least kuan siya kanang kung 0.5 500 medyo murag dako dako kaysa 1 lang 5 na kunang daan
0: 0.5 million. O sige, dako kay 5 man. Kini manggod mga katropa, no? Gihimo lang nato ning istorya ning comparison ba. Mas grabe manggod sila nagapangita sa 125 kumpara anang trilyones ug asa na. Diversion sa flood control ng mga issues mga katropa, dito na naka-focus nga tukang Inday ug sa Davao City ni matud pa na epicenter ta.
1: Karon, consider ani karon katropa
0: good development ni sa kuha katropang Briggs ha. Good development ni. Nga naay ingon ani no nga kasuan og kasong plunder na naay Wardo Arrest. Ato aning gusto mahitabo ani og maka sustain ba kay witness manggod ang kadagar ang kaniganong
1: nakapaligon
0: nakapaligon ani
1: witness so, oh. Mani mo padulong ta sa witness karon oh, katapang
0: kana, kana, kana.
1: Kay kining big fish ni mismong si Ombudsman Rimulya Boying Rimulya ang nagingon ani nga big fish ning tawhana ni kay dako-dako ni ilang kantidad nga na involved sa ilang pagtago sa alleged pagtago sa kwarta kay 7.4 billion ni now akusado na ni sila. Pag-abot diri karon na akusahan ni sila tungod sa mga witnesses. Kinsa man yung mga witnesses? Una, si Gutesa. Nga nag-ingon, kay kini si Gutesa is close in guard ni Elizalde ko. Dito gibutyag niya giwaragwag niya katropang Alan nga kining mga tawhana mo ni nag-manipula sa kwarta. Kami tiga deliver me ngadto sa mao ni nga balay iya ni balay ni Speaker Martin Romualdez doon sa Malacañang na po dito sa nagdeliver po sila sa Ilocos balay ni former ni President ni President Bongbong Marcos
0: pero ambot karon og madawat pa ba na katropang Briggs ng pamahayag ni Gutesa na iya naman ang ibakwi
1: now na ay sulti diri karon na katropang Alan no. Kung ato nang ginasusi ni kung kay medyo nakaubos ang atong oras. Atong ginasusi ni ba kung kini bang pag-withdraw o pag-recant no sa pipila ka mga witnesses makapaluya ba kini makapahinay ba kini sa kaso nga giatubang karon ni Romualdez ug niko ug mga kaubanan. Mamahimo nga mamahimo di ay kinikaroon nga depensa. Depensa sa kinibang ginatawag nga accuse. So, in short, makapaluya. No? Gumikan kay, gikan sa, morning gidaghanon sa mga witnesses, karon mi ubos. Pero, ang nakapabalik din ni karon sa pagpalig-on, mismong ombudsman rapudog ang Sandigan Bayan. Ngayon man karon ang Sandigan Bayan nga, bisan pa o nag- withdraw ang uban pero di na di, na pa may 28
0: like nang daghan daw mga witnesses
1: na makuha. Na pa may 28 kabuk witnesses nga nangawat gini mga tawhana ni.
0: Oo. Makatestify. Unya,
1: ang katung-unang testimonya katropang Alan kay do na sila gina kuan diri karon no, gina repair nga rule 132 sa revised penal code nga pwede ko nining gamiton ang katung-una lantawon sa tung unang statement ug mao to si basihan. No?
0: So bisa pag nag-recant na tong kuan
1: bisa pag nag-recant statement. Bisa pag nag-recant na tong uban
0: sumpayan lang to
1: mabuhi gyapon to siya kini bang sa revised penal code mangkukuno sa revised rules pala sa 132 section 14 ang rule of evidence kung ang witness adunay statement kaniadto nga lahi o kontra sa iyang present testimony mahimo gihapon kining gamiton aron nga ma paligon ang credibility sa sumbong. Bahalag murikan sila basta kay ang katong unang testimonya basihan gihapon to para sa pagpaligon sa iyang kaso. Nang Supreme Court, klaro mapod nga miingon nga ang recantation dili ni automatic nga makapawala sa unang testimony. Kinahanglan lang ikumpara kuno sa korte ang unang testimony ug subsequent recantation, tanaon pod na ang mga circumstances

0: credibility o grason nganong nausob ang ilang pahayag. Eh karon kay doon na may duda nga 25 million katropang Alan.
1: So murag kuan ni ha. Sa ako lang tama man ano, musalig man Japan ta sa ombudsman, pero unta mahulog ba nga dili ni ingon og kanang naslay lusot ani ba? Kay base kanang naghimo sila og kanang script gani katropang BRICS ba nga sa tunga-tunga sa salida madala ang atuang hunahuna kasing-kasing. Pero naa din ni twist sa tumoy. Kay kasagaran na ba karon ang mga sa droga nga kaso nagtuba di kag gidesisyonan to si Leila Dilima pinagi sa ebidensya o nahukman to pinagi sa kanaganing wala gyud si sala tungod man to kay nangatra sa mga witnesses. So dili to promulgated nga desisyon kun dili na close to siya kay wa na may mo witness.
0: So, nabayra naman.
1: Nabayra naman. Napaliktad ang mga witnesses. So dili siya gipakanaog ang hukom sa korte nga ikaw sadan ka o wala kay sala. So nahulog to nga na dismiss siya tungod kay wa na di na makaagirod ang kaso. Kay wala na mo barog against sa akusado. So, mapun ni siguro po ang mahitabo ani in the future, no? Mapriso lang ni temporarily ni si Juan si Martin Romualdez, pero kamangon ragya po ni mga witnesses. Labi na ngayon yung mga state witnesses karon na dili at imanon.
0: Labi na kay kuan ba? Kada bang doon na bitaw family relation katropang Alan nga na-involve ani. Just imagine nagkapariha pa mong pangalan na idulay siguro ni sabi magulang ani nila ni President Bongbong Marcos o ni kuan.
1: Maroon magulang Martin. Si kuan, Martin? Si Martin
0: si Martin magulang, no?
1: Uh-huh.
0: O sa ato pa ginaidulas ni President Bongbong ni Presidenta Marcos ang iyang bayaw. Kay nagapangalan man ni dito og Ferdinand Pod.
1: Ferdinand Pod. O di dito to gikuha ang
0: sa papa ni Martin.
1: Dato mo guni nga pangalan ni Ferdinand tawag ko sa una ba sa akong papa gibutang lag-alan. Kubre nga pangalan.
2: Pinawa!
1: May dato ka ng Ferdinand Abais. Dato na yung Ferdinand eh. Ferdinand. Galing lang kay katong panahon naman ko to.
0: Naalan na, wala na Alfonso, no?
1: Wala na Alfonso.
0: Eh, medyo maraga datoo ng mga Alfonso pangalan o executive.
1: Ganang mga Alfonso. Ganang
0: kuana, kanang President CEO. Mga pangang pangalan Alfonso Abais.
1: Pero naapoy yung mga Alfonso manggod nga narcissistic.
2: Pinawa!
1: Narcissistic. Naaron sa Dioro daw nag
0: o ba?
1: Kisa po ganing Alfonso ha.
0: Kisa ganing Alfonso ha ni.
1: Anyway, mga katropa, no? Na ay nag si ingon si 8970 ganyan na pa niya ni text sa to ano ako lang pasawa ni katropang BRICS ha. Kanang pagpadakop nila kay Martin Romualdez atik-atik rana para naa sila ipakita sa mga tao ngayon lang gidakop ngano si PBBM nga wala na iapil sa pagdakop nga siya man ang mastermind anang flood control kay naaman guna sila plano nga ilang ipakulong si VP Sara. Mao dili na bug dili na bug dili na bugo ang mga tao karon nakasabot na.
0: Man ang ginaingon lagi ka tropang Alan nga sacrificial lamp lang kuno. Lamp lang kuno kining si ano si Martin Romualdez.
1: Sabagay no.
0: Para nga mukusog ang ilang paggukod alang ato kang Vice President Sara Duterte.
1: Okay, si Mamay Martin,
0: mo, pwede. Posibilidad ka tropang Alan no nga
1: nawalay pili kumbaga.
0: Kining duda karon sa netizens. Nga mamahimong tinuod. Kay ingon nila gituyo gidakop manganing igagaw nga igagaw gani ni unsa naka nga dili gyud sila igdugo
1: kana
0: di ba so makapaligo ni karon sa puwersa ni former president ni President Bongbong Marcos sa paggukod kung tinuod ba nga siya ang nagukod kang Vice President Sara Duterte
1: sa bagay kung si Sara mo ipasultihon nimo ningon siya nga ebidensya. Dili lang kay kuno konsensya. Ebidensya kay kung ang imong konsensya may imong siren o imong paminaw, basi gito ka na konsensya sa pikas. Na konsensya ka, ginatagaan ka.
0: Pero kung ang delikado ani karon, no? Kung pananglit tinuod o matuod gid ni nga na gisakitan kining si former si former speaker Martin Romualdez gumikan kay igagaw niya nga igagaw gipadakop siya. ipapriso siya, non-bailable pa.
1: Ilaglag ni.
0: Oh.
1: Di ba nagsugod naman siya glaglag at nuningon siya nga, ngano ako man? Nga dili man ako
0: siya katrubang alan
1: musukol ani
0: musukol akong digwa karon gikan sa ospital padulongan to sa sabato nga sabato siya iprisohon nga prisohan
1: dalon yun siya sa kuan sa ambot i-request man nga sa krami sa daw
0: kay naman to siya dunay kuan dunay nakaandam dito nga kuan dunay nakaandam nga prisohan sa iya ingon si John Vic Rimulya minsa nga nagpreparado ng kwarto ni kuan dito ni Martin. Oh, gibanwasan na to, gilampasuhan na to, hinlo na kayo. Oh, ang pag-abot niya dito, no? Pero sa karon, kuan na sa kaning hospital arrest lang usa si Martin Dudong Martin. Oh.
1: Pamatud-an yun yang na siya sakit sa kasing-kasing yo dapat.
0: Oh. No? Kay kuan man, dito din siya sa Payatas. Payata sa New Quezon City Jail. Oh, sa dadun daw ni siya sa hustong panahon dito sa Payatas New Quezon City Jail. Sa hustong panahon ingon si Secretary John Vic Rimulya. So, dapat pakusgon gid karon ni Speaker Martin Romualdez ang iyang mga sakit kato pangalan.
1: Dapat. Kung, okay. Sugoon niya mga doktor nga dumagi pa na diabe.
0: Pwede
1: walo ra madaw ni kabuok.
0: Pwede ni mo dugangan diha og kanang stage 4 man ano, stage 4 ning mao ning sakit. Imo ang stage 5. Para nga sigurado ning murag makatuo silang limat yon ang yuko.
1: Sa kuan pa na sa short drama pa na. Patetik mo, patetik.
0: Oh, patetik.
1: Ay, mabalik ta mga katropa. May mo ta patetik ani sa forum ni akong asawa ning nabuang na kanang short drama ha. Memorize na rin mo na mga words diyan, kagabalik-balik na lang na. Balik tama ka tropa, be. Inyong mga reaksyon at itong pasahon taon-taon. Alas 8.36.
2: Klarik sana.
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang white

0: kind.
1: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 7,500 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental, and wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
2: Mayo pang petrolyo, ni taas pa. Apa ng sweldo? Wag yun, may uminto.
3: Taklarex, sana?
4: Exciting!
5: Pusay!
6: Balik na dili mga katropa sa tuwang katapusan ng mga minutos na to, no? Ato ang atagad o bagdagan ng inyo ang mga minsay o daod mga katropa. Una ito magka ato sa unahan na katropa ang BRICS. Madalimta na to siguro ng issue dili sa kuhan, kining West Philippine Sea na. Gininaya naman taani o kanang duot sa mga manchikoy. Onya, nana po yung bagong offer karon mga katropa. Gipost ni sila hang ang media mga dito sa China, murag controlled by the government, no? Ang ilahang mga ipagawas. So, naka gibalik-balik na dito nga sila ang gidaog-daog sa ato ang mga Philippine Coast Guard. Una nga katong paborito na to nga si Tariela, perting palaga ni noon ni karong mga tropa kay di naman siya tuwa nito mga tropa, labi na ni si tawag aning Gibo Teodoro, gipang ban naman ni dito sa China. Dito sila pa adtoon na sa China kay mga bakakon kuno nagbuhat-buhat kuno istorya. Kita diri sa ato ah, kabalota mga katropa kung unsa ni sila ka bright ba nga mag maneuver ba diri mo gikuha sa style ani mga grupo sa mga militante. Diri gikuha sa style sa gobyerno sa China mo istorya nga murag walay resibo ba. Bisag bakak himuong tinuod. No. Sila rin ni dool dito sa katong barko na to dito sa Baho de Masinloc nga di nakalarga kay nagdikit na sa kanang balas, no, sa corals.
7: Nisayad na.
6: Sila rin ni dool dito kay lagi daw mag-offer sila ilang guyuron. Tabangan daw. Nagkusang loob na ganyan sila. Tabangan daw nila itong barko nga nasayad o ipadaplin. Di man daw mo sugot. Karon kay ang nahitabo dito at gibalik-balik nila nga ang ato ang mga sakop sa Philippine Coast Guard maoy nanulong dito sila mga trupa pag namunal bunal kuno mato pa sila kuno nga mga sakop. Grabe to nila. Ang ang latest diri ako nakita diri perting balibad ni Tariela, no? Ang si Commodore man, no? Si Tariela ningon siya nga kanang mga gipagawas dinha sa China. Sa isa kagatos nga istorya na sintuuno ang mali ana. Anyway, nabiyaan na nato ni tungod aning sa isgutanan sa mga politika. Onya di ito naa ito'y tinuod pod ng mga incheck na nga nakasulod na diri sa tuwa mga tropa ang ginahimo nila ka tropang BRICS mga sawa sila og mga Pinay. Onya mamalit og yuta. Onya dito sila mamalit og yuta kana ganing potential gani nga mga kayutaan din nga pwede nila magamit pon kung magagira na. Kumbaga, naay kanang dool sa mga kampo sa military, no? Monitor din sila karon mga katropa. Muna, kung makakita mo mga incheck din na sa inyohang lugar, labi na din sa may example, dool-dool sa kining kampo sa Tent ID. Sulti na, isumbong na. Labinag ka ng mga inchik at ikibaw mo Tagalog. Ikibaw mo Bisaya. Pero ni asawa mga tropa nga moritig interpret.
8: Pinawa!
6: Ikaw ng mga dagan sa Yangguri na. Nakakita ko di sa Yangguri ka tropang BRICS ba nga nagpalit ko dito o ka ng sa itong sulod ko ka ng tindahan ba na ako ipalit nga item. Ang cashier dito ginalibak sa ilahang mga tindira. Kaya di kasabot o Bisaya. Di kaya kasabot o Tagalog.
8: Pinawa!
6: Kaya di mo ni kasabot eh. Sigong sawa na muna, huwag ka nang katawa na muna. Kumaba, nasabtan mo siya, dili, inchik man yun ang tinood na.
7: Ang inatawag lagi nila, oriental language sa ang ilang may istorya lang.
6: Oo. Oh. Una, anyway, apil ni sa to ang pag-monitor mga katropa kay lagi na sige na sila karon og kanaganing bangi idre sa politika, pero dito sa to ang mga kadagatan nagsige na tag irog-irog hangtod nga muabot na pud sila sa Palawan kun mato pag-ilog aning to ang mga isla. Dili ta mga katropa be, makaya pa ba nato ni sa tong oras sa katropa di si pulong ugma na siguro ni katropang Brice no, masumpayan na to ni.
0: Ugma na lang ni kay medyo langani naman kay katropang Alan no.
6: Okay, alas 8:44.
0: Sayang kay ini.
6: Ang inyo na lang mga mensahe, kun dunay mga mensahe diha katropa. Okay, si diri ko magbasa sa
0: si Rony Pio. Good day mga katropa listening while Masada na Masada nagkugi gid intaw ni si Rony Pio. God bless the two of you. Samtang si Ma'am Lovely ko Lucernas po do. Morning Sir Alan, Sir Briggs, ilalang drama para ila gyud makuha si Sarah. Pero the more ila dalhon si Sarah, the more nga gi mahal hinoon sa mga katawhan.
6: Kana tinuod na. Diri po si Pandoy taga Santa Cruz ni. May buntag katropang Arnold Briggs sa ang labaw ana.
0: May buntag nimo diha Sir Pandoy.
6: Ang labaw ana kaila si Ate Claire Castro. Labaw pa jud na kaila daw si Claire Castro kang Martin. Mo ba? Sabagay no kay papards man sila ni Martin Romualdi si Castro. So siya gyud daw ang labaw nga nakaila. Okay na po. Tama ang inyohang obserbasyon basin og pag-abot sa unahan ana katropang Briggs ug katropang Alan, ma-dismiss na kay walay witness. Walay mga witness. Walay mga witnesses. Sa bagay, di ay yun na magdaog, no? Kay kwartahan, di basa-basa na sayang ng imuhang isa kabalay nga kwarta diha. O di na makuhaan na. Drama ranang tanan, apil na sa script. Apil na sa script lagi. Sa bagay, okay lang na yung script nga ni. Kasa nang nikalit lang og kanaganing kagyo ni si Romualdez nga to nag-uba ni Zaldico sa abroad. Muuli lang na siguro kanang muuli lang na siya kanang dili na wala na yung mga Duterte sa Pilipinas. Wala na yung mga Duterte sa Pilipinas.
0: Okay, kadloka nila karon basin og ma-presidente ni si Vice President Sara Duterte.
6: Nahadlok sila kay nagbahad mangod si Sara. Ako dili man ko manggukod ninyo. Pero ang taong bayan mo ay manggukod ninyo. Pangkasuhan mo ay kadlog ay lagi kasuhi. Kapoy ka ng kaso-kaso eh.
0: Ha? Para ko sayang amahan ka nito nga walay kuan ba? Walay hulga.
6: Walay na, hulga.
0: Kasi may tabo niya eh. Yung haman ng kuan, yung haman ng tulubagon nga to sa langit o sa tao.
6: Kamodya, di man na ito madala sa langit nga ito sa lapi.
0: Kisa man pwede masuko aning hitabo agatropang Alan. Una, nakita magin nato unsa nila pagbastos ba ang ato ang vice-presidente. Katulang pagdakop ni Zulayka Lopez, Attorney Zulayka Lopez nga iyang chief of staff. Binuang na kayto katropang Alan nga kana ba mura gibundak bitaw ang ano, mura gulay tahod ang pulis. Walay tahod ang uban nga mga
6: alos pakluban si Sara.
0: Bundakan siya sira sa ambulance.
6: Grabe to, bastos to nga pulis to.
0: Unya siyempre may nalang gani kay ang vice-presidente mismo mo mi kuang gisa personal gisa no nga come to the rescue siya. Whereas ang uban nato uban kahit nato nga mga opisyal kato pangalan may magpakita
6: kato to manggod tong planuhan nila nga si Zulayka Lopez sila tong ibalhin
0: dito sa kuan sa bilit nyo sa correctional
6: epektibo manggod tong ilang gihimo kang kuan kato ganing dating manager sa PCSO. Tong dati na tong police officer diri sa Police Station 1 to. Nahimo po to siyang DILG head ni si Kuan. Kisa tong babae nga nilakilak gani kay
0: lagi daw si katong si ma'am katong police sa una no.
6: Police sa una nahimo to pangan. Lagi kay ni recant pa to siya mga istorya niya, gilaglag niya si Digong. Basig mahimo po nila nga to kang Zulayka. Okay, sudlon man to nila niya tapos hulga-hulgaon, ikaw Zulayka mapriso ka, ikaw Zulayka ulamay ka. Oh, di ni mo ni laglag ni usaman ikaw nga mang dutan. Ana man na. So pamaagi nila ba nga panghulga mo na ilahang expertise din ha, no. Sige lang, tuwa lang ni nga paaboton mga katropa, unya diri po ta, magpaabot ta ha, kay karong adlaw, I think, napagyapon ta sa ika-23 na ba nga impeachment trial? No? 22 man tong kagahapon, ika-23 na tagaron. Giganahan pa ba mo ani mga katropa magtanaw? Wala na yun. Ako, gikapoy na ko. Mm. Onya, mora na kong si Mig Subiri. Gikapoy na ko!
5: Pinawa!
6: Nalibog na ko!
0: Kita, doon na patay honor katropang Alan yung mingong gikapoy ko. Mm. Gikapoy ko paminaw ani ninyo kay puros ang mga istorya. Puros na lang, mga minugna, puros para bang fabricated.
6: Mm.
0: Para nga to sa katao. Pangitaan o pamaagi, bisan o ang bisan na lang gani o kining abogado sa defense, kuha pa nilang witness.
6: Uy, kuya ra ba kaya ang prosecution? Ingon ra ba nga to sa depensa nga, kamo, kanusama mong pagawas yung mga witness? Katawa si Sison?
5: Mm. Pinawa!
6: Anay siya, ano mag-boat, mag-hulot mo na mo? Kaya kami, naarasa mo o kanaganing ipagawas o dili, o di ba ka maghulat na ganang panahon. Mm. Kamu man ang naay burden of proof karon, ipagawas na tanan yung mga saksi.
0: Witness ninyo, kay para ang defense.
6: Oo. Ang yung mga facts din, yung mga, kung ipagawas na, anong samuha naman mo? Kano sama mo? Kadugay ba ninyo? Ay, nago.
0: Tiwasan ninyo na inyo mga, ay, nagunahuna para ng prosecution katropang Alan. Malay na to kung kuhaan pa nila si Attorney Sison na witness.
6: Mm. Dito, no?
0: Okay, kuha naman nila si...
6: Doon sila ba?
0: Ang prosecution.
6: Ginoo, ano,
0: ilamang gikuha si, ano, si ang spokesperson sa defense panel. Si Attorney Michael Poa. Sa sunod na po dana, si Attorney Sheila Sison. Siya na po'y kuhaon.
6: Niya katong isa ka... Katong ganing unang abogado nga ni Salang sa to?
0: Si... tong abogado sa kuan... Kining asa ba to nga
6: katong pinakauna yung abogado sa depensa nga ni nag-interrogate nga to kang kuan katong sa ilang expert sa CNBI
0: si Ligutan
6: dili ka sa depensa
0: nga
6: nagkatubagay ni Ligutan imo na pud tong hostile witness wala, nalibog na tanin niya. Tapos 25 million a day mga katropa nga itong gasto.
0: Ruina Garma daw, katropang Alan.
6: Si Garma.
0: Si Ruina Garma.
6: Si Garma, nahulga to kay giingnan to si Garma nga kabalobi ako sa mga anomalya diya sa kuan ha, sa PCSO ha. O niya, bulabugon ta na eh. Mapriso ka. O niya, unsa may lusot na to ani. Ilaglag ni mong amo, kakabaluman ka nga unsay dagan sa mga DDS diyan. Tupilak-hilak din sa mga trupa nga walay luha.
5: Pinawa!
6: Pero wala man natuman ang iyang kuan, iyang kagustuhan nga maka-abroad. Gibara man ni si Ruina Garma. Nga gitawag nila karon Ruina Karma.
5: Pinawa!
0: Nawala naman siya karon sa assassin.
6: Nawala na. Kuan na siya kanaganing pero di siya ka-abroad ha, ginababagan siya.
0: Nagapahulay siya.
6: Motog na palda na babugato, dili ko paldo, palda to iya.
5: Pinawa!
6: Mga katropa, wala mo tayo oras.
0: Wala mo tayo oras. Hindi karoon sa itong pananguban sa ngalan na lamang sa kinatibukang puwersa sa Nusun Card Affairs, XFM Network Philippines.
6: O galan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas sa kanyang katropang Alan Abais.
0: Kinausap si katropang Brick Flores sa magbiling kanyang sa kamay buntag, dalego ng Diyos Davao. God bless Philippines. Sugmuingon, kamaturan ang
6: sandigan!
8: Bullseye! Bullseye! Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
9: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
10: XFM 89.1 Davao City.
11: Kaklarek sana!
12: Exciting!

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot day ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na kada sa abroad?
15: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o hilanat.
14: Ikaw po, pag inom og Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
16: Vitamin C, mag Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian.
0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Exciting!
17: Send money abroad quickly and easily with Edlul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
18: Mas ipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatulog og patas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6 imidya, walay gibaburan og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
19: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
20: Kaklarik sana.
21: Exciting.
19: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
21: Kaklarek, Ana!
22: Exciting!
21: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 9.04 na sa Kabuntagon.
2: Nag-broadcast Davao Region. Sa mga bansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Metro. Una sa tanan dalaygon ang Dios sa walay katapusan, mga katropa, maayong adlaw kaninyo mga igala, maayong buntag kaninyong tanan, mga katropa. Welcome, welcome mga igala, dinhi sa to ang pagpanaguban-uban sa programang Sentro. Sentro. Og sa ngalan ni katropang Jasper Magonsa, katropang Juvet Espanyol. Ako ang inyuhang makaubaning oras sa mga higala, katropang Marvin Ebano. Ing adlaw kita mga katropang Martes mga higala. Aning bulan sa Setyembre, petsa 8 na kita mga higala ng tuig 2026. Lain na sa mga katropa nga mga isgutanan at ang pagatukion mga katropa. And I'm sure mga higala kamo mismo nga naminaw karon kung asa man kamo naimutang, padayon lang sa pag-tune in dinhi sa XFM 89.1 Davao City. Sa itong mga kaigsuunan nga naminaw karon ha, mamahimo kamo mupadangat sa inyong mga komento reaksyon. I-message lang din mga katropa sa ato ang text line number 0969-333-0537 mga higala.
1: Sentro. Sentro.
0: And of course, ato ka ng Team Bawason mga higala, din ato ka napakyason ang pagbasa sa inyo ha mismo mga komento reaksyon. Samtang sa itong mga kaigsuunan nagtanaw karon sa itong Facebook Live, o baka gusto makig-uban ka na to sa itong Facebook Live mga katropa, i-comment na ka na inyuhang mga reaksyon din ha. I-type lang sa inyong Facebook mga katropa ang XFM Davao Katropa Digital mga higala. Good morning sa ito ang mga kaigsuunan ha. By the way mga katropa, kinitong programa gipalihan kini sa mga produktong gama sa Yes to Health mga katropa. Kini mga igala ha, o sayo kayo mga katropa. Kaya taon-taon mga igala, tumakauban si katropang Juvet Espanyol. Kinatong programa gipalihan kini sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, atong Clear Skin Herbal Soap, ang Zanton Plus Herbal Oil, of course mga katropa, to ang Zanton Gold Coffee Mix. Nadaghan ang yun mga katropa ang nagpangita ni ini mga higala. Actually sa itong pagbisita sa ito ang kini mismong mga butika kung asa kini available mga katropa, batod nila nga grabe sir ha, usog ang halin sa inyong mga produkto, daghan jud ang nalamian, di basta basta nalamian ha. Yan mga katropa, ang Zanton Gold Coffee Mix mga katropa, way angay ikabalaka sa pag-inom ni ini kay gawas nga lamian kini mga higala, puno pag yun in town kini sa mga kining vitamina, mga minerals nga dakong ikatabang alang sa ikaayo sa tong panglawas. Ang Zanton Gold Coffee Mix mga katropa, packed kini with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, o collagen, nga considera kining powerhouse blend to fuel your day mga higala. Of course, ang top 3 benefits nga itong makuha ni ini, it will fight fatigue and boost our natural energy mga katropa. Enhances focus and mental clarity aron dili maglutang mga higala. And of course, it will support our daily wellness, ilabi na sa mga kaigsuunan nato nga busy kaayo ang pang-adlaw-adlaw nga trabaho mga panginabuhi mga higala. Na mga katropa, kini mga produktong gama sa Yastro Health, mapalit kini sa nagkanayang butika sa inyong mga lugar. Of course mga katropa, pwede kini ninyong mapalit din sa ito ang station, of course, din sa XFM Davao. Sita lamang din sa ito ang istasyon mga katropa, himutan kita sa may Broadcast Avenue, Shrine Hills, Matina, Davao City. And of course, available kining tanan sa Yastro Health Clinics. Diri sa Davao City, may galan himutan ato ang Yastro Health Clinics sa Door 3, Cellpool Building. Mga katropa, at bang lamang ka na sa Kawayan Drive, din sa may GSIS Heights, Matina, Davao City mga katropa. And of course, one click away lamang sa Shopee mga katropa. Oras ato mga igala, alas 9:10 na mga katropa. Sentro. Yan mga igala sa itong mga kauban, mga kaigsuunan karon nga nagtanaw na ning mga higayuna mga katropa. Yan, good morning kaninyong tanan mga higala ha. And by the way mga katropa, klaro kayo ito ang tingog din hinga dapita. Wait lang mga katropa, dra. Alright mga higala, di na tama, klaro itong tingog din na ha. Ito mga kaigsuunan nga nagpadangat na, so good morning Sir Harold Salag, watching from Puruk Tres, Kamansi, New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Good morning kanimo sir. O sa Salang family, good morning kaninyong tanan. Ito maglangay mga higala, ato ng ambaka na to ang motivational quote ning oras. Sentro. Mga katropa, alang sa ato ang motivational quote. Ay, by the way, mga katropa, ha, kay kinimanggod ato ang kinabuhi karon. Ang mga pagpaningkamot sa matagkaroon og unya, mga katropa, isaragyod ang tumong ni anak mga higala ang mahimong successful or malampuson sa, of course, naagi-goal ang matag-usa kung sa lumba pa na finishing line, mga katropa. O sumala pa ni Winston Churchill, success is not final. Uy! Di na ako kini-final, mga katropa. Failure is not fatal. Uy, dili po, grabe kining failure, mga igala. It is the courage to continue that counts, mga higala.
1: Sentro.
0: Sa daw, ang pagkamalampuson, dili pa kana mao ang finale. Samtang ang failure o ang kinimismong pagkapakyas, dili po kini-fatal, mga katropa. Apan ang maihap lang yun sa matagkarunog unya, mga higala, ang kaisog sa pagpadayon, perseverance, mga katropa. Meaning to say, mga higala, taliwala pa man sa giatubang nga mga trials pagsulay. Actually connected kini ato mga motivational quote, mga katropa, sa matag-adlaw nato nga programa, mga higala. Again, mga katropa, subaya ni ini mismong kalampusan nga gihandom sa tanan, ang pagka maisugon, ang pagka kinibitawng kining courage to stand, mga higala, and to continue, mao lamang gyud kini ang kinibitawng dapat nato huna-hunaon. Mga katropa, og dili tong failure, kanang failure part lang man sa success, mga higala. And of course, mga katropa, ang success dili lamang pugka na nga stagnant lamang kung nagmalampuson ka dira ra kataman. Napagin mga future success, mga katropa, ang posible nimong maabtan kung ikaw magpadayon lamang nga maisugon ug mubarog lamang, mga katropa.
1: Sentro.
0: Oras na ito, mga higala, alas 9:13 na yun sa kabuntagon. Di na ito maglangay, migala. Ato nang abaka ng ito ang Sentro sa Balita.
1: Sentro sa Balita.
0: Alang sa ito ang Sentro sa Balita, mga katropa. Nagpabilin nga pinakadakong ekonomiya sa Visayas ug Mindanao ang Davao City, human makarecord ang gross domestic product o GDP nga naa sa 601.68 billion pesos sa tuig kana nga 2025. Base sa Provincial Product Account sa gipagula sa Philippine Statistics Authority, ikanapulo ang Davao City sa kinadak-ang provincial ug highly urbanized city economy sa tibuok nasud ug maulamang ang syudad gawas sa Luzon nga nakasulod sa top 10. Nakatampo sab kini og 2.6% sa total national gross sa domestic product ug naka-record og 4.8% economic growth kumpara sa miaging tuig. Matod sa PSA, nagpabiling kusgan ang economic performance sa syudad tungod sab kana sa lig-on nga kalihukan sa negosyo, serbisyo, agrikultura ug infrastruktura.
1: Sentro sa Balita.
0: Sa pikasbahin, mga katropa, gipasidan-an sa mga environmental ug health authorities ang mga residente sa Digo City ug Kalinan, Davao City nga magsulob og N95 face masks ug limitahan ang outdoor activities. Kinihuman misaka ang air quality index ngadto sa level nga unhealthy for sensitive groups tungod sab kana sa haze nga gidala sa aso gikan sa mga forest fires sa Indonesia. Labing delikado matod pang kahimtang alang sa mga bata, senior citizens ug mga adunay sakit sa respiratory ug cardiovascular system. Para nga ginamonitor sa mga otoridad ang kalidad sa hangin samtang ginasubay ang paglihok sa haze sa rehiyon.
1: Sentro sa Balita.
0: Dugang sa atong Sentro sa Balita, mga katropa. Ipahibalo sa House Prosecution Panel nga ang sunod nilang tutukan sa impeachment proceedings bato kang Vice President Sara Duterte mao ang Article 2 nga may kalabutan sa giingong unexplained wealth. Matod ni House Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro, isgutan kini human mahuman ang presentasyon sa Article 1 nga nagtuki sa giingong sayop nga paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President ug Department of Education. Gidugang niya ang Article 3 nga naglangkob sa aligasyon sa bribery mao'y katapusang ipresenta sa prosecution panel. Padayon sa pagkakaroon ang pagpresenta sa mga dokumento ug testimonya, isip kabahin ka na sa impeachment trial.
1: Sentro sa Balita.
0: Oras ka tropa, alas 9:16 na sa kabuntagon, mga higala. Sa pikasbahin na ngayo og patas nga pagtratar og due process si late representative og former House Speaker Martin Romualdez. Taliwala ka na sa nagpadayong investigasyon nga iyang giatubang nunot sa kasong gipasang at batok ni ini sa ombudsman. Matod sa iyang abogado nga si attorney Ade Fajardo, wala mangayo og espesyal nga pagtratar si Romualdez kundili patas lamang nga proseso sama sa katungod sa tanang Pilipino. Giingon usab ni ini nga ang kamatuoran, ebidensya og patas nga proseso mao'y dapat maghari sa bisan unsang imbestigasyon. Kinihuman moabot sa Sandigan Bayan ng Office of the Ombudsman aron magsumite og plunder charges sa batok sa kanhi House Speaker.
1: Sentro sa Balita.
0: Dugang mga katropa sa tong sentro sa balita ning orasa mga higala. Formal nang nangayo ang mga prosecutor sa International Criminal Court kun ICC nga dawaton isip ebidensya ang written testimony og exhibits sa key witness nga gitawag og 1,100 ka mga kaso or peso sa kaso batok kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Mato ni Acting Prosecutor Mame Mandiay Niang, makatabang kini aron mapamubo ang live testimony sa testigo gikan mga katropa sa 7 ka oras ngadto na lamang sa 2 ka oras. Gituuhan sa ICC prosecution nga ang maong testigo aduna importante ug kasaligan nga impormasyon kalabot sa giingong operasyon sa Davao Death Squad kun DDS ug sa aligadong papel ni Duterte labot ni ini. Giingon usab nila nga dili kini makadaot sa katungod sa depensa ug magpabiling patas ang proseso sa korte.
1: Sentro sa Balita.
0: Katapusang hanay sa ato ang Sentro sa Balita, mga katropa. Gikumpirma sa World Meteorological Organization kon WMO nga nakaabot na sa Pilipinas, Malaysia ug Singapore ang aso gikan sa mga forest fires sa Indonesia. Base sa ilang monitoring, mikaylap ang haze sa daghang bahin sa Southeast Asia, pinaagi sa kusog nga hangin ug nagdala og kabalaka sa kalidad sa hangin. Padayon nga ginabantayan sa mga apektadong nasod ang kahimtang aron masigurong kaluwasan sa publiko, kinabi na sa mga adunay respiratory conditions. Giauhag usab ang mga residente nga magsul-ob og mask ug limitahan ang mga kalihukan sa gawas kung makita ang baga nga haze sa ilang lugar.
1: Sentro sa Balita.
0: Sentro. Oras mga katropa, alas 9:19 na sa buntag. Alright mga katropa, sa itong mga kaigsuunan karon, kumusta man mga igala kay adlaw nga Martes mga katropa, tingsaka na po. Epektibo mga katropa ang fuel price increase sa itong mga kaigsuunan ha. Nga mga motorista, mga POJ drivers mga katropa, laban lang mga higala. I'm sure mga katropa nga kamugyod ang mga nag-unang apektado ni ining pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo. Sa ito ang nasod gumikan usab kinilagi mga igala. Ang wala po tayo mahimo mga katropa ni ining tensyon sa Middle East. Labi na sa panag-agat at bangay ni ining mismong Amerika o Iran mga katropa.
1: Sentro.
0: Ako ato mahinumduman mga igala, dili pa lamang unta dugay mga katropa nga nakaginhawa tagamay. Ikan sa grabing pagsaka sa produktong petrolyo ni ato nakalabayang bulan sa Pebrero mga igala. Pankaroon balik na siyab mga katropa. Sana lamang ato ang gilauman ni ini mga igala, ang tukmang mga pamaagi, labi na kining subsidiya, o guban pa mga intervensyon sa ato ang nasyonal nga o nasudnong panggobyerno. Aron matabangan ang matag-usa nga malimitahan. Mga katropa, ang epekto ni ining pagsaka sa produktong petrolyo, ilabi na sa itong mga konsumante, dili lamang kana sa fuel consumers, apan ilabi na sa mga konsumante sa mga nag-unang palaliton sa atong nasuda Pilipinas, mga katropa.
1: Sentro.
0: By the way, mga igala, kumusta man ang inyohang naimutangan karon mga katropa, kay ni ining mga orasa. Naay natala nga disgrasya din sa Davao City Coastal Road, mga katropa, ha? And sumala sa tuang kapulisan mga igala, isip update na lamang kini mga katropa before ta mupa or kining mupadulong sa unahan mga higala. Ato sa kining ginahipos ang Informasyon gikan sa Davao City Police Office, labot kini mga katropa sa disgrasya. Ngayon nahitabo din sa may Coastal Road bago a Playa Davao City, mga katropa. Bandang alas 3:30 sa hapon kagahapon or niatong manakalabayng adlaw nga Domingo kini mga igala. Ayan mga katropa nga naglambigit sa usa ka Nissan Navara pickup nga gimaneho sa usa ka 63 anyos nga lalaki mga katropa. Uy, agoy mga katropa, nagpractice pagin intaw ni sa kini mismong kurso nga law mga higala. Tagalan ng Davao City samtang nalambigit sa disgrasya usa ka Yamaha N-Max nga motor gimaneho sa usa ka 19 anyos nga batan-on mga katropa. Yang may gala na itabo ang disgrasya mga katropa, hinungdan nga intaw nakaangkon og injuries ang angkas sa motorsiklo nga 15 anyos pagyud intaw mga igala nga batanong lalaki, estudyante kini mga katropa nga taga barangay 23-C ning syudad mga higala. Hinoon taliwala mismo sa maong panghitabo mga katropa. Libot yag sa DCPO nga nisangko lamang sa pag-areglo ang maong panghitabo mga higala. Talking about mga paglambigit sa mga batanon, I don't know mga katropa kung naaba ni lisensya ang 19 anyos nga driver sa motorsiklo mga higala. Usually ba yan? Diyo na ikalilong mga katropa nga talking about batanon ang mumaneho sa motor na kuperting ganado kay na mupaturatoy mga katropa. Gawas na lamang ni ato mga tarong o responsable intaw na ang mga pagmaneho mga higala. Mauna amping-amping kanunay sa itong mga kaigsuunan nga nagmaneho mga katropa ilabi na. Gawas nga sa pagsiguro sa inyong kaluwasan nga makaabot sa inyong mga destinasyon na malikayan sab nga makaangin sa ubang kinabuhi mga katropa.
1: Sentro.
0: Ayan mga igala, oras sa to, alas 9:23 na gyud. Kumusta man mga katropa? By the way, ayaw kalimot mga igala ha kay duol na gyud mga katropa karunang September 13 mga higala. Unsa ba inaani anda katropang Marvin? Ay, karong September 13 mga katropa ang President's Cup 2026 a shoot mga katropa, a shoot for a cause mga higala. Isa ka makaigsuunan din na hanga fan kaayo ni ining gitawag.

0: Na, kanabi tong shimmy. Ha? Airshop. De, ay, layo mong tong airgun, ha? Ayan, mga katropa, ang airshop, no? Ganaanin ni mga katropa, kay gawas na ining igot lang ka magdula, naapoy seminar. Ngay pahigayon, before ni anak mga katropa, at least masabtan, no? Paunsa mahimong responsable nga airsoft player, o paunsa, o unsa nga mga kiniimportante nga mga pagtulunan, ilabi na mga higala, kung galing mahimo kang gun owner pag-abot sa panahon, mga katropa, o baka ha, kasamtangan ka nga gun owner mga higala. So na, mga katropa, karong September 13 na kana, dini ka na ipahigayon, mga katropa, ang Blaster City Davao, or sa Blaster City Davao sa may Indangan. Buhangin, mga katropa, dini sa itong syudad sa Davao, mga katropa. So ang matag registration, mga higala, nga inyuhan mismo nga ibayad alang ni ini, mga katropa, kay ngalan nga a shoot for a cause mang kini. Ang maong malikom mga igalang kantidad, ihatag kini mga katropa ngadto sa Children of House of Hope, mga katropa, sa SPMC. Ilabi na ni ini mismo mga kabataan nga naningkamot, mga katropa, sa kanibitong pagsukol, no, sa mga balatian, ilabi na ni ini mga nag-atubang sa sakit nga cancer, mga higala. So kana, mga katropa, kay gawas ni ini nga aktibidad na apoy. Of course, mga katropa, free taste din ha sa Zanton Gold Coffee Mix, mga katropa. Of course, mga igala, sa pagpanguna ka na sa XFM 89.1 Davao, mga katropa. Ingon nga official media partner sa maong aktibidad, mga katropa. So again, karong September 13, 2026, mga katropa, ang President's Cup 2026, a shoot for a cause. Sentro. Oras, mga igala, alas 9.26 na sa kabuntagon sa itong pagbalik, mga katropa, ato ning isgutan. Kay na po'y laing stabbing incident ang natala din sa General Santos City, mga katropa. Atong siren, mga igala, kung pila na po'y edad sa mga nalambigit ni ini, mga katropa, unsa na po'y rason nga nung nahitabo. Nga ni sangko naman kini sa dahas. O kini mismong brutal nga mga pamaagi, estudyante batok sa iyang kaubang estudyante, mga katropa. Sentro. Insa na po ba ang angay nga basulo ni ini, mga igala? Ato ka ng siren, mga igala. And of course, ha, ang ikaduhang hisgutan nato, mga katropa, labot ni ining exciting kayong mga panghitabo. Na mismo si Senador Migsubiri na wirla na, mga katropa. Na wirla na, mga higala. Inyo makita, bisita ha ito ang XFM Davao Katropa Digital Facebook page, mga katropa. Nako, grabe daghan ang nalingaw sa mga reaksyon sa mga opisyal sa atong nasod. Gumika ni ini mga sitwasyon na kung asa, mga katropa, mga dagkong opisyal ang nahimong focus karon sa mga kontrobersiya gumikan sa pagkalambigit, giingong pagkalambigit sa mga anomalya, mga katropa. Ato ka ng isgutan, may galas, atong pagbalik kuman lamang ni ining pipila ka magapahinom do. Oras na to, katropa, alas 9.27.
1: XFM. Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Oras, habod ka rin sa Windsor.
4: Time check, brought to you by.
5: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
3: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Matt Forest. O tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
1: XFM. XFM.
2: Kaklarik sana.
1: Exciting.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics, or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
2: Kaklarik sana.
8: Exciting!
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
11: Kuya, Sasel, Humaw.

0: Kaning akong tonsil 1976 panni siya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
1: Kamusad? Mag Santon Plus herbal capsule na.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Ngano man?
3: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
3: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
9: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
10: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
9: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
12: Kaklarik sana.
13: Exciting.
14: Lamia sa batiun, at tong time nga concern pa kay kasakua.
13: Kaklarek sana!
15: Exciting!
16: Sentro!

0: Balik na mga katropa, oras na to, 35 minutos na nakalabaning alas 9 sa kabuntagon magahigala. Welcome back din sa itong programang sentro mga katropa, sa gihapon ako inyong makauban katropang Marvin Ebano. By the way, good morning nga sa itong mga kaigsuunan nga nakatune in karon sa ilang tag sa ka mga radyo. Akong asa man kamo na himutang ning oras sa mga higala na amang kamo sa inyong mga umahan, sa inyuhang mga panimalay, samtang gahagpat o kamunggay. O baka kamo nagmaneho sa inyuhang mga sakyanan mga katropa. Nagna sa ito ang mga taxi drivers din ha. Sa ito ang mga POJ drivers mga katropa. Makonsidera na itong hero. Daily hero mga katropa kaya grabe ang mga paningkamot mahatod lang kita sa to ang tagsa-tagsa ka mga destinasyon mga katropa taliwala pa man kana mga higala sa kataas sa presyo sa produktong petrolyo
1: Sentro.
0: Good morning ay sa ato makaigsuon nga naminaw din sa may Tambubong area mga katropa kalina ning atong syudad sa Davao Ebano family good morning din ha kaninyong tanan mga higala yan ato makaigsuon din ha may buntag kaninyo.
2: Good morning!
0: By the way mga katropa, congratulations di ay sa to ang Davao City Police Office mga katropa. Kay subli na sab kining gipasidunggan. Gumikan sa ilaha mismo mga pagpaningkamot sa kampanya batok ilegal nga droga mga katropa. Ilabi na ang kining gitawag og community policing mga katropa. Yan, congratulations sa Davao City Police Office. Ilabi na mga katropa kang... Police Major Rosario Aguilar, ang station commander nato dinhi sa may Ecolan Police Station. Police Station 15 mga katropa. Og gumikan sa ilang malang pulson nga pagsikop sa gikonsiderang high value individual nga si Alias Cap. Nga nakumpiskahan og anaa sa 600,000 pesos balor sa illegal nga droga ilabi na kining gitawag og pinaugang dahon sa marijuana mga katropa. Congratulations usab mga katropa sa to ang station commander din hi sa may Talomo Police Station mga higala. Si Police Major Cheryl Bautista. Kini mga katropa kay giila mga higala ingon nga at 2026 Gawad Ligtas na Pamayanan Awardee for most outstanding CSOP practice. Adduring ka ng mga katropa sa culmination sa 32nd National Crime Prevention Week, mga katropa, mga higala. Ano ang mga pagpaningkamot sa ato ang kapulisan, mga katropa, ha? Alang sa pagsiguro, no? Sa kahapsay, malinawon, ug luwas nga komunidad, ilabi na din sa ato ang syudad sa Davao, mga katropa. Congratulations kanyo mga ma'am ug sir mga higala. Oras na to, 9:38 na mga katropa.
1: Sentro.
0: Dinatamag lang ay mga katropa kay nag-atang na gyud kini ato ang hisgutanan mga higala. And samtang kamo na minaw mga katropa sa itong mga igsuon nga nagplano karog outside activities or outdoor activities mga katropa. Ayaw kalimot ha sa pahimangno sa ito ang mismong mga otoridad nga kung mahimo magdala ka mog face mask. Ilabi na sa itong mga kaigsuunan na may problema sa ilaha mismong respiratory or cardiovascular mga katropa. Inibitaw ang dali ra kayo hutuyon mga igalag makasimhot diha og abog. Baka mga katropa, kinimismong delikado nga or kinigikonsidera naman good nga unhealthy ang kondisyon sa hangin nato din sa labi na sa may Kalinan area mga katropa o Digos area. Amping-amping kanunay mga higala ha, di magkumpiyansa mga katropa. Kaya mo manay gitawag nga prevention is better than cure mga katropa. So kan nagpabiling unhealthy manggod sumala sa DNR 11 ang sitwasyon sa atong hangin mga katropa no kwato na sayran sa ato ang sentro sa balita kaganina ni katag na ngadto sa kasikbit usab nga mga nasod ang haze nga hatod ni ini mismong wildfire or forest fire sa nitabong nga dakong sunog sa kalasangan dinhi sa may Indonesia mga katropa. Na amping-amping kanunay mga higala. Aro labi na mga katropa sa pag-inom ha sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated sama na lamang sa Zanton Vitamin C. Mga katropa, ang Zanton Vitamin C dako kinig ikatabang sa pagpaboost sa atong immune system. Nasayra may galang nga dili lamang din ha taman ang purpose. Kung anong gigama ang vitamin C, ilabi na mga katropa, ang purpose ni ini, makatabang kini sa pag-cleanse, sa pag-intoxify kanato mga higala sa tong kalawasan. Labi na sa matag karunog unya kung kamuna minaw sa Secrets of Health, mga katropa. Sa matag adlaw, no? Matag ginahimo na to, even nag-cellphone lamang kadiha, mga katropa, na ay mga free radicals nga imuhang makuha sa imong palibot, mga higala. So, kinahanglan na mag-inom kita ni ini mga produkto sama na lamang sa Xanthon Vitamin C na makatabang sa pagpaboost sa immune system. Once ligo na itong immune system, ligo na itong resistensya batok sa mga sakit-sakit viruses o bacteria sa mga katropa. Samtang, ubanisab ka na sa pag-inom og Xanthon Plus Gold. Aron mga katropa, sigurado yun nga di ka mabalaka sa mga balatian sama sa diabetes, high blood cholesterol, mga katropa, o kuban pa din ha, mga higala. So alang sa ikaayo sa panglawas o inibitang daily wellness, mga katropa, mag-inom na o mag-minti na sa pag-inom sa mga food supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated Centro. Good morning mga katropa, dito maglang ito ng ambakan ha, ato ang mismong isgutanan niining mga oras sa mga katropa, kay ilabi na concerning kini, talking about mga higala din ni mismo sa mga panghitabo sa ato ang nasod, sa ato ang lokalidad, mga katropa, ilabi na niining naglambigit sa mga estudyante sa mga tulunghaan. Sentro. Yan mga katropa, good morning daw ha. From atong texter 458. Sir, morning, pero medyo ko nagapaminaw sa inyong programa, labi na sa mga balita ka ng ginabuhat. Sa panggoberno karon sir, wala jud na namauba. Kini mga katropa, labi na. Labi na kung maminaw ka sa Senado na mahaybla juga ambot lang kanus apa na mahuman. Anawa lagi ha, mahaybla na yun in town ni kini si, si Mamba niya. Itong texter number 458 mga katropa. Ayan, okirag yun kay na ma'am or sir ha. Nag-iingon nga kutob na lang taon to sa pagpaminaw. Kaya kung ato mahinom duman, pila na ka mga higayon, ano na gipahigayon nga mga pagprotesta ang pangutana, naka-apekto ba mga katropa? Na mga higala, ano question nga nagtangag o dakong ganti mga higala? Sige lang, ipabuhagay pa ka ninyo mga reaksyon kay itong isgutan kini. Kaya nakapokus ato ang Senado ni ining impeachment trial. Oga kini mismo nga mga nag-una nga mga ahensya sa ato ang nasod sa pag-imbestiga nini mga opisyal nga nalambigit sa anomalya mga katropa. Samtang sa Pikas Bay na apoy mga insidente nga kinahanglan pud hatagag pagtagad sa mga otoridad. Ilabi na concerning kini mga katropa, hisgutanan din sa mga katropa sa mga General Santos City. Ato sa ambakan din ni sa Jensan mga katropa, probinsya sa Sarangani Province mga igala. Kining nahitabo mga katropa nga pagpanunggab mga katropa. Aside ko nga itong makaigsuunan nga naminaw karon, labi na kining updated kanunay sa social media happenings mga higala. Nahitabo kining insidente kagapong adlaw lamang gyud mga katropa. O gagibutyag mga higala nga nahitabo kini dinhi sa particular mga katropa sa Buayan National High School nga naimutang sa Purok Ono, Barangay Buayan, General Santos City, kagahapon sa buntag. Og sumala pa mga katropa sa report, usa ka 15 anyos nga grade 8 student ang nasamdan mga igala. Kumanmatod pa kinigi ingong gidunggab sa usa ka 18 anyos nga grade 11 student sulod mismo sa tulunghaan. Sentro. Kini mga katropa, actually nabulabog in town ang supposedly klase nga oras. Ting klase unta mga katropa. Kaya naitabok man kini ha, mga alas 8:50 sa buntag mga katropa. Apan inay nga magpadayon ang klase sa maong tulunghaan, naunsa ba nga ni sangko kini sa trauma na sab ngadto sa mga estudyante. Sumala mga katropa sa Orni Colonel or ni General Santos City Police Director mga katropa, Colonel Ariel Acala. Namatod pa sila na dawat nga hat akini mismong tawag concerned gikan sa concerned individual pinagi sa 911 emergency hotline. Mga katropa, labot ni ining nahitabo nga pagpanunggab mga katropa dito gilayong parespondihan sa ila mismong mga sakop og dito nigula mga katropa sa inisyal ng investigasyon nga ang maong 15 anyos nga biktima nakaangkon kini og sa madinunggaban sa iya ha mismong tuong bahin sa liog og tiyan mga katropa.
1: Sentro.
0: Kung tanawon mga higala ha, kini nga mga parte sa lawas. Vital parts kini sa ato ang lawas mga higala. Og nako mga higala, kung matunong labi na mga katropa sa mga parte nga kini mismong kining sensitibo kaayo, labi na niini mga veins mga katropa, kung matandog posibleng maparalyze ang usa ka tawo mga katropa. Asama na lamang ito sa liog nga bahin. Ang abdomen, noon kining abdomen, mamanay kasagaran manggod malambigit kining dunggab-dunggab. Noon matabang, matabang hinoon mga katropa, kung maagapan dayon ang mga biktima ni ini mga katropa. O sumala sa advisor ni ini mismong naisgutan nga nalambigit mga katropa. Gilayon matod pang giaresto sa security guards sa kininaisgutan nga suspect. Dayon giturn over kini ngadto sa miresponding kapulisan. Naside ba kamo mga katropa? Nga dili pa lamang dugay ay hakin ini tabo nga insidente ha. Ang matagtulunghaan mismo ang DepEd mga katropa nagmando na. Labi na sa pagpatuman sa matagtulunghaan ining strikto. Strikto nga inspeksyon alang sa mga estudyante, mga bisita, mga ginikanan, even sa mga magtutudlo nga musulod sa tulunghaan nga dapat masuta ang ilang mga bag, mga dala din na mga katropa, masiguro nga way makasulod nga hait nga mga hinagiban.
1: Sentro.
0: Apan nasayod ba mo mga katropa nga nigula di hangi recover or kining gi rikisa kining naisgutan nga suspect, kabalo ba mo unsay nakuha sa iya? Kining gitawag mga katropang balisong mga katropa.
1: Sentro.
0: Sa maning balisong kining gitawag nga steel folding knife mga higala. Napanilain manggo na nga termino kining gitawag og I don't think so, same ba ni sila sa Batangas mga katropa?
1: Sentro.
0: Abitaw nga nindot kayo anak mga higala. Kana matod pa ang nakuha na recover gikan sa 18 anyos mga katropa nga grade 11 student mga higala. Meaning to say asa kaya niya gisuksok. Ang pangutana din na mga katropa, unsa po'y pamaagi sa pag-inspeksyon sa kinimismong Buwayan National High School, labot ni ini mga katropa ka na. Under investigation, gyapo na karon mga igala. Dari na musulod mga katropa, katoto ang giingon nga mas nindot siguro. Kung na ay gawa sa metal detector nga iscan-scan lang sa lawas sa mga estudyante o sa mga musulod sa tulungaan, mas nindotong na agribitaw ay gitawag mga katropa nga tibo o kung ikaw mismo nga tao mo agi din ha, ma-detect kung naakay dalang nga mga metal object kay basin unya, gisok-sok na sa mga singit mga katropa, nga lisod kaayo kap-kapon mga katropa. Mana mga igala ang pangutana karon unsa nga pamaagi sa maong tulungaan kung nganumang adunay insidenteng nakasulod kining gitawag og balisong. Samtang sumala sa kapulisan ang maong suspect gidala sa police station alang sa tukmang dokumentasyon o investigasyon. Oge pa sabot kini sa iyaha mismong sa laod na himo o subay sa konstitusyon na naghatag kaniya mga katropa sa mga katungod subay sa konstitusyon. Sumala ni akala mga katropa nagpanayin pa ilang investigasyon sa pagsuta unsa nga mga sirkumstansya ang nagpalibot sa maong insidente, lakip na ang posibleng motibo o posibleng mga kaso nga ipasang at batok sa maong suspek. Kaya 18 anyos naman kini. 18 anyos makonsider na mga katropang nga in legal age na kanang maong estudyante. Tinuod estudyante pa kini apang ngalan na nasa legal nga pangidaron, pwede na kini makasuhan mga higal.
1: Sentro.
0: Kana mga katropa, unsabay motibo. So doon ay mga reporter, doon ay mga media personnel ang mibisita sa lugar. Sumala sa mga estudyante nga nahinabi mga higala, matud pa mga katropa, naamatod pa'y higayon nga gibuli. Tungod matod pa sa pagpangbuli, posible may hinungdan nga nanunggab ang grade 11 student.
1: Sentro.
0: Ang pangutan ng mga katropa, ang grade 11? Bulihon mga katropa sa 15 anyos nga grade 8? Sa inyong panlantaw mga higala, posible ba? Para sa ko ay yes, posible. ang pangutana unsa nga klase sa pagpangbuli mga katropa. Kay kung dili pareha sa mga higala sa uban nga mga atulunghaan, labi na kining mga patago nga klase sa physical bullying mga katropa. Pinakakumon baya nga bully mga higala karon sa moderno nga mga kapanahunan, kining sungog-sungog mga higala. Kay medyo napugna naman sa Department of Education sa mga tulungan kining gitawag pagbuo sa mga kining gang. Rayot-rayot din na mga katropa, inong daw na limitahan na ang kining physical bullying mga katropa. Apan nagtuo ko mga igal na nga kining gitawag o kining istorya. Vocal bullying mga katropa. Nga naka-apekto good in town, ang sabah, nakadaot sa moralidad sa usa ka individual, nagpakaulaw kaniya mga katropa. Unsa ba nga mga posibilidad din ha mga igala under investigation pahinuna sa mga otoridad. Kini! Kini nga panghitabo mga katropa, dili lamang first time. No? Kung ato may numduman din sa Zamboanga, mas harsh ang panghitabo. May shooting pagpamusil na gyud. Sa Tacloban, naapoy na hitabo mga katropa nga pagpamusil. Sa uban nga mga rehiyon sa atong nasod na ay naitabo nga law ay kaayo. Grabe ka kining concerning. Kinibitang brutal mga katropa, babay pag yun nalang bigit. I'm sure ang uban na itong makaigsuunan mga netizen nakakita sa mikatag nga video. Nga gi daw ni Meta mga katropa. Kay lagi daw sensitibo kaayo mga katropa. Sensitive gud hinoon. Kay kalit misulod ang babae estudyante mga katropa daw na himong si Chucky. Pasangin lang na yun si Chucky mga katropa ha. Nahimong si Chucky nga muana nag-kutsilyo mga katropa ha. Di basta-basta mga igala ang pangutana. Unsay nasulod sa utok ni ini mga estudyantiha? Unsa ba mga katropa ang mga unsa ang posible mga katropa nga hinungdan ni ini? Ini na pod, balik na pod ta sa environment sa pamilya. Naabay mga tukmang monitoring ang gihimo sa mga ginikanan? Tukma ba ang ilang pagmatuto sa ilang kabataan nga kung bulihon ka? Pasagdi lang na iampo lang na sa Ginoong. No? Nga pasayloon o hikapon ang kasing-kasing ni anang nagbuli sa imo nga di na nausbon. Napasantop ba sa kabataan nga kung bulihon ka, ayaw balusi og dautan. Kay ang mga dautan, kaya na silang baguhon pinaagi sa paghimo nimo og maayo ngadto kanila. O baka ha mga katropa ang gipasantop sa ilang mga anak. Dong! Day, kung bulihon gani ka, ayaw palupig. Ayaw sugot nga buli-bulihon lang ka. Sumbaga! Basin bayaging anak mga katropa ha? And worst of all, basin ang gitudlo mga higala. Susama na hinuon ining mga nahitabo nga supposedly or supposed to be di good angay nga mahitabo mga katropa. Sentro. Ini mga igala ang mga pangutana karon nga anaa karon sulod sa mga panghuna-huna. Labi na mga igala sa mga ginikanan nga naghuna-huna sa seguridad sa ilang mga bata. Karon gumikan sa mga insidente. Naghatod na sab kini mga katropag kabalaka sa pagtuon sa mga kabatan-unan sa mga tulungaan. Talking about investigation, syempre na napoy suspensyon sa klase din ha. Ang mga kabataan nga na-trauma sa panghitabo mo agi na pud og psychological or kini mismo mga katropa nga mental health interventions mga katropa. Ang natabo sayang bayang panahon mga higala. Apan na gumikan sa maong mga insidente mga katropa na apektuhan ang pagtuon sa mga kabataan. So kini may gala ingalan nga concerning kaayo ni mga katropa ang mao mga pagpangatake karon nga natala sa mga tulunghaan pag yun in town mga higala. Ang nakita na gyud nato nga makasulbad ni ini. Number one mga katropa ang tulunghaan unsa na puy mga strikto nilang mga lakang aron mapugngan ang panghitabo mga higala. Angay ba nga magtudlo og self defense mga katropa, posible na. Amindot po na mga katropa, self-defense. Akin ipong mga higalang Pakusgan mga katropa ang paghatag pagtagad sa mga magtutudlo ang management sa tulunghaan nga kung ang usa ka bata nagsugod ag pangbully bisan verbal bullying lang din ha. Bugat nga silot ang ipahamtang aron matagampo posible nindot pod na mga katropa. Unsa pagyot? Nakita na ako mga gala nindot po tong gisugyot mga katropa nga paubsa ng edad. Niini mismo mga minor di edad nga pwede nang makasuhan mga katropa. Kana. So nakita na ito, nakita na ako sa maong mga panghitabo. I'm sure sa band na ito makaisuunan nga naminaw karon nga once mas stricto, mas adunay ngipon ang balaod. Mga katropa ngadubisan sa mga minor di edad mga higala. Si bisan kinsa man siguro mga katropa, mahadlok mo himog sa laon. Sentro. Ana mga gala ato anang tangana ang dugang nga mga pamaagi mga katropa labi na sa to mga otoridad ini dili lamang sa Jensen apan ilabi na sa mga hintungdan unsa unta nga mga ahensya unsay mga lakang ilang pagabuhaton mga katropa and hopefully nga kini mismo nga mga panghitabo mga katropa dili lamang unta kutob nga mahitabo ni Ron na himong isyo pagkasunod-sunod mahanaw lamang mga katropa og daw sa waay lang daw na himo nga memory lamang mga katropa og ginaot nga dili lamang mag-focus ang atong mga magbabalaod ni ana mismo ang impeachment trial pagtira sa mga sa baning kana mas na nipasulabi na ang mga political interest mga katropa ha hinaot dili lamang unta diha taman
1: sentro sa komentaryo
0: kana mga katropa dapat mahatagan kini kay kini bayang giingon nga community based approach mga katropa dinhi gyud magsugod nga malikayan ang mas dako nga kabalaka mas dako nga problema nga atubangon sa nasod dapat sa community pa lang mga katropa mas settle na kini mga higala pinapanawagan nga do sa DepEd sa itong mga security sector, security agencies, mga katropa. Sabi na mga sa ito ang mga nasudnon nga mga ahensya nga dapat maghatag na kung pagtagad ni ini. Dapat mo imo pasulabi sa ilaha mismong unahon, no? Sa ila priority sa ila mismo mga lakang ni ining mga panahon na hinoon. At nakita mga katropa nga dili man hinoon kini rampant ka mga insidente. Kung saman, posible ba nga makonsidera gyapon kini nga isolated incident mga katropa? Yes, possible makonsidera ka na mga katropa. Kaya dili man kini sa gunson actually. Nga nahitabo sa usa ka tulunghaan. At umang mamatikdan mga katropa nga talag siya lamang hinun kini. Pero bisan talag sa kana, concerning gihapon ka na nga dapat hatagan gilayon o pagtagad mga katropa. Sentro. Oras na ito mga igala, alas 9.58 na sa buntag mga katropa. Maing buntag Sir Tristan Yat Gulay. Sir, good morning kanimo diha sir. Ayan sa itong mga kaigsuunan nga nagtanaw karon sa mga nagpadangat sa mga minsahi mga katropa. Good morning. Good morning kaninyong tanan mga higala. Ayan mga katropa, subala pa ni texter number 0458. Texter number 458. Subala, sir, morning. Dili na ako ganahan maminaw sa Senado kay Kapoy Kaayo paminaw ng ilang mga imbestiga. Kay, ibalik-balik lang ang ilang mga istorya. Hahay. Alex Kabuhayan sa may Maa People's Village, Davao City. Amping lang sir para mapadayon ang mga balita. Dagang salamat Sir Alex Kabuhayan sa Maa People's Village. Good morning ha sa itong makigsuunan dira nga naminaw sa may Maa People's Village mga katropa. Sa itong pagbalik mga igala atong isgutan kini kaduhan na itong kining ang iyan natagag pagtagad mga katropa kay very exciting ang mga panghitabo karon. Now whirl na ang uban natong mga akining official sa nasod. Daw na rolling-rolling mga katropa ilang ulo kay wa na daw sila kasabot. Kay unsa na ba ni panghitabo karon? Ang mga dagong official mga katropa hin na sa tong nasod nga gipang kanigipang pili nga maoy palingkuron sa mga pangatungda na naunsa ba ni gula nga nalambigit sa dagko nga mga anomalya nga naglambigit sa dagkong pagpangawkaw matud pa sa salapi sa katawhang Pilipino. Ato ka ng siren mga katropa sa itong pagbalik ha, human lamang ninimpipila ka mga pahinomdom. Stand by. Sentro. oras kap tropa imponto alas 10 sa buntag.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ugdako ko pagsalig niya.
5: Ambuto rin mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, ambuto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ragyud na nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like you. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Kaklarek sana!
15: Exciting!
16: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Gugmahan lagi pod! Pero, bugnaw man pog Simon!
3: Kaklarek sana!
15: Exciting!
1: Sentro!
0: Balik na mga katropa, alas 10:04 na sa buntag mga higala. Yan, good morning once again kanin yung mga katropa sa nagpabiling naka-tune in karon din sa XFM 89.1 Davao City mga katropa, nagang salamat! And of course, mga igala, nindot pa ang tatong hisgutanan ha, kay Sanglita. Unta, labot na inilaging mga dagkong opisyal sa nasud ng agipagulaan o arrest warrant. Nga nung hospital confinement man dayon ang dali nilang daganan. Nindotong tato mga katropa. Kaso mga igala, nag-ung-ung na kay nagsugod na mga katropa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga katropa. But before nato kana ha, ang bakan na ato sang ipahibalo mga katropa kay karong alas 12 sa udto mga igala. Nag-inunsyo ang CDRMO Davao City nga doon na kiniipahigayon mga katropa nga citywide siren testing sa tanan nga mga barangay sirens mga katropa. Labi na ang posibleng patingugon mga katropa, labi na ning i-trigger remotely mga igala ang masamarapangi, talumo proper sa lakot, matinapangi sa Tigato, Jade Valley, Bunawan proper, Lasang, Bukana sa Barangay Hall Annex, Tigato sa Bypass Road, Bago Aplaya ug Matina Crossing. Samtang ang citywide sirens ang i-trigger manually mga katropa diri sa Sirawan, Lizada, Talumo sa Taal area ug diri sa may Matina Aplaya, Bukana, Maa, Barangay 39-D, Barangay 23-C, Panakan, Vicente Duterte mga katropa. Samtang ang siren diri sa may Barangay Lapu-Lapu nagpabiling kining gipailalom sa maintenance mga katropa. So ayaw lang kabalaka mga igala ha kung makadungog ni ini mismong steady tone mga katropa. Kay ang steady tone mga katropa nagpasabot lamang kana mga higala namang guya kining tukma nga pamaagi pag steady tone ang madunggan mga katropa buot pasabot nga ang kini mismong steady tone for 1 minute mga katropa. Nagpasabot ka nagtesting every testing every Tuesday sa 12 noon mga katropa. So tumadunggan karong alas 12 regular testing kana every Tuesday sa semana mga higala. So di lang angay mabalaka mga katropa kaya pamaagi kini sa ato ang syudad sa Davao sa pagsiguro nga active tanan nga mga sirens mga katropa in case of emergency mapatingog kini mga higala. Oras sa tulas 17 na mga katropa at nga nato kaya musunod na mga katropa ang impeachment mga igala. Kining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
17: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. The Vice President. Impeachment coverage. Absuelto o convictado. Sentro.
0: Nagang salamat sa iyong pagpakiguban mga katropa. Standby lang gyapon diri sa XFM 89.1 Davao City mga higala. Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Sa ngalan ni katropang Jasper Magon sa katropang Juvet Espanyol. Ako ang inyong nakauban katropang Marvin Ebano kumagaingon. Kamatuuran ang sandiga.
17: Sentro.
18: XFM Davao. Kamatuuran ang sandiga.
19: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. XFM. Impeachment coverage.
20: consequences anymore. But I have to caution you, counsel, before you make the motion that I think you will be making. Because may I ask, will you be presenting other witnesses after these three or no more for this article?
21: Your Honor, please, as I mentioned earlier, originally, Your Honor, prosecution intended, and this is so stated in our pretrial brief, 27 witnesses.
20: You presented 12?
21: 27 witnesses, Your Honor. Thus far, we have presented 10.
20: Plus two.
21: And stipulated, and two other witnesses have stipulated, rendering unnecessary their personal presence in court, Your Honor. All this lead, and that's why I started with a metaphor of all of these actors in the chessboard point to only one person, the Queen. And it is the Queen here, the Vice
22: Honor,
21: President.
22: Again,
20: Attorney Lorna, you know where you're leading to, and I also know where you're leading to. Even
21: Your Honor, this is preliminary to your question on who do we intend to present.
20: Kindly answer the question, okay. Counsel.
21: And this is why all of these pawns and castles and horses and bishops point to only one person, and that accountable person is the Vice President. And that is why, Your Honor, in lieu of presenting 15 other witnesses, we will be presenting the Vice President herself as regards misuse, misappropriation of confidential funds, which is Article 1 of the Articles of Impeachment. And as well, we have two remaining articles, Your Honor, the article on unexplained wealth and the article of bribery, all of which, unless the Vice President herself appears and respects the process of this impeachment court and confirms her allegation of innocence, Your Honor, the people will never know if the prosecution's case really, based on witnesses and evidence, will point to the senator judges, Your Honor, looking at the evidence and the testimony with the lens of political neutrality, Your Honor, and towards the end that impartial justice will be served. This cannot be done if no subpoena is being issued to the Vice President herself, Your Honor.
20: Now I understand why you began your litany, counsel, with you have been tasked with a difficult job. So you're asking for a subpoena against the Vice President?
21: Not at this time, Your Honor.
20: Not again? So what are we going to do, counsel?
21: Your Honor, please, the testimony of the Vice President will be material to all four articles. Article 1, the article on grave threats, Article 4, Article 1 on misuse and misappropriation of confidential funds, Article 2 on unexplained wealth, and Article 3 on bribery, Your Honor. And that is why, at the end of all of these articles, we reserve the right to present the Vice President herself.
20: But you're not asking for the issuance of a subpoena at this point in time?
21: Not at this point, Your Honor.
20: And again, to reiterate the presiding officer's question earlier, you will not be presenting also at this time any further witnesses under this article of misuse?
21: Yes, Your Honor. Just to summarize, Your Honor.
20: But you will not be resting yet on this article? Or do you intend to as well?
21: We will be resting on this article, Your Honor, with the reservation of calling two possible witnesses at the end, Your Honor, the Vice President herself, and perhaps an amicus curiae to aid this honorable court on understanding the intent of the drafters of the Constitution on articles of impeachment, on public officers and public accountability. But this will be done at the end of presentation of the four articles. And to summarize, there will be no more hearings, Your Honor, trials on Article 1, misuse and misappropriation of confidential funds. And lastly, I would like to thank all the subpoenaed witnesses for today who braved the rains and are here.
22: Attorney Mark, may I hear from you?
4: Yes. Your Honor, considering this development, maybe ask Your Honor that our lead counsel, Attorney Sheila Season, be recognized. I think she's in the best position to speak on behalf of our team here.
21: Likewise, Your Honor, if I may.
22: To pass may it I on likewise, to the Honorable Wistro.
21: May I likewise, Your Honor, and thank you for your patience. And I'd like to pass this on to our lead public prosecutor, Chair Jinky Luistro.
22: The chair would also like to thank the counsel for the respondents for their patience with a long introduction to the motion of the manifestation of Attorney Kapunan earlier.
21: Your Honor, please.
22: I think they chose wisely, Attorney Lorna, when they chose you to perform that difficult job.
21: Your Honor, please. I spoke only for 2 minutes. Practicing this one was 20 minutes, Your Honor. Thank you for your indulgence.
22: Attorney, the Honorable Luistro is recognized. But in the meantime, Chair will recognize Attorney Sheila for her comments, if any, on the manifestation of the Honorable Kapunan that they will no longer be presenting witnesses. And may call the respondent herself.
5: Good morning, Your Honor.
22: Good morning,
5: Thank you for
22: Attorney Sheila.
5: Recognizing myself, Your Honor. We would just like to give a brief comment, and perhaps a more appropriate response would be in order when we already receive any formal requests for subpoena. As the good counsel had mentioned, they are not still asking for any issuance of subpoena for the respondent. But briefly, I would just like to address 2 points in her, what she calls a two-minute manifestation, but in reality...
22: I will give you a chance, counsel. Please proceed.
5: It would seem to me that it's more than 2 minutes. Well, there's a third one. And the third one, I would have to say first, I'd like to thank the Madam Counsel for not mentioning the very words that the court had already repeatedly ruled are not allowed in this courtroom or anywhere else. But the second point I'd like to make is with respect to the manifestation where she adverted to the prosecution's desire or wish for the respondent to be present in this trial. I think this matter and issue has been settled on day one. And until now, it is clear that respondent is here through her counsel. If respondent is not interested in this trial, she would not have even sent her lawyers to defend her in this case. Now, as to my third manifestation in respect of the intention of the prosecution to call the respondent, again, we will also reserve our right to file our formal written comment to any such request. But just very briefly, I think that without me expounding or articulating on these principles, this court would be able to appreciate that there is an innate problem in that kind of request, because just on 5 points, because the Constitution prohibits this kind of testimonial compulsion from the accused herself. I know that the response would be, this is sui generis, this is not exactly purely criminal proceeding. But nonetheless, when Section 17, Article 3 of our 1987 Constitution put in that guarantee that no person shall be compelled to testify against himself or to be a witness, or that there should not be a testimonial compulsion from the accused herself, it did not qualify that provision. Now, the second thing is, with respect to that first point, this right is absolute. And this is not only a simple right or a statutory right. This is a fundamental right. This is a right emanating from the Constitution itself and one that emanates from the guarantees under Article 3 of our 1987 Constitution. At alam ko, maiintindihan to hindi lamang ng mga taong nasa loob ng bulwagang ito o ng mga abogado o mga nagsipag-aral sa batas, kundi mahalagang maintindihan ito para rin sa lahat ng mamamayan na maaaring naharap sa isang pagsasakdal o sa isang malisyosong akusasyon. Ito ay isang batayang karapatan na kailangang maunawaan, kailangang maintindihan, and that every Filipino should appreciate upang sa panahon na ito ay gagawin sa kanila, alam nila kung ano ang karapatan na maaari nilang i-invoke. Now, my third point in respect of this preliminary manifestation of such intention to call the Vice President as witness for them is that the Constitution and jurisprudence are historically clear on the absolute prohibition against compelling the accused to give testimony for the prosecution. We will be able to cite a case that starts, no, hindi lang nitong mga nagdaang taon, kundi noong unang panahon pa, ibig sabihin, ganoon kabigat, kalawak at kalalim ang garantiyang ibinibigay ng Constitution sa ilalim ng saligang batas. Now, the fourth point is that the aim of the constitutional injunction against the testimonial compulsion is aimed against a more far-reaching evil, in the words of the Supreme Court. It is a guard against the recurrence of the Inquisition. And the Star Chamber, even if not in their stark brutality, I will leave it there, no? Hindi ko na siya ipapaliwanag pa habang hinihintay namin yung formal na request ng subpoena mula sa prosecution. And finally, at ito siguro yung isa sa pinaka mahalagang batayan para manindigan kami sa anumang pagtatangka na pilitin ng Vice Presidente ang respondent na magbigay ng testimonya laban sa kanyang kalooban. And this is, the preservation of liberties does not depend on motives. And while the motives of men are often commendable, we must remember, however, that the preservation of our fundamental liberties does not depend on motives. A suppression of liberty has the same effect, whether the suppressor is a reformer or an outlaw. And the only protection against misguided zeal is constant alertness to infractions of or the guarantees of liberty guaranteed in our Constitution. And each surrender of liberty to the demands of the moment makes easier another larger surrender. And the battle over the Bill of Rights is a never-ending one. Hindi ko po itong mga salita. Ito po ay salita ng ating Korte Suprema. With that, I will end this brief manifestation.
22: Thank you, Attorney Sheila. We shall await the formal motion to be filed by the panel of prosecutors, and you can make your formal comment. We can open it to oral arguments if necessary before the chair makes a ruling. But we do take note, Honorable Luistro, of the constitutional provision, specifically Article 3, Section 17. So I hope when you make your motion that you will argue insofar as it's, if at all, non-applicability. But Attorney Sheila, to recall also in the previous impeachment complaint that the Senate had, the respondent himself, then Chief Justice Corona, decided to appear. So although there may seem to be, without preempting the ruling of the chair, there may seem to be a prohibition against

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: X FM.
4: X FM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.

0: ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, hatid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. House prosecution gustong iharap si BP Sara Duterte bilang testigo sa impeachment trial.
2: Impeachment trial ni VP Sara Duterte suspendido bukas at sa Huwebes para sa pagmamarka ng mga dokumentong gagamiting ebidensya sa paglilitis.
1: Dating House Speaker Martin Romualdez, mga katropa, itinuring po na flight risk. PNP magpapasa ng manifestation para sa paglipat ni Romualdez dyan sa Camp Crame Hospital.
2: Tatlong co-accused ni Congressman Romualdez hindi matagpuan sa kanilang mga address ayon sa CIDG.
1: MMDA Chief Nicolas Story III nagpapahiwatig na magre-retire na sa public service. Story, naka one-month leave matapos ang EDSA busway violation.
2: Dating Senador Manny Pacquiao nanumpana bilang bagong kalihim at lead convener ng National Anti-Poverty Commission.
1: Bilang naman po ng walang trabaho, tumaas nitong July.
2: Tamang paggamit ng kondom, ituturo sa grade 8 ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara.
1: Balitang regional, mga katropa, alita ng mga estudyante na uwi sa pananaksak sa isang paaralan dyan sa Jensan.
2: Sa balitang international, ICC President tinawag na illegal ang US sanctions.
1: Showbiz, Michelle Garcia, weekly lumilipad sa Singapore para sa K-pop training.
2: At sa balitang sports, PhilTA humingi ng WTA exemption para kay Alex Ayala.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Tuesday, September 8, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo napapahinggan sa lahat ng istasyon ng XFM sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide. VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
1: Bueno mano, sa usapin po na impeachment, ang House Prosecution, mga katropa, gustong iharap si BP Sara bilang testigo. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
2: Hiling ng House Prosecution Panel na personal na humarap si Vice President Sara Duterte bilang testigo sa impeachment trial. Ayon kay Prosecution Counsel Lorna Kapunan, hindi na nila ihaharap ang natitirang 15 testigo sa kanilang unang listahan kaugnay ng Article 1 o umano'y pagmamalabis sa paggamit ng confidential funds. Ayon naman kay House Lead Prosecutor Representative Gervil Luistro, dapat marinig ng taong bayan ang panig ni VP Duterte ukol sa kontrobersyal na confidential funds. Higit ni Luistro na may karapatan ng publiko na malaman ang panig ng pangalawang pangulo kasunod ng paggamit ng depensa ng mga proteksyong isinasaad ng konstitusyon laban sa mga testimonya ng pangalawang pangulo. Sa halip na iharap ang natitirang mga testigo, plano ng prosekusyon na humiling ng subpoena para kay VP Sara sa susunod na bahagi ng impeachment trial. Ayon naman kay Attorney Chel Jokno, may 104 na request for admission kaugnay ng Article 2. Humiling naman si Attorney Michael Powa ng 15 araw upang makapagbigay kakay na komento sa mga naturang hiling for admission. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Hindi na ipipresenta ng House Prosecution Panel ang 15 natitirang testigo para sa Article 1 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ang inihayag ni Private Prosecutor Lorna Kapunan sa Day 23 ng impeachment trial nitong Martes. Ayon kay Kapunan, 10 testigo na ang naiharap ng prosecution habang 2 pa ang pinagkasundo ang testimonya. Dahil dito, 12 sa kabuuang 27 testigo ang naisalang na para sa Article 1 na tumutukoy sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Sinabi ni Kapunan na matapos ang pagpupulong ng mga public at private prosecutor na pagdesisyonan nilang hindi na ipatawag ang 15 natitirang testigo. Samantala, inihahanda na ng prosecution ang paglalahat ng ebidensya para sa Article 2 na tumutukoy naman sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara Duterte. Nilino naman ang lead prosecutor na hindi nito isinasantabi ang paglalahad ng ebidensya para sa Article 3 o aligasyon ng bribery.
0: XFM News Nationwide.
1: Walang impeachment trial bukas, Wednesday, mga katropa, September 9 at Huwebes, September 10, ayon kay Presiding Officer Chief Escudero. Sinabi po ni Escudero na ilalaan ang 2 araw sa pagmamarka o formal na pagtukoy pa rin sa mayigit 1,800 na mga documents na gagamitin bilang ebidensya sa paglilitis. Kabilang sa mga dokumento, ang mga bank records at iba pang kaugnay na papeles. Samantala, nagsumite na rin ang prosecution ng 104 request for admission. Kaugnay naman to ng Article 2 ng Articles of Impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Pumiling naman ang depensa ng 15 days para pag-aralan at sagutin ang mga kahilingan ng prosecution alinsunod sa rules of court.
0: XFM News Nationwide.
2: Magkakaroon ng bagong schedule ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte mula September 8 hanggang 30. Gaganapin ang paglilitis mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2:30 ng hapon. Bago ang regular na sesyon ng Senado na magsisimula bandang alas 12:30 ng hapon o alas 3:30 o alas 3 ng hapon. Gayunman, suspindido ang sesyon sa September 30. Samantala, whole day ang impeachment trial sa mga sumusunod na petsa, October 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 at 15. Mula October 16 hanggang November 8, pansamantalang sususpindihin ang impeachment trial upang bigyan daan ang deliberasyon sa budget, partikular sa berasyon ng Senado. Sa November 8 o 9, magsisimula naman ang budget floor deliberations kung saan hindi patiyak kung magkakaroon ng impeachment trial sa linggong iyon. Ayon sa impeachment court, suspindido ang trial hanggang November 18, Miyerkules, at magpapatuloy ang paglilitis sa Huwebes ng susunod na linggo. Maglalabas naman ang impeachment court ng kopya ng naturang bagong schedule ng impeachment trial para sa opisyal na reference ng lahat ng sangkot sa paglilitis.
0: XFM News Nationwide.
1: Malaking balita pa rin, itunuturing po ng Philippine National Police na flight risk. Si dating House Speaker Martin Romualdez habang natili ito na confined dyan sa Cardinal Santos Medical Center. Ipinilawanag ni DILG Secretary John Vic Remulla na itinuturing na flight risk si Romualdez dahil umano sa pagkakaroon po ito ng 2 private jet, 3 helicopter at 3 yate. 2 armadong police din ang nakatalaga sa 24 oras sa labas po ng hospital room ni Romualdez habang limitado ang kanyang paggalaw sa mga lugar na kinakailangan para sa kanyang pagpapagamot. Tungkol naman sa kondisyon nito, sinabi po ni Remulla, kapwa ay tinuturing na unstable na mga doktor ng PNP at ni Romualdez ang kalagayan ng dating House Speaker.
3: Ito ay magmo-motion for custody ni Martin Romualdez para dalhin sa Camp Crame Hospital. Ayun po ang gagawin ng initial step namin para under the formal custody. Bibigyan lang na namin ng visitation and practicing rights ang kanyang mga doktor para pwede silang pumunta sa Camp Crame. That motion will be filed later or tomorrow para maklaro lang sa inyo na hindi kami pumapayag sa Cardinal Santos. Kaya naman namin sa Crame yan, but it's up to the discretion of the courts kung papayagan siyang ilipat na sa Crame.
1: Si DILG Sec John Vic Remulla.
0: XFM News Nationwide.
2: Kalahin. Kaugnay na balita mga katropa, inilabas ng Department of Interior and Local Government o DILG ang official mugshot ni dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez. Kuha ang mugshot matapos maaresto si Romualdez sa kasong plunder kagabi. Ayon sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, ipinatong lamang kay Romualdez ang orange detainee shirt bago siya kinuhanan ng litrato. Ipinaliwanag ng CIDG na nakahiga si Romualdez ng kuna ng mugshot dahil may nakakabit na medical aparato sa kanyang katawan. Sa ngayon, nananatili si Romualdez na nakakonfine sa ospital habang nasa kustodiya ng mga otoridad.
0: XFM News Nationwide.
1: Ibinalik naman ng PNP-CIDG sa Sandigan Bayan ang warrant of arrest laban po ay dating House Speaker Martin Romualdez, mga katropa. Ayon sa PNP-CIDG, naisilbi na ang warrant kay Romualdez at kasalukuyan itong nasa kustodiya na ng pulisya. Isinilbi ang warrant sa Cardinal Santos Medical Center kung saan kasama sa isinabmit na dokumento ang medical certificate ni Romualdez bilang patunay na naisilbi na ang warrant. Isinumit na rin ang pulisyang spot report, mugshot, booking form at certificate of detention ni Romualdez.
0: XFM News Nationwide.
2: Hindi matagpuan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang tatlong co-accused ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kanilang mga orihinal na address. Ayon kay PNP-CIDG National Capital Region Chief Colonel John Giyagi, hindi na naroon sa kanilang mga nakatalang address sa mga kapwa-akusado ni Romualdez. Kabilang sa mga ito, sina dating House Appropriations Panel Chairperson Zaldico, personal assistant ni Romualdez na si Jocelyn Tragua Sereño at Samchan Foreign Exchange Corporation President Felicito Cristobal Guevara.
0: XFM News Nationwide.
1: Inamin ni Interior Secretary John Bec Remulla na mahirap para sa kanyang pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez dahil magkaibigan sila. Gayunpaman, sinabi ni Remulla na kailangan niyang panindigan ang kanyang tungkulin at ipatupad ang batas na walang kinakampihan. Kasama si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Personal na isinilbi ni Remulla ang warrant of arrest kay Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan kagabi. Nakakonfined po si Romualdez mga katropa matapos umano makaranas ng cardiovascular event, hindi stable na blood pressure at anxiety attack. Sa ngayon, naharap si Romualdez sa kasong plunder na may halagang 7.4 billion pesos. Kagday naman ay irregularidad sa mga flood control project. Samantala, sinabi rin ang abogado ni Romualdez na igagalang naman ang kanilang kampo ang proseso ng korte at haharapin ang mga aligasyon laban sa dating House Speaker.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, nagpaiwating si MMDA General Manager Nicolas Torre III na nais na nito magretiro sa serbisyo publiko. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, unang sinabi ni Torre nitong weekend na balak niyang mag-leave ng 2 linggo, ngunit nitong Lunes ay sinabi na umano nitong nais na niyang magretiro. Hiniling naman ni Artes kay Torre na magpag-isipang mabuti ang kanyang desisyon at huwag hayaang matabunan ng isang insidente ang kanyang naging serbisyo sa bayan. Simula ngayong araw, naka 1 month leave si Torre kasunod ng kontrobersyal na paggamit ng kanyang pribadong SUV sa EDSA busway. Nauna nang humingi ng paumanhin si Torre at nagbayad ng kabuang 14,000 multa na kaugnay ng mga paglabag. Binawi rin na LTO ang lisensya sa pagmaneho ng kanyang driver.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, nilinaw po ng COMELEC na wala nang nakabimbing criminal case, so election offense laban kay Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay naman ay hindi diniklarang campaign contributions noong 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sa clown ng poll body ang mausapin sa campaign donations, contributions at statement of contributions and expenditures o tinatawag na SOSE. Kahit pa man sinabi ni Garcia na tapos na rin ang papel ng COMELEC sa usapin at maaaring ituloy na ibang ahensya ng gobyerno magkahiwalay na kaso kung may nakitang paglabag pa rin sa batas. Nauna na iginit ni Marcoleta na sa Sandigan Bayan na COMELEC ang dapat humawak sa kaso dahil may kaugnayan ito sa halalan.
0: XFM News Nationwide.
2: Nanumpa na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Senador Manny Pacquiao bilang bagong kalihim at lead convener ng National Anti-Poverty Commission on NAPC. Sinaksihan ni Pangulong Marcos ang oath-taking ni Pacquiao at nagpahayag ng kumbiyansa sa kanyang kakayahang mamuno sa komisyon. Inaasahang tututok si Pacquiao sa mga programa ng pamahalaan para mabawasan ang kahirapan at mapalawak ang serbisyong panlipunan sa mga komunidad sa buong bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang paumuno ni Pacquiao habang pinapalakas ng pamahalaan ang mga hakbang laban sa kahirapan at isinusulong ang mga reformang panlipunan.
0: XFM News Nationwide.
1: Umakyat sa 6% ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa bansa nitong July mula sa 4.9% noong June. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas po ito ng 3.14 million na Pilipinong walang trabaho. Mas mataas kumpara sa 2.59 million noong June. Bumaba naman sa 94% ang employment rate o bilang ng mga Pilipinong may trabaho. Katumbas ng 49.21 million employed individuals noong July. Samantala, tumas din sa 12.9% ang underemployment rate o may mga trabaho pero naghahanap pa rin ng dagdag na oras o kita mula sa 12.1% noong June.
0: XFM News Nationwide.
2: Dole nagtatag ng bagong tanggapan para palakasin ang proteksyon sa mga Pilipinong seafarer. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Pinalalakas ang Department of Labor and Employment o DOLE ang suporta at proteksyon para sa mga Pilipinong marino sa pagtatag ng Maritime Labor Affairs Office sa ilalim ng Administrative Order No. 283 na nilagdaan ni DOLE Secretary Francis Tolentino, tututukan ng MLAO ang pagbibigay ng legal assistance, pag-aayos ng labor disputes, workers, education, skill training at employment service para sa mga seafarers. Layunin ng bagong tanggapan na matiyak ang mabilis, patas at makaturuan pagresolba sa mga usapin kaugnay ng sahod, benepisyo at iba pang karapatan ng mga manggagawa sa maritime industry. Bahagi rin ito ng pagpapatupad ng Magna Carta of Filipino Seafarers upang mas mapalakas ang proteksyon at suporta ng pamahalaan sa mga Pilipinong marino mula sa kanilang paghahanda sa trabaho hanggang sa kanilang pagbabalik o reintegration. Para sa Kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, humihingi po mga katropa ang DepEd ng 975.96 billion pesos na budget para sa 2027, kasama ang karagdagang 145.19 billion pesos para naman sa mga pangunahing programang wala pang pondo. Kabilang sa panukalang budget ang 12.09 billion pesos para sa promotion na mahigit sa 135,000 na guro at school heads. 17.31 billion pesos para sa 4,900 na bagong classrooms at 7.33 billion pesos para sa pagkukumpuni ng nasa 11,000 mahigit na classroom. May 11.43 billion pesos ding ilalaan para sa feeding program. 6.4 billion pesos naman inilaan para po sa textbooks at learning materials. Humingi rin ang DepEd ng alagdagang 49.16 billion pesos para makapag-hire ng mahigit sa 14,000 na teachers at nasa 59,000 naman ang teaching personnel. Kasama rin sa dagdag puhunan o budget ang 8.68 billion pesos para sa may school security. Kabilang po ang mga security guards, metal detectors at perimeter fences. Samantala, sinabi ni Education Sec. Sonny Angara na kailangan ng dagdag na pondo para mapabilis ang learning recovery, school repairs, student assistance, at iba pang mahalagang programa ng DepEd.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Education Secretary Sonny Angara na ituturo na sa mga grade 8 student ang tamang paggamit ng contraceptives tulad ng kondom. Inihayag ito ni Angara sa budget hearing ng Department of Education sa Kamara kahapon. Ayon kay Angara, bahagi ito ng pagtuturo sa mga estudyante tungkol sa pangangalaga sa kanilang katawan at reproductive health. Sangayon naman si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya dahil sa mahalaga umanong mapalakas ang kaalaman ng mga kabataan dahil patuloy na iniuugnay sa kawalan ng proteksyon ang mga kaso ng teenage pregnancy at HIV. Batay umano sa datos ng Commission on Population and Development, nasa halos 139,000 adolescent mothers
5: na edad 10 hanggang 19 ang naitala sa bansa.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Kami po inyo rin napapahinggan sa pamagitan po ng XFM 105.6 Nara, XFM 93.6 Quezon, Palawan, XFM 97.1 Rojas, Palawan.
0: Balitang Balitang Regional. Regional.
1: Balita tayo sa Palawan po, yung Cebu Pacific na aeroplano naggaberya bago lumipad. Ang mga pasahero po ay gulat na gulat at may takot na naramdaman. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
6: Nanggaberya ang Cebu Pacific Flight kahapon na bibiyahe sana mula Puerto Princesa patungong Manila pasado alas 12 ng tanghali. May mga picture at video na naipost sa Facebook at makikita dito na nasa loob ng eroplano ang mga pasahero at nakaramdam sila ng init at hindi agad nakalabas. Ayon sa passenger na hindi na nagbigay ng pangalan, pagpasok pa lang nila, wala ng aircon. Bahagyang naayos, umandar ang eroplano ng ilang metro, napapaalis na sana nang biglang power shutdown ang eroplano. Nilabas muna ang mga pasahero, chinek ang eroplano at ayon sa passenger, pasado alas 2 na ng hapon, natuloy pa rin ang biyahe at yung eroplano na nag-aberya, yun pa rin ang kanilang sinakyan. Pero bago lumipad, siniguro naman sa kanila ng Cebu Pacific na wala ng aberya at maayos ang biyahe na pasado alas 4 ng hapon, ligtas na nakalapag ang eroplano sa Manila, lulan ang higit 50 pasahero. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
5: Alida ng mga estudyante na uwi sa pananaksak sa isang paaralan sa Jensan. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensan.
7: Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente ng pananaksak na kinakasangkutan ng dalawang estudyante sa loob ng Buayan National High School sa Purok 1, Barangay Buayan, General Santos City kahapon ng umaga. Tinitinang dahilan ng umano ay matagal nang alitan ng dalawang kabataan. Kinilalang biktima na si alias Vito, 18 anyos at grade 11 student, habang ang suspect naman ay si alias Alex, 15 anyos at grade 8 student. Batay sa paunang impormasyon, nagkaroon ng komosyon sa kantin na nauwi sa pananaksak dahilan upang masugatan ang biktima at agad na maisugod sa pinakamalapit na pagamutan. Napigilan naman ang mga security personnel ang suspect matapos ang insidente. Nabatid na nagkaroon umano ng pisikal na alitan sa pagitan ng dalawang panig noong gabi bago ang insidente. Bilang pag-iingat, itinigil ng paaralan ang mga aktibidad alas 10 ng umaga kahapon at pinauwi ang mga estudyante upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang suspect habang patuloy na inaalam ang buong pangyayari, kabilang ang motibo at kung paano nakapasok ang armas sa paaralan. Pinapaalalahanan naman ang mga kabataan na iwasan ang karahasan at agad na humingi ng tulong sa magulang, guro o guidance counselor kapag may kinakaharap na alitan. Sa halip na karahasan, piliing alagaan ang sarili at mamuhay ng positibo. Santong plus gold katuwang sa araw-araw na pagangalaga sa katawan at kalusugan. Santong plus gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa Tunic Capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
1: Lalaki patay matapos manong mahuling nagnanakaw ng manok pang sabong sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Patay ang ang isang hindi pa nakikilalang lalaki matapos umano itong mahuli ng may-ari habang kumukuha ng manok pansabong sa Villa Roca, Barangay Poblacion Occidental, Consolacion, Cebu. Naganap ang insidente bandang alas 11:30 ng gabi noong September 6 at iniulat sa Consolacion Police Station kahapon na madaling araw. Kinilala naman ng pulisya ang suspect na si Moises Martunia Combes Jr., 52 anyos, may asawa at residente rin sa sabing lugar. Batay sa investigasyon, natutulog umano si Combes sa kanyang kubo na magising dahil sa ingay mula sa lugar kung saan niya inilalagay ang kanyang mga manok pansabong. Nang tingnan niya ang lugar, nakita umano niya ang biktima na kumukuha ng isa sa kanyang mga manok at inilalagay ito sa isang puting sako. Agad umanong nilapitan ng suspect ang biktima upang pigilan ito, ngunit nauwi sa konfrontasyon ng insidente. Ayon sa pulisya, hinampas umano ni Combes na malaking tipak ng semento ang mukha ng biktima dahilan upang magtamo ito ng matinding pinsala at mawala ng malaya. Nang dumating ang mga pulis matapos makatanggap ng sumbong mula sa isang concerned citizen na voluntaryong sumuko ang suspek at itinuro ang biktima na nakandusay na sa lupa. Isinugod pa ang biktima sa ospital ngunit kalaunan ay idiniklara nga patay na. Samantala na nanatili naman sa kusudiya ng Consolacion Police Station ang suspek habang nagpapatuloy ang investigasyon at paghahanda ng kaukulang kaso laban sa kanya. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
5: Lolo, natagpo ang patay sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM, Santiago City.

0: Pinagmumulan ng naturang amoy at nakita ang patay na katawan ng biktima. Sa investigasyon ng mga kapulisan ng JDMBS, posible umanong mula sa kalsada ay naglakad sa isang kahoy na daan patungo sa kanyang lugar pahingahan ang naturang lolo at doon ay tuluyan itong nahulog. Mayroong lalim na 10 metrong hukay kung saan nahulog ang biktima habang naputol rin ang kahoy na hawakan ng nasabing kahoy na tawiran. Ayon kay Police Captain Marquez, hindi na rin ipinautopsy pa ang bangkay dahil kumbinsido ang pamilya na walang pumaslang sa kanilang kaanak. Nakadakda namang ibiyahe patungi Ifugao ang mga labi ng nasawi. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Alte de la Cruz, XFM News. Weather
1: update. Tropang Brian, patuloy na umiepekto ang habagat sa atin, Luzon area at Visayas ngayong araw.
2: Katropang Buddy, dahil dito asahan ang monsoon rain sa Zambales at Bataan, habang occasional rains naman ang iiral sa Pangasinan, Pampanga, Cavite, Tarlac, Batangas at Occidental Mindoro.
1: Sa Metro Manila pa rin, mga tropa, at iba pang bahagi po ng Luzon at Visayas, maaranas pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan, maulap na papawirin dahil sa habagat, habang localized thunderstorm ang mararanasan sa Mindanao.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:45 ng umaga, tinasang lulubog mamayang alas 6:00 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Tinawag mga katropa ng International Criminal Court President Tomoko Akani na illegal at hindi katanggap-tanggap ang sanctions na ipinatawag ng Estados Unidos laban sa kanya. Sa isang online event dyan sa Tokyo, Japan, sinabi ni Akani na ang ICC ay isa sa huling matibay na sandigan ng batas at katarungan sa mundo at kailangan nito ang suporta ng mga tao para magpatuloy. Ayon po sa kanya, malaki naging epekto ng sanction sa kanyang buhay dahil may mga kumpanyang tumangging makipag-transaksyon na sa kanya at nahirapan din siyang magpadala ng pera. Sinabi ni Akani na pakiramdam niya itinuring siyang kriminal na nakaapekto sa kanyang digdidad at kalayaang pinansyal. Gayunpaman, iginit po niyang hindi siya matitinag habang nagpapatuloy sa trabaho ang kanyang mga kasamahan sa ICC kahit may pangamba sa kanilang kaligtasan.
4: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay dito sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Lumilipad patungong Singapore ang 13-anyos na si Michelle Garcia kada linggo mula sa Pilipinas patungong Singapore para ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa pagkanta at pagsasayaw para sa kanyang pangarap na maging K-pop performer. Bahagi si Michelle ng K-pop Professional Training Program ng SM Universe Singapore na inilunsad ng South Korean Entertainment Company na SM Entertainment noong 2025. Ayon kay Michelle, 4 oras ang biyahe niya sakay ng eroplano tuwing Biyernes para makadalo sa kanyang training. Sinabi niyang malaking tulong sa kanyang pag-unlad ang Korean coach na nagtuturo ng kanilang mga teknik at karanasan sa pagkanta at pagsasayaw. Hinikayat din niya ang mga kabataang may pangarap na huwag matakot sumubok at gamitin ang bawat pagkakataon para matuto at umunlad. Si Michelle ay anak ni na Patrick Garcia at Nika Martinez. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports, atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Ito po'y pinapaalam ng Philippine Tennis Association. Sa Women's Tennis Association, ang desisyon ni Alex Ayala na kumatawan sa Pilipinas sa Asian Games. Iniling din ang filta sa WTA na bigyan ng parusa si Ayala sa posibleng pagliban niya sa isang WTA 1000 tournament dahil sa kanyang pagsabak nga sa Asian Games. Ayon sa filta, buo ang suporta nito ang desisyon ni Ayala na unahin ang paglalaro para sa Pilipinas at patuloy itong may pag-ugnayan sa WTA para maprotektahan din ang kanyang standing naman sa professional tour. Sinabi po ng PILTA na ipinagmamalaki nito si Ayala, hindi lamang sa kanyang mga tagumpay sa tennis, kundi maging sa kanyang pagpiling katawanin ng Pinas sa isa sa pinakamalaking paligsahan sa Asia. Sa ngayon, wala pang desisyon ang WTA kaugnay po sa hiling ng PILTA.
3: XFM News Nationwide.

0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayon pong Tuesday, September 8, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Ka-Clarex, Ana?
4: Exciting!
3: Exciting! Exciting.

0: The secret of health.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: ang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating buong programa, The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sigurado at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Makasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, mga kapanayam din po natin, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, at isa rin pong certified naturopath, Doc Algy Bakla. Doc Algy, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, Doc Michelle, at sa lahat na ating mga katropa, mga ka-wellness natin all over the Philippines na nakatutoko sa ating pong palatuntunan, mapa-radyo man o sa FB Live. Welcome po sa isa namang edisyon ng programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Katuwang po natin ang Santone Plus Gold.
0: Samahan po kami ni Doc Algy ha, dito sa ating pong talakayan, mga ka-wellness. Welcome na welcome. May po mga katunungan. Pwede kayo mag-check sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Of course, tayo po napapakinggan sa lahat natin pong mga XFM stations and Solid FM. At ganda rin sa iba pong mga FM stations na naka-hook up dito po sa atin pong talakayan. Ha? At tayo rin po napapanoodan live ha, sa atin pong Facebook page. I-search po and i-follow ang atin pong FB page, mga ka-wellness. Yes to Health INC or Yes to Health Inc. Para update kayo lagi sa atin pong mga programs, mga pa-promos natin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page, mga kababayan. Okay? Sa mga nanais pong sumubukan ng ating mga dekalidad ng mga produkto, isang mga hindi pa nakatikim dyan ng mga produkto natin, pwede pong mabilihan sa lahat ng mga drugstores and pharmacies sa inyong pong lugar. Ganda rin sa atin pong mga leading drugstores, gaya po ng Mercado Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. Ayan, ay pwede niyong ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto, mga kababayan, ha? Ang ating pong Santone Gold Coffee Mix ay mabibili rin po ha, sa Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat ng produkto ng Yes to Health pwede yung ma-avail yan sa ating online shopping store sa Shopee. Ha? Search lang Yes to Health 2011.
1: At syempre, ang ating mga produkto available din sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. At kung gusto nyo po maka-discount sa mga senior citizen, isadyain lang po ang ating mga branches at i-present ang inyo pong mga ID. At ang kagandahan sa Yes to Health, pag pumasyal ho kayo doon, mayroon kayong opportunity din na makapagpakonsulta at makausap ang ating mga naturopathic consultant. Pwede nyo pong itanong sa kanila, ano may mga pwede nating modality na gawin, ano? Na pwede makabenepisyo sa atin, may sakit man tayo o wala. Kasi sa Yes to Health, kompleto po tayo. Mayroon tayong mga cleansing and detox program, mayroon tayong nutritional therapy, as well as herbal therapy, ganun din yung ating other modalities. Meron tayong mugukbuyang, Korean therapy. At ganun din ang acupuncture. Meron din tayong terahertz therapy, yung ating biozapper, eye detox. And kung ang problema nyo naman, pananakit ng katawan at hindi nyo maipaliwanag, bakit lagi nananakit ang inyong mga kasukasuan, mga balakang nyo, leeg, pwede ho kayo doon sa ating Naturotrad Therapy, especially sa every Thursday, dyan po sa Santa Rosa branch, ano? Pwede ho kayong sumadya po dyan para sa mga konsultasyon.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga ka-wellness natin ha, na gustong sumubok ng ating po mga services, ha? Take note, ang mga service ng Yes to Health ay bibihira nyo lang makita sa iba pa mga wellness center. Ayan. Kaya kung gusto pong subukan ng mga services natin, bisitahan nyo, pupuntahan ating po mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa. Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Southone Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Southone Gold Coffee Mix.
3: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay hindi sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Ito mga ka-wellness, ayan. Ang Santone Gold Coffee Mix ay napakasarap na kape at punong-puno ng mga phytonutrients ha, na makakatulong sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ito yung laging kinakapin ni Doc Algie dito sa studio. Ayan, ang ating Santone Gold Coffee Mix. Sa mga hindi pa nakatikim yan, nako, puntahan na yung mga butika sa inyo pong lugar. Ha.
1: Ito, habang nagpo-programa, oh, nagkakape. Ito pa, may mag na binigay si ano, partner si Bayan.
0: Yun, no? Ayan, ha, sa mga coffee lover dyan, mga ka-wellness natin, ha? O, subukan nyo po, Santone Gold Coffee Mix. Ayan. Dito sa episode po natin, mga ka-wellness, pag-uusapan natin, ano? Itong may tema na Amazing Garlic or The Amazing Garlic. Alam ba nyo na yung usually na ginagamit natin na bawang ha, sa pangluto, mga ka-wellness, ay punong-puno pala yan ng mga bioactive compounds. At alam nyo ba na pag dinudurog nyo yung bawang o dinidikdik nyo yung bawang, eh meron pong chemical reaction na nangyayari po doon, ha? At pag-uusapan natin yan dito sa atin pong talakyan kung ano yung mga chemical reaction na yun na nangyayari. At ano nga ba talaga ang nandoon sa bawang na iyan, ha? O, at ano yung mga powerful phytochemicals na naandyan. Dikit sa lahat, ano po ang sinasabi ng mga, ano po yung mga sinasabing health benefits ng garlic? At ito ba ay supported ng scientific research? Ayan. Kaya sa atin pong talakayan, pag-uusapan natin, all about garlic.
1: Ayan, pag pinag-usapan ng bawang, eh marami nakaka-relate dito. Yung iba, ayaw, yung iba naman, paborito. So alam nyo po ba na sa buong mundo, no? Libong-libong taong gumagamit nito, and for thousands of years, eh, ginagamit daw ang garlic o bawang sa iba't ibang pinagagamitan. Ayon po sa history, ano, kasi ang bawang, scientific name niyan ay Allium sativum. At even sa Bible, mababasa mo yung bawang from ancient Egyptian time, di ba? Mga Israelites. At gustong-gusto nila yung bawang. At ginagamit to sa mga ancient civilization, kabilang po yung Egyptian, Greeks, Romans, Chinese, at Indian cultures. Hindi nawawala yung bawang. Ano. Hindi lang po bilang pampalasa ang garlic, kundi bilang bahagi po ng traditional medicine. So ang garlic ho, bawang, ay hindi lang hindi bagong health trend.
0: Mm-hmm.
1: Thousands of years po ito nakasama ho ng mga tao sa culinary at sa alternative medicine. At alam niyo ba na ang bawang, Doc Misael, mm-hmm. eh kamag-anak pala ito ng sibuyas.
0: Oh, ito, Doc, magpinsan.
1: Siguro.
0: Siguro. Basta nasa isang family lang sila.
1: Nasa al yung family ito, kasama rin yung mga, alam mo yung shallot? Ano ba yung shallot sa Tagalog? Kasi ang alam ko lang yung
0: parang
1: mix at saka chives.
0: Parang ganyan, Doc.
1: Oh, yung shallot, parang sa Middle East, mm-hmm. Ina-harvest nila sa disyerto. Ano? Mm-hmm. At ito ay parang bawang din at kinukuha yung dahon. Ano?
0: Oh, oh.
1: Pero ang garlic po ay particularly interesting dahil mayaman po ito sa mga sulfur-containing compounds. Mm-hmm. Pag mga sulfur-containing compounds, noong mga naran, pinag-usapan natin yung tungkol sa mga glutathione, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. Na ang precursor nito, number one, is mga sulfur compounds.
0: Oh.
1: So, another thing, hindi agad allicin, yung makikita mo sa, kasi kilala mm-hmm. ang garlic sa allicin, eh, isang phytochemical. Pero, hindi lang allicin na makikita mo sa buong garlic agad.
0: Mm-hmm.
1: Ito po ay isa sa pinaka-interesting na facts about garlic dahil kapag kumuha po tayo ng isang buong garlic clove, hindi mm-hmm. ibig sabihin no, na punong-puno na ito ng allicin.
0: Yeah, no.
1: Merong dalawang phytochemical na tinatawag na alin at may enzyme na enzyme
0: mm-hmm.
1: alinase
0: mm-hmm.
1: na magkahiwalay sa isang intact cellular parts ng garlic.
0: Ibig
1: sabihin, may isang parte ng cells ng garlic na meron siyang alin at mm-hmm. meron ding alinase. Pero, pag dinudurog mo yung garlic, mm-hmm. nagko-combine siya. Yeah, pag kinakrush natin yung garlic,
0: uh-huh.
1: o kaya chinachop mo, tapos minimix mo siya. So, nagkakaroon ng contact yung alin at yung enzyme na tinatawag na alinase mm-hmm. at nabubuo sa kanilang kombinasyon yung allicin.
0: Mm-hmm.
1: Yun, hindi pala simple lang na allicin, automatic na. No? So, parang may built-in po na chemical factory inside the garlic. Kaya, ang proseso is, i-crush mo yung garlic, may ma-activate ng enzyme yung isang phytochemical na tinatawag mm-hmm. na alin, then mapoform yung allicin.
0: Ayun. Kaya pala, Dok, pagka nagluluto, ano, di ba, kinakrush muna yung garlic, hindi lang para mabilis balatan, para pala ma-activate, Dok, yung allicin nito.
1: Tama ka dyan. At pag, kaya nga ako, hindi ako sang-ayon na yung garlic hinihiwa para gawing kung ano man, ano.
0: Oh,
1: so, pinaka-the best talaga i-crush din bago mo siya i-chop.
0: Ayun.
1: Ayan. At bakit ba napaka-amoy ng
0: yun
1: garlic?
0: Yun nga, Dok. Oh, bakit napakalakas ng amoy nito?
1: Yung iba ayaw niyan kasi nga ang baho daw, ano. Kasi ang garlic po ay mayroong sulfur-containing compounds na yun yung pinakang potent na mga phytochemical.
0: Ayun.
1: At ang mga sulfur compounds na ito, pag nag-breakdown, ano, eh nagiging dahilan ng napaka-distinctive smell at lasa doon sa garlic.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kapag kumakain po ng maraming bawang, hindi lang po ikaw ang nakakaalam na ikaw ay kumain ng bawang. Mm-hmm. Kahit po yung mga kasama mo, kasi pag hinga mo, amoy bawang.
0: Maamoy talaga, hindi maitatago.
1: O kaya may mga bansa na, ano, Doc Misael, na they are very particular sa kanilang diet na kabahagi yung garlic. At maamoy mo rin yun sa kanilang katawan, sa pawis nila.
0: Oo.
1: Okay, at alam naman natin kung anong mga races yun o lahi yun na mahilig sa bawang and sibuyas na naamoy sa kanilang katawan because they are always eating garlic every day. Pero hindi masama yun.
0: Oo.
1: Actually, it's a healthy diet kapag ganun. Yun nga lang, medyo may consequences dun sa ating sa pawis natin.
0: Oo.
1: Pero same chemistry na pinag-uusapan natin dito, ang nag-a-activate ng yung amoy ng garlic, isa yun sa pinakang ano pinakang mahalaga eh. So napakaraming bioactive compounds ang garlic na hindi lang po ito maganda sa ating panlasa at hindi lang ito masarap kainin, kundi napakabisa pa. So marami po yan, hindi ko na iisa-isahin kasi mahaba yung pag inisa-isa natin yan. Kaya pag pinag-uusapan ho ang benepisyo po ng garlic, hindi po kailangan na isang compound lang yung titingnan natin. Mm-hmm. Marami yan eh. Mayroong mga compound na pag-uusapan tayo maya-maya lang.
0: Now, let's talk about the phytochemicals kung tawagin. Ano? Ano ba yung ibig sabihin ng phytochemicals? Phyto means plants. Mga ka-wellness. Ano? At ang phytochemicals, ibig sabihin, yung natural occurring compounds ng isang halaman na nandoon sa mga herb, mga ka-wellness. Ano? At itong garlic, particularly, Doc, napakayaman ito sa sulfur-containing phytochemicals.
1: Yeah. Bukod po dyan, yung mga phytochemical na binanggit natin kanina, yung alien, isa ito sa major sulfuric compound ng garlic. Ano?
0: Mm-hmm.
1: At hindi ito pareho ng allicin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, Instead, ito yung nagsisilbing precursor sa pagkabuo ng allicin if you combine it to a certain enzyme.
0: Kumbaga ano yan siya, Doc? Mm-hmm. Kumbaga tools yan siya para mabuo yung allicin.
1: Pinaliwanag na natin kanina na kapag yung allicin ay na-combine doon sa alinase na isang enzyme, mabubuo yung allicin. Yeah. Okay? So, ang isa pa yung pinaka-star of garlic phytochemical, pag nabuo yung tinatawag na allicin, eh, ito po yung napuproduce ano, sa combination. At ayon sa mga pag-aaral, napakarami niyang kayang gawin. Una, meron siyang antimicrobial activity. Ibig sabihin, yung mga mikrobyo pwede mamatay sa garlic. Kaya nga alam mo, pinakasikat na pinagagamitan ng bawang during the mid-centuries, panglaban kay Dracula. Di ba? Panglaban sa aswang. Kasi nga, they believe na si Dracula ay na may virus na you know, contaminated with the virus, so yung mga tao noon ang kanilang sinasabi, ang bawang ay panlaban kay Dracula. Ay, yun yung ano, yun yung pinagmula ng mga ganyan. Because of its antimicrobial property, so ibig sabihin pag tayo ay exposed sa isang uri ng mikrobyo, may kakayahan ng garlic na tulungan tayo to fight those microorganisms.
0: Directly, Doc, kaya niya puksain.
1: Yeah, direct contact ng mikrobyo dun sa garlic extract, marami ng pag-aaral yan. Talagang mamamatay yung garlic. Ayan, yung antioxidant-related activity, ibig sabihin, mayroong phytochemicals ang garlic, like itong allicin, that can help the cell na maging matibay against sa mga oxidant na nagpapasira at nagpapabilis ng pagkamatay ng garlic. Kaya nga ang garlic ay inuugnay din sa mahabang buhay. Okay? At ganoon din yung pinaka-importante nito, yung anti-inflammatory activity. Ibig sabihin, kung meron tayong mga inflammation, makakatulong yung garlic. Ganon din yung epekto nito sa ating vascular function. Ibig sabihin ng vascular, yung mga daluyan ng dugo, mga ugat natin, ano? Napakahalaga ng allicin, ano? And based on laboratory evidence, nakita nila na mayroong promising na result ang kanilang mga eksperimento. Pero since nasa pinag-usapan natin ng science, marami pa rin mga kailangang pag-aralan sa paggamit ng garlic. Pero marami na na-establish ito na mga possible benefits sa ating mga tao. And yung isa, yung tinatawag na adjoni. Okay? Ito, pinag-aaralan nito at may nakita silang promising result, yung epekto nito sa ating platelet activity. Alam niyo naman ang ibig sabihin ng platelet, na kapag ikaw nagkaroon ng bleeding,
0: sugat. Diba?
1: Pagkasugat ka, kung hindi healthy yung platelet count mo, pwede ka mag-bleed to death. So, pag naman sobra yung platelet count mo, pwedeng magbara. Pero mamuho
0: yung ng blood clot.
1: Ng mga blood clotting. Ang garlic extract, especially yung adjoni, ay nakakatulong sa pag-regulate ng normal function ng ating platelets. Yan. At ito rin ang dahilan kung bakit maganda yung cardiovascular pathway, circulation, and also yung cellular signaling. Napaka-importante niyan. Kasi yung cellular signaling, nalalaman ng cells kung hanggang saan siya lalaki at kung ano yung corresponding signals coming from different cells of the body. So, isang mahabang paksain din yan. So, ibig sabihin, yung adjoni doon sa garlic is separate pa yan doon sa tinatawag nating allicin. Meron ding magandang resulta sa ating katawan. Ayan. Yung isa sa lagi natin babanggit, Dr. Misael, yung dialyl sulfide.
0: Yun,
1: ano? Na mahalaga para sa mga tao merong mataas na oxidative stress. Mabilis tumatanda, no? Mga pamamaga.
0: Yung mga nakakaranas ng mga inflammatory diseases sa pangangataon nila.
1: Nasa garlic din yung dialyl sulfide. At yung S-allyl cysteine, lagi natin binabanggit yan.
0: Sak.
1: Especially yung aged garlic. Alam mo yung mga ano, may mga black garlic. Naririnig nyo na yan kung bakit lagi silang isino-showcase ng ilang mga manufacturer dahil mataas ang kanyang S-allyl cysteine, which is one of the best phytochemicals in garlic. Ano? Kaya nga, hindi lahat ng garlic products is similar. Kaya sasabihin na iba, kain na lang ako ng ano, Doc, hilaw. Pero kakakain nilang garlic, minsan hindi nila napapansin yung sabi, hindi naman effective sa akin yung garlic. Baka hindi yun yung kailangan mo, yung fresh. Baka kailangan mo ng highly functional extract. Kasi marami yan eh, garlic powder. Yung ginagawa ni ba, itong garlic powder, bibili ako, ikapsula ko. Hindi rin yun yung ganun yung way to use garlic. Ano? Yung iba, garlic oil. Okay, minsan, amoy garlic lang. Hindi naman talaga totoong may garlic oil. Mm-hmm. Iba, ganun product, di ba? And also yung mga tinatawag na standardized garlic extract. Yun ang meron tayo. Pag tinawag na standardized, meron na siyang measurement kung gaano to kabilis ma-absorb ng katawan at gaano to kabisa pag pinasok natin sa ating katawan. Yun yung nakikita natin doon. Kaya hindi ibig sabihin, gumamit ka ng garlic, automatic, lahat ng benepisyong pinag-uusapan natin dito ay makukuha mo lahat. Yan.
0: Yeah, so mga ka-wellness natin, nako, napakaganda tong paksain na to, ano? Kung paano yung tamang paggamit or paano natin makukuha yung full potential ng mga benepisyo mula po sa bawang. At mamaya, ipagpapatuloy po natin ang ating puntalakayan. Ayan, so mga kabayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pong paksain ngayong episode na ito, ay text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At dyan lang po kayo dahil magkabalik ang programang
5: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel, The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health, Health Info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong talakayan patungkol sa benepisyo na makukuha natin sa paggamit ng bawang. Alam niyo ba sa mga isinagawang mga pagsusuri, ano, na ang bawang ay meron itong ano, doc, nakakatulong para sa mga common illnesses, lalo yung mga common cold, lalo na panahon ngayon ng ano,
1: yes,
0: tag-ulan, rainy season, ayan, usong-uso itong mga ubo, sipon, alam niyo ba na ang garlic. Ayon sa sinagawa na 2016 research, ano, na ang pagkain ng aged garlic, ibig sabihin ng aged garlic, doc, yung mga may edad na bawang.
1: Hindi, ang mga aged garlic, ang preparation ng pinag-uusapan doon. For example, yung iba, binababad nila, pina-ferment nila. Yung iba naman, meron silang
0: way na... Di ba iba, doc, tinitincture din?
1: O, tincture. Oh, mga ganun. So, ibig sabihin, yung garlic na pre-reserve at pre-proseso na pinatagal. Kasi doon kasi nako-concentrate yung kanilang phytochemical.
0: Extract niya. So, before, doc, naalala ko, no, ng mga maliliit pa kami, ang ginagawa ng parents namin dyan, binababad nila sa honey.
1: Yun ang the best.
0: Yung garlic. Tapos pinapatagal yan, mga isang buwan siguro, ano. At nai-extract talaga yung ano niya, yung lasa niya. Bagaman hindi na ganun kaanghang, pero yung amazingly, yung garlic na ibinabad sa honey, edible na siya. Pag kinain mo siya, manamis-namis na kasi nag-ano eh, kumbaga na-absorb niya yung ano, yung tamis ng honey. Tapos malutong. Napakadaling kainin kahit mga bata ay mag-i-enjoy sila sa pagkain.
1: Kasi di ba sinasabi natin kanina, you need to crush the garlic para mag-mix yung mga phytochemicals,
0: yes,
1: to that enzyme. Pero pag in-age mo yung garlic, sa isang garapon, nabibreakdown din. For example, ang medyo mo honey, ang medyo mo vinegar, yung apple cider vinegar, o kaya water,
0: kaya
1: with
0: oil,
1: a little salt or oil. Now, throughout times, nabibreakdown din, nagmi-mix together yung mga yon. So, nakakabuo ng the same thing with the same preparation.
0: Ayun, so pwede yung subukan yun mga ka-wellness, ano, yung ganung mga preparation. At yun ay napakaganda, ha, para sa mga ano, mga chikiting niyo diyan, mga anak niyo, at kahit na kayo mismo, yung mga medyo maedad na, ano, ay pwede pong mag-intake po niyan yung garlic na ibinabad sa honey or sa kung saan pa man.
1: Pwede mong gawin doon, partner. Pwede mo siyang i-chop tapos ilagay mo sa honey or yung buong bawang ibabad mo sa honey. Pero yung buo kasi kailangan mo na mas mahabang
0: time.
1: Preservation nun eh. Mga at least minimum of 1 month. Pero yung mabilis mapakinabangan, mga 2 weeks lang pwede na i-chop mo yung
0: chop or garlic. I-crush nyo po.
1: O crush nyo or ilagay nyo sa honey.
0: Yun, no? At ito rin ay meron pong napakaganda na antiviral properties. Ano? So, yung mga mikrobyo na yan, madaling mapuksa yan pagka ginamitan natin itong mga ano, garlic preparation na ito. Oh,
1: kaya nga, di ba nilalagay sa mga ano, sa mga katikate, especially yung mga fungal infection. Lalagyan mo, kukuskusin mo ng bawang yung bunny o ringworm o kaya hadhad or ano. Medyo matapang lang yun because of its sulfuric compound. Ayan. At ang garlic din, based on study, ha, ito itong pinag-uusapan natin, ito yung mga validated by studies.
0: Clinical research.
1: At actually, ang garlic ang may pinakamaraming studies sa halamang gamot pagdating sa kanyang kayang gawing benepisyo sa hypertension.
0: Yun.
1: Based on study, yung compound in garlic ay nakakapagpababa ng blood pressure. According yan, sa World Health Organization, cardiovascular disease like heart attack and stroke are responsible for more death than almost any other condition based dito sa report ng WHO. At kapag ikaw ay may high blood pressure, yan ang pinaka most important factor that leads to heart attack. Kaya nung 2020, yung review studies nila, nakita nila na yung garlic extract ay nagre-reduce ng blood pressure in people with high blood pressure. At ayon sa pag-aaral pa, link ito sa 16% to 40% lower risk of experiencing cardiovascular event. Yung mga taong mahilig kumain ng garlic and taking extract of garlic in any form, supplement man, pagkain man, nakita na nila ng mas mababa up to 16% to 40% lower risk of developing cardiovascular any cardiovascular problem. At magandang data yon kasi doon nila napatunayan na meron talagang potential na makabenepisyo itong garlic. And sa kanilang analysis na kapag ikaw ay gumagamit ng any garlic product na highly absorbable sa ating katawan, eh mangangailangan ka ng fewer medication in the future. But garlic have fewer side effect. Kasi makikita mo lang naman side effect sa garlic kapag fresh, di ba? Yung
0: sa chan.
1: Oh, that's why may mga product ng garlic na hindi nag-iiwan ng ganun that we need to discover. Ano? At yun po yung kagandahan ng garlic, yung benepisyo niya sa ating blood pressure.
0: At syempre, Doc, isa sa mga precursor ng hypertension o pagkakaroon ng mataas na presyon ng dugo, itong elevated level ng cholesterol sa ating pong pangatawan. Ano? Pagka hindi nyo nababantayan yung level ng cholesterol sa katawan po niyo, especially yung LDL or yung low density lipoprotein, nako, eh yan talaga, papataasin nyo yung presyon ng dugo po ninyo. Ano? Kaya nga sa isinagawa, Doc, na ano, other research studies noong 2018, nakita nila na yung pag-consume ng garlic or pag-take ng mga supplementation na mayroong garlic extract ay nakakatulong para pababain yung overall cholesterol sa inyong pong pangangatawan at yung LDL. At meron nga silang isinagawa, Doc, ano, ng mga ano, ng mga pagsusuri. Ano naman ito, 2016 naman, sinagawa nila doon sa mga tao na pinatake nila ng ano, garlic for 2 months at nakita nila na bumaba, ano, nag-reduce yung LDL nila up to 10% mga ka-wellness compared dun sa ibang tao na hindi nag-take ng garlic. Ano? So, nakita rin nila dun sa mga pag-aaral na yung garlic, hindi rin siya nakaka-apekto naman dun sa HDL mo. Ano? Kumbaga wala siyang effect, hindi niya pinapataas, hindi rin niya pinapababa. So, dun lang siya sa ano, overall cholesterol mo at saka yung LDL. Specifically ano, so pinapa-lower niya or pinapa-normalize niya yung level noon sa atin pong pangangatawan. Tsaka yung triglyceride, hindi rin siya masyado naapektuhan sa garlic, ano? So kung kayo ay nagki-take ng garlic, tapos ang pinapa-check mo triglyceride mo, tapos tingin mo parang wala nagbabago. So
1: hindi siya specific,
0: hindi siya specific for triglyceride, ano? So mas ano siya dun sa overall cholesterol natin at saka dun sa LDL.
1: Bad cholesterol. Okay, at alam mo sa pag-aaral ng Department of Health, Philippine Institute for Traditional and Alternative Healthcare, sa Pilipinas, ay nakalagay sa 10 halamang gamot. Ang benefit ng garlic is sa cholesterol talaga. Makikita mo doon sa kanilang approved research. Okay? At alam niyo ba na ang pagkain ng bawang ay isa rin na magandang antioxidant at nakakatulong sa pag-prevent ng Alzheimer's at dementia.
0: Wow.
1: May pag-aaral na ginawa po dyan at na-publish noong 2016 sa kanilang sinasabing epekto ng garlic, ay nare-reduce po nito yung oxidative stress at nakatutulong para maiwasan ang mga pinagmumulan o dahilan ng Alzheimer's at dementia. Ibig sabihin, kung sa tingin ninyo tumatanda na tayo at meron tayong history sa family na nagkakaroon ng pagiging ulyanin, subukan nyo kumain na lagi ng garlic. Hindi lang naman ito for hypertension or for infection, because any other phytochemicals can also benefit yung ating paglaban sa pagkamatay ng cells, yung oxidation, and also nakakatulong sa utak natin to prevent dementia. Maraming pag-aaral po yan na kinakailangan nating paniwalaan, because yan ay research na kanilang kinandak na benepisyo na possible magagawa ng garlic sa ating katawan.
0: Kaya kung napapansin yung mga ka-wellness na kumbaga pala nag-uumpisa na yung pagiging malilimutin nyo, nako, bawang agad, ano?
1: Tama.
0: Bakbak na yan ng garlic, mga ka-wellness, ano? At ayon sa iba pang mga studies, Doc, ang garlic nakakatulong, ano? Nakita nila, ano, na nakakatulong para pampahaba ng buhay.
1: Wow!
0: Not directly talaga, Doc. Baka naman yung iba, bakbakan ng bakbakan yung garlic. Para humaba yung buhay, no? Well, ang garlic, ano, not ano siya, directly na papahabain yung buhay mo. Pero nakakatulong siya doon sa ibang mga problema sa ating pangangatawan na may bigyan ng solusyon na yun yung dahilan kung bakit umiiksi ang buhay ng isang tao.
1: Tama.
0: Number one dyan, yung mga ano, mga infections, di ba? Kapag mayroong infections ang isang tao, talagang sadly, talagang umiiksi ang buhay. Minsan nga, bigla nakakaroon ng sudden death, ano? So, mahirap pagka hindi naagapan yung mga infections na yan sa atin pong pangangatawan. So, ang garlic, nakakatulong siya ng malaki para i-prevent yung mga infections na yon na lumala sa ating pangangatawan and eventually, matanggal yun sila, ano? And even yung mga inflammation sa ating pangangatawan, ito rin yung isa sa pinakamahirap na kalaban ng katawan natin, lalo-lalo yung chronic inflammation sa ating pangangatawan. Eh, ang garlic, amazingly, nakakatulong siya para pahupain o pobain yung mga inflammatory diseases sa katawan po natin, mga ka-wellness. At marami pang iba, Dok, ano? Like yun nga, yung sa hypertension. Pagka meron kang hypertension, oo, eh talagang asahan mo na na paiksi ng paiksi yung buhay natin.
1: Saka yung dementia, partner. Yung dementia, tama, pag tumama yung cognitive decline, based on study, ha, mas nagiging mabilis ang decline ng age, ng health ng isang tao. Kaya nga, pag tinamaan ka na daw ng dementia, Alzheimer, talagang tuloy-tuloy yung decline kung hindi mapiprevent.
0: At ayon sa sinagawa, Dok, na 2019 Chinese study, ano, eh, yung mga older adults na nagko-consume ng garlic at least weekly. Kumbaga, siguro sa isang linggo makakain sila dyan ng ilang garlic, ano, eh mas mahaba yung buhay nila kaysa doon sa mga tao na hindi, ano, hindi kumakain ng garlic kahit isang beses lang sa isang linggo.
1: Ako lang sa China, ano? Nung pumunta ako sa China noon, way back 8 years ago, doon sa mga kainan nila, talagang lagi silang may green yung garlic na ano, preserved, yung parang green.
0: Tama daw.
1: At kinakain ng mga Chinese yun every time. Kaya nga makikita mo, di ba, yung kutis nila, yung mga matatanda nila, kahit matanda na, active pa rin. At they concluded na malaki talaga ang contribution ng garlic sa mga pagkain kinakain natin to gumaga, pahabain ang buhay. Kasi mape-prevent doon yung mga cause or dahilan ng mas mabilis na paghina ng katawan.
0: Tama, oo. Kaya yan, ha, sa mga ka-wellness natin, ha, naku, lalo yung mga ano, elderly person, sanayin po natin na ano, magkain ng garlic at least ano, Dok, at least once a week. Yan.
1: Oo. Eh, yung iba takot-takot diyan kasi ano daw, baka daw mamaho ang hininga. Eh lagi ko nga sinasabi, it is better to have bad breath than no breath at all.
0: Ayun, tama, Dok, tama.
1: Oh, yan,
0: Ayan, sa mga kaubayan natin, ha, mga wellness natin yan. Ako, marami pa, Dok, na ano, marami pa mga studies na pwede tating ma-share about garlic. Pero ang panahon natin, ang oras natin ay napaka-iksi lang dito sa atin pong programa. So, siguro yung mga nabahagi natin na yun, ayun na yung mga ano, mga main fundamentals, ano, na may tulong ng garlic sa atin pong pangangatawan, na makakapag-encourage sa atin na mag-consume ng garlic in any form, mga ka-wellness. Kung hindi man natin kaya na yung fresh o yung ano mismo, yung garlic mismo, ay marami nang iba na pwede nating gawin sa bawang, ano, like extract, like yung pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule natin, which is meron na yan siyang extract, 50 milligrams na extract ng garlic, mga ka-wellness.
1: At saka standardized extract yan, meaning yan yung standard na ginagamit sa mga supplement na pag pumasok sa katawan ay ma-absorb na maayos ng ating katawan, na hindi babaho ang hininga.
0: Yun,
1: yun yung maganda dun, eh.
0: Tsaka yung mga ano, yung nabanggit natin kanina, ano, yung mga aged garlic kung tawagin, ano, binabad sa honey, binabad sa oil, ano, or sa kung ano pa man na pwedeng pagbabaran para ma-extract.
1: Even yung roasted ano garlic nga, napakaganda noon.
0: Yes, Doko.
1: Yung ilalagay mo lang yung garlic na pinaghihiwa-hiwalay mo na may balat pa sa isang kawali na walang kahit na ano, then very low fire within 5 to 10 minutes.
0: Yun.
1: Pag ahon mo noon, pag tinikmay mo yung garlic, walang anghang, manamis-namis. Ang tawag ko doon, garlic nuts. Eh, pwede na yun. Maganda na yun. Oh.
0: So, yan. Maraming pong preparation para ma-enjoy natin yung garlic, ano, at mabigyan tayo ng benepisyo mula po dito, mga kababayan. Okay? Sa mga katanungan na patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong talak, ayan, pwedeng i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Mamaya sa pagkabalik natin ay tutugunan po natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Tutugunan din natin ang mga katanungan ng mga kababayan natin patungkol sa ating pong mga produkto, ha? Kaya tutok lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
6: The Secret of Health.
7: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
8: Mabibili, sabihin. Malapit po tigas sa inyong lugar.
9: Coffee Mix.

0: San Fon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. San Fon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea. Alagaan ang puso sa simpleng paraan. Ang vitamin C ay tumutulong sa healthy blood vessels at circulation. Sa Santone Vitamin C, may dagdag proteksyon ang iyong cardiovascular system. Santone Vitamin C.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: The secret of health.

0: isa. Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa mga nais po mag-text ha, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung po mga katanungan o mga mensahe, ay lagyan po ng pangalan po niyo at lugar kung saan area kayo located at nakikinig sa mga oras na ito.
1: Ang programang The Secret of Health mga ka-wellness ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama sa mga powerful herb. Hindi lang yan kilala dito sa Pilipinas, kundi buong mundo. Ay kilalang kilala itong mga herb na ito, no? Gaya ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya, at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay natural. Kaya wala pong side effects at standardized extract po yan siya. Kaya napakabilis ma-absorb sa atin pong pangangatawan at mabilis magamit ng katawan po natin para pang supply sa mga nutrisyon na kinakailangan ng ating pangangatawan. Kaya kung kayo po ay nagkukulang sa nutrisyon, lalo-lalo na kung hindi kayo palakain ng mga gulay at prutas, ayan, madalas dok, yung mga kababayan natin, yung mga processed foods na nakakain, ano? Mm-hmm. Or minsan yung iba, nakakain lang ng gulay occasionally, eh magsuplemento po tayo mga ka-wellness. Dahil mahirap na pagka nagkaroon tayo ng nutritional deficiencies, ano? Kumbaga parang binubuksan mo yung pangangatawan mo sa pagkakaroon ng iba't ibang uri ng mga karamdaman, ha? Kaya palakasin at palatagin ang atin pong kalusugan, gamit po tayo Santon Gold Herbal Capsule. At yan po ay mabibili ha sa ating po mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, as well as sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar, ay pwede po ninyo ma-avail ang ating pong mga produkto.
1: The Secret of Health. Okay, at welcome ulit doon sa ating mga taga-subaybay sa ating Facebook.
0: Mm-hmm. Sa mga viewers natin, sa ating pong Facebook live streaming, happy viewing sa inyo pong lahat, mga ka-wellness. Batiin ko lang, Doc, mga viewers natin. Kay Sir Rico Bagisi, ayan, lagi nakikinig at nanonood sa ating pong programa. Kay Ma'am Ofelia Tolentino, ayan, malusog na panonood din at pakikinig, Ma'am, ha? At ganoon din sa lahat ng mga ano natin, mga listeners natin, Doc, sa atin pong programa sa mga himpilan kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat.
1: Sabi ni Sir Rico Bagisi, pabati, Doc, happy birthday kahapon kay Uncle Camilo Bautista. Mm-hmm. Salamat po, palagi po ako nakikinig sa programa nyo sa Facebook at sa radio.
0: Yan, happy birthday, belated happy birthday. Mm-hmm. At sa lahat ng mga nagbe-birthday sa araw po na ito, ayan, eh sabi nga, Doc, magparamdam naman daw kayo.
1: Ayan. Si Ma'am Ofelia Tolentino, sabi niya sa kanyang comment, yes, garlic is always part of my cooking food every day. You're in po mga docs, confirm positive effects of garlic to the body. Ayan, totoo po, napakaganda ho at positibo ho talaga ang epekto ho ng garlic, mapapagkain man at mapasuplemento.
0: Mm-hmm. Okay, sa mga kabayan din, ako meron kayong mga katanungan, text lang yan sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Doc, meron nagtanong dito. Mm-hmm. Yung discussion nyo po ngayon about garlic, need po ba fresh o garlic itself lang po ang nguyain o kainin? Mm-hmm. Yung kasama po ba sa mga ulam natin? Same effect lang po ba yun sa ating pangangatawan?
1: Ayan, magandang tanong yan kasi ganito po yung paggamit ng garlic. Yung fresh garlic ay hindi natin pwede siyang kainin ng empty stomach. Mm-hmm. Okay, take note of that. Kasi yung garlic na fresh ay meron siyang sulfuric compound.
0: Compound, so.
1: Na kapag empty yung stomach natin, ibig sabihin walang kain, walang laman, pwede po kayong magka-ulcer.
0: Kasi medyo matapang.
1: Matapang yun. So kailan kakainin ng fresh garlic? Ito po ay kakainin natin kapag kumakain tayo ng meal natin.
0: For during example, meals.
1: During meals. So, isasabay natin yon kasi hindi empty stomach yon. Mm-hmm. So, hindi madadamage yun siya natin. Pero yung mga aged garlic na kung saan wala na siyang sulfuric compound, wala na anghang. Kasi yung anghang na yon, yun yung presence kasi ng sulfur eh. Mm-hmm. Pwede nyo kainin yun. For example, yung aged garlic sa honey. Pwede nyo kainin anytime. Yeah. Pwede nyo yun. Yung sinasabi ko kanina na roasted garlic na walang mantika ha. Kailangan yan. Yun po pwede nyo kainin kahit between meals basta walang anghang.
0: Yeah, no.
1: Beneficial po yun. Especially, ang kagandahan ganito ng garlic, pati yung mga bulabulate, mga worms natin. Ano yan? Mabebenepisyohan din yan. Yun ang kagandahan ng garlic. Yun yung sagot ko dun sa question. Ano? Any form, kahit na nag-garlic soup ka. Actually, sa Russia nung panahon, nung nagkaroon ng tinatawag na flu epidemic, makikita nyo sa history ito, i-Google nyo lang yung Russian flu epidemic before. Alam mong ginawa ng Russian government, nag-distribute siya na tonitonalad ng bawang sa mga citizens at ang kanilang instruction is gawing garlic soup. Simple, garlic, itchachop din, gagawing soup. Then yun yung hihigupin nila araw-araw and it helps them a lot based on history. So any form of garlic, basta ito ay naproseso ng tama, ay nakatutulong sa kalusugan o natin.
0: No? Ayun, no. So, kahit sa mga pinang-uulam, Dok, ano? Yes, yung mga pwede. Dishes na niluluto natin na merong garlic, may benepisyo pa rin yun.
1: Meron po.
0: Mga ka-wellness. Ano? So, hindi lang ganun kadami compared dun sa pure na garlic na i-intake natin.
1: Oh, kaya dun sa nagtatanong dito na yung Santon Plus Gold daw, dahil may hypertension siya, eh pwede rin pala niyang inumin araw-araw kasi may garlic na. Totoo po yun. Yung garlic, even yung ating ano ha, ating Santon Gold Coffee Mix, may garlic extract yun.
0: Yeah, no.
1: Di ba? Eh, ba't hindi nyo natin nalalasahan na may garlic extract pala yung Santon Gold Coffee Mix natin? Kasi nga, ang inilalagay dun extract, yung potent part, hindi na kailangan na mangamoy pa ng bawang yun. Kasi alam mo, maraming tao, negative sa bawang. Eh. Wala naman yatang lahing Dracula. Pero ayaw ng bawang talaga. May mga ganon. Kaya, you can consume garlic in some form like yung Santon Plus Gold and Santon Gold Coffee Mix. Meron yan parehong garlic extract. Yan. Kaya kung high blood ka, may benepisyo sa iyo yung Santon Gold Coffee Mix and Santon Plus Gold kasi may garlic extract na siya.
0: Oo. Kaso, Doc, pag ginamit yung garlic, ginawang ano, pang adobo ng mga mataba ng mga karne. Nako. Kung baka sabihin nyo, may garlic naman to. Pangontra.
1: Okay din naman yung garlic doon, nilagay niyo sa luto niyo, kaya lang baka matalo siya. Kasi baka mas maraming mantika.
0: Yan nga.
1: Alam mo, isa pa yan, di ba kamag-anak ng garlic yung onion? Nagugulat ka ba bakit yung beef steak may maraming hilaw na onion? Eh kasi yun yung based on ano, some articles na ang purpose daw doon ay panlaban daw sa negative effect ng fats ng garlic, ng beef.
0: Pangontra pala yun.
1: Pangontra. Oo. Kaya pag kumakain sila ng beef steak, merong kasamang slice of onion na hilaw na pangontra doon sa epekto, posibleng epekto ng fats.
0: Eh kaso, Dok, iginigilid yung sibuyas.
1: Ayun lang.
0: Kinakain yung steak lang.
1: Yun lang.
0: Ayan na nga. So, sa mga kababayan natin, any form of intake, pag-intake nyo ng garlic, meron kayo dyan makakuha na benepisyo. Magkakaiba-iba lang yan dun sa potency, dun sa preparation po ninyo, at yung concentration ng garlic, mga ka-wellness.
1: May question dito, ilang garlic daw yung kinakailangan kainin isang araw? Ako mag-advise sa inyo, if you can eat 1 cloves of garlic a day. If you have hypertension, diabetes, or metabolic disorder, kahit isang cloves ng garlic,
0: isang buo,
1: every day, maganda na yun, okay na yun. Ngayon, kung hindi kaya, at least 3 ngipin isang araw. Kung hindi pa rin, at least 1 ngipin araw-araw. Basta meron po kayo every day sa inyong diet, especially kung tumatanda na, malaking bagay po yun.
0: Lalo na kung meron na ka ng iniinda na mga problema na alam mo makakabenepisyo yung garlic doon. Mas maganda dalas-dalasan natin ng pag-intake nito. Okay. Ito, another inquiry, Doc. Tanong ko lang po, paano po ang pag-inom ng turbo before meal ba or after meal? Pwede ba ito sa may diabetic? Kaya salamat po.
1: Pwede sa diabetic. Pwede siya before or after meal. Walang masyadong ano ang turbo. Ngayon, if you have maintenance na iniinom after meal, inumin mo siya before meal. So wala naman kasi siyang negative effects sa tiyan na masasabi nating half day or masisira yung tiyan natin. Walang ganon. Kasi ang content ng Turbo Dietary Supplement ay 2 herbal extract na napaka mild sa ating tiyan. Kaya, for example, may laban.
0: Oh,
1: alam mo na, nangalabit si Mrs. Eh, inom na ano, Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Mm-hmm.
1: Use warm water para mas mabilis ma-absorb. Ano? Mm-hmm. Then, wait for a little a while. Then, gagana na si Turbo Dietary Supplement for Men. Pero, doon sa mga umiinom nito ng regular, sabihin na natin mga every other day, kasi pag in-everyday mo yan, yung iba sasabi, Dok, ayaw nang lumambot eh. Tuloy-tuloy.
0: Hindi reklamo ka na ngayon.
1: Sabi ko, inumin mo every other day para masanay na yung katawan mo. Kasi ang mechanism of action ng turbo, tumatarget siya doon sa circulation at saka sa hormone.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya nagiging maganda yung resulta sa mga kalalakihan. Sa diabetic, pwede ba siya? Yes.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang isa sa pangunahing palatandaan, lalo sa lalaki na merong tumataas na sugar, apektado ho yung ating, alam mo na.
0: No, yung, sexual yung, part na yun.
1: Oo, yung ereksyon, naapektuhan yan pag tumataas ang sugar. Oo, lalo na kung 40 ka pa lang, may problema na. E, pacheck kayo ng blood sugar nyo kasi isa yon sa common ano eh, common result ng pagtaas ng blood sugar sa ating pong dugo.
0: Oo. So ayun sa mga kababayan natin na meron pong high sugar level sa inyong pangatawan, check nyo lang, i-monitor nyo lagi yung blood sugar po ninyo mga ka-wellness. Dahil hindi lang erection ang problema na maidulot nyan. Maraming pang iba na mga komplikasyon na pwede maidulot ng diabetes. Okay? Ano, Dok? Another inquiry. Dok, ako po si Beatrice Custudio, taga Quezon City. Ask ko lang po kung ano kaya ang makakatulong sa sobrang baba ng pulso ko. Sa katunayan, kakatapos ko lang po ng 24 hours Holter. At galing ang, lang ako ngayon sa doktor ko. Pinaliwanag na masyadong mababa ang heartbeat ko. Ang solusyon daw, Dok, ay face maker. Sabi ko naman, hanggat maaari, ayaw daw niya, Dok. At nag-request daw uli yung doktor niya ng 2D echo. So, ano yung pwede daw niyang gawin, Dok?
1: Totoo yan, na kapag mabagal ang tibok ng puso natin, ay kailangan natin talaga ng pacemaker. Yung standard sa standard of medicine yan. Kasi ang pacemaker ay nagbibigay ng parang kumikiliti yan eh. Dun sa, kasi ang tibok ng puso natin pag hindi normal, yung tinatawag na bradycardia, medyo mahirap din yun. Kasi syempre,
0: hindi makakasupply ng sapat na
1: outperform yung demand ng katawan natin, medyo mamumroblema kayo. In the point naman ng naturopathic medicine at pinag-uusapan nun ang nutrition, you need to eat foods that can enhance your muscle activity, yung lakas ng heart natin. Ang mga pinakamagagandang supplement kung nutritional ang pag-uusapan natin in food, hanap ka ng mga pagkain mayaman sa coenzyme Q10. Kasi ang CoQ10, isang coenzyme that strengthens the muscle o nagpapaganda ng activity ng muscle sa ating puso. Kasi ang puso natin, kalam na yan eh.
0: Tama, Doc.
1: So, kumain ka rin ng mga pagkain mayaman sa mga electrolytes katulad ng sodium, magnesium, potassium, and calcium, which can really help you. Ano? Kumain ka ng mga pagkain katulad ng mga nuts and seeds, rich in magnesium yan, napakaganda sa potassium para matulungan yung puso natin. Sa madaling salita, kung ayaw mong mag-pacemaker at for some reason, instead, gumamit ka ng nutritional. Huwag nating hintayin na lalong humina.
0: No.
1: Kasi kung ayaw mo magpa-pacemaker, which is akin, wala naman akong problema na ang mga tao mag-pacemaker. Kasi sometimes talaga, mahirap lang habulin. O kung kailangan mo
0: kumbaga,
1: na.
0: Kumbaga, maaaring yun na lang yung solution talaga.
1: Yes.
0: Or kumbaga, yung paunang lunas para sa'yo.
1: Kasi kahit may pacemaker ka naman, kailangan mo rin

0: pwedeng source ng potassium, hindi lang saging. Yung mga dahong gulay na maberde, mayaman sa potassium, mayaman sa magnesium. Yun. Then, sa atin naman, Santon Plus Gold, sa kayo ating premium D3 is also important kasi D3 is important for absorption of calcium. Oo, mahalaga yan. At vitamin C also is antioxidant. So, yun yung mga pwede mong pagsimulan sa ating pong texture. And always remember na iwas muna sa sobrang intense activity. Kasi ibig sabihin, yung puso mo is not capable of supporting your activity, lalo mga extreme activity. Kaya, pero kailangan mo pa rin ng physical activities. Activity, mga exercises na hindi sobrang demanding hindi sa puso natin. Hindi strenuous exercise. Yes. Kasi delikado yun kapag masyadong napuwersa yung heart natin ay mahina siya.
1: Yung iba, nakukollapse niyan pag binigla.
0: Yes.
1: Ano? Kasi sabi ng iba, Dok, akin na kailangan mag-exercise para ano, lumakas yung tibok ng puso. Pag nabigla at hindi naka-adapt yung katawan mo, delikado yun.
0: Yun yung principle nga ng muscle para lumakas. Pero in your case kasi na may diferensya na, hindi yun mai-apply.
1: Oo.
0: Kasi paano kung nag-exercise ka, gusto mong palakasin yung puso mo, yung puso mo hirap na hirap.
1: Yan.
0: Pwede kang mamiligro doon. Kaya tama naman yung doktor mo.
1: So, yun ah. Sa mga kababayan natin na merong ano, ganitong condition, ano, yung bradycardia or mababa ang heart rate or pulse rate, ay mas maganda nutrition, daanin sa nutrition, and then i-check nyo kung ano pa yung other underlying causes nung ganun pong problema. Kasi marami yan, Dok, eh. Maraming mga possible na factors kung bakit hihina ng gusto yung atin pong heartbeat. Maliban na lang sa mga ano, sa mga athlete. Kasi yung mga athlete talaga, usually yung resting heart rate nila below normal talaga. Ano? Pero kung hindi kayong atleta at lalo na medyo maedad na tayo, ay hindi po maganda yon, mga kababayan, ha. So kinakailangan nutrition, kinakailangan yung mga supplementation ano na para sa heart area natin, mai-supply natin yun siya para matulungan kahit paano yung heart natin. And of course, kinakailangan natin ng sapat na pamamahinga. Even though yung heart natin hindi talaga yan siya literally nagpapahinga, pero yung buong katawan natin kinakailangan ipahinga natin para mabawasan yung load of work ng atin pong heart.
0: Oh, linawin ko lang ha, yung potassium na sinasabi natin ay food sources.
1: Yes.
0: Pero pag gagamit ka ng potassium supplement, you need to consult your doctor.
1: Yan,
0: kasi hindi pwedeng high dose. Kailangan tama lang yung dose ng supplemental potassium. Pero pag pagkain, mas maganda concentrate kayo sa mga pagkain mayaman sa potassium. Kasi dietary potassium hindi ang katulad ng supplement.
1: Okay. Yan sa mga kababayan natin. Ako, Dok, napakabilis ng oras natin. Mapaumanhin sa mga hindi po natugunan ng mga katanungan sa mga susunod na kabanata ng programa natin ay atin pong tutugunan ang iyong mga inquiries. Okay? Dok, baka ipahabol ka pang mensahe, Dok, sa ating pong mga listeners.
0: Siyempre, maraming salamat sa ating mga taga-subaybay. Saan man po kayo nakikinig, ano? Alam po natin na ang kalusugan ang pinakamahalaga at importante sa lahat ng bagay. Ano? Sabi nga nila, if wealth is lost, something is lost. But if health is lost, all are lost. Kaya ugaliin natin kumain ng sapat na sustansya, isama ang Santon Plus Gold, at maging positibo tayo at maging happy sa ating buhay para lagi po tayong healthy at makaiwas sa sakit. Dok Algie po ito, mula po sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Dok Algie, at maraming salamat din sa mga ka-wellness natin dyan na lagi nakaantabay at lagi nakikinig sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. Ganoon rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO Dok Remilito Uy, at sa ngalan po ni Dok Ron, isa sa mga kapartner natin dito sa atin pong programa na ngayon ay nandyan po sa Santa Rosa Balibago branch natin, ano, every Tuesday and
0: Friday.
1: Ang schedule ni Doc Ron dyan, so pwede nyo siyang puntahan at makapagpakonsulta kayo ng personal. Ito po yung liko, Doc Michelle Hina, sabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat rightly, if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayan. Ngayon po laging dalangin, mga ka-wellness, nawa ang Panginoon ng siyang patuloy na magpalakas at magpagaling sa atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health.
2: Sa magtatapos tapos ng ating programa. Naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health.

0: The Secret of Health.
1: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
3: XFM.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM.
3: XFM.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mapibili sa mga butika.
11: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
16: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan o biligon pa yun kini.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, muring, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda Santon Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan og tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
2: X-Rated.
1: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
2: X-Rated. X-Rated. X-Rated.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Kaklarex, sana!
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
6: The Secret of Health.
5: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tao kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung maabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalil-cysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful

0: atake tungod sa akong high blood. Girekomenda ra sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong kunini, ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumpleto ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Julian, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ko ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sister Pain.
5: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor. Magpipili
1: sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
9: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa Hinuon ang mga himantayon.
10: Kaklarex, sana!
11: Exciting!
12: XFM 89.1.
1: This song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag apelyedo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, sa Patpat Malaybalay, na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mga ito nga, nakadungog ko sa radyo na ang Zaton Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Mga ito ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Zaton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gistingin ninyo ng Zaton Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Zaton Plus Gold user sa Patpat Malaybalay.
3: Zaton Plus Gold, tatak yes to health. Zaton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zaton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zaton Plus Coffee Mix kamo.
5: Zaton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zaton Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zaton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zaton Plus Herbal Soap.
14: Sis the Pain.
15: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
14: Sis the Pain. Tanggal ang pain fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Zaton Gold Coffee Mix.
17: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Zaton Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
14: Zaton Gold Coffee Mix.
18: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
16: XFM.
19: Kaklarik sana.
20: Exciting!
21: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
22: M2C Graphics Davao.
1: Kaklarek sana!
0: Exciting!
23: Exciting!
24: XFM time. It is now 3 o'clock.
0: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
25: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
26: Choy! Pliti-pliti po, Choy!
1: Kaklarek sana!
0: Exciting!
27: Exciting! Summer man nagkatrupa!
1: Ang saya na summer!
27: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, Kinihang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa. Summer na. Katropa. Kaklarek sana.
27: Exciting.
0: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
1: Kaklarex, sana?
0: Exciting!
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kodi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
2: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty.

0: Так, Кларик сана.
1: Exciting.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka bala ka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
3: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Clarex!
4: Exciting!
5: The time now is 3:30.
6: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart. Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kompleto lang ko kung mag-uban ta.
1: Kaklarex, sana!
4: Exciting!
7: XFM 9.1 Extra Drive.
6: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay o reply.
1: Kaklarex, sana?
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Mm. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod at tindog kay gaming hod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigtino kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: Symptoms persist.
9: Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Santhon Gold, Coffee Mix.
12: Ako si Fez, akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa. Gawa sa school, na-discover ko ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
13: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod.

0: Test Dish Buhangin.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
2: Extra Drive. Extra Drive.

0: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahaimong I will stay.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3O Trucking Corporation. Ang DX3O Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santo Basco. Kasi Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
7: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
9: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit

0: Uli anjub ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
1: Vision X! Sulay ang kaipektibo! Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health. Santhon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yun taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
5: Kaklarex, sana!
6: Exciting!
7: Exciting!
8: Sister Paige!
9: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro.
10: Usa ka call center agent.
9: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
10: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagpili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
12: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko, ha. Tikman nyo ang Santhon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom, the best.
3: Southern Gold Coffee Mix.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayaw ka balaka, aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Hana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Pia Sasel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iyan, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours. Among tindahan, Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Suka na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Suka na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Suka na nakainom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, patinase, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Kaya raw, unya, nagdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Sister Pain!
9: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
8: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Joseph, uy sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha, tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
8: Southern Gold Coffee Mix.
11: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
12: Ingon nila, true love can wait. Maong paabot ako.
13: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Exciting! Summer man nagkatrupa.
13: Ang saya-saya!
8: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
13: Katropa.
14: Summer na, katropa.
13: Kaklarek sana!
8: Exciting!
7: Exciting!
8: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo
2: Extra Drive.

0: kapsulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos sa Gabukidnon. Sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang o gabon-gabon na apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
9: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
1: Santon Gold Coffee Mix.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
12: Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
13: Baklarek sana!
12: Exciting!
14: XFM 89.1 Davao City.
15: Extra Drive.

0: Ay, puro na lang talaban sa kinabuhi ani. Wa na ikis nga pinapilit. Kung wala ka niyang pingi, ako'y pangga ni mo, be.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa pre.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
2: sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Santone Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
2: Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Grabe ka, Kapoy. Pero kung ikis ko nimo, siguradong maulian dayon ko.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Exciting! Summer man nagkatrupa.
9: Ang saya na summer!
8: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
9: Katropa.
6: Summer na, katropa.
9: Kaklarek sana.
8: Exciting.
7: Exciting. Exciting.

Ang ato ang oras, alas 6:06 nindapis gabion. Ingala, kumusta og mayong gabi kanyong tanan? Welcome og welcome na usab sa ato ang tulumanon. Ang tingog sa reformasyon. Another day or another night na usab sa tuang panig-uban-uban sa tuang evening devotional, mga katropa. Kumusta man mo karon? Adlaw nga Martes, no? Another evening na usab na kita makig-uban o ubanin ko ninyo mga kaigsuunan, Brother Junard Ikunar. Hangtod ta niya ng alas 7 ning dapit sa kagabion. Pagkasama sa gihapon mga kaigsoonan, ato yapong hisgutan ang mga butang nga nuloy dako kaayong kalambigitan sa ikalambo. Sa ato ang lawas nun, utok nun o espirituhanon nga pag-uswag. Live ta karon ninyo madunggan din sa 89.1 XFM Davao. O mayong usab sa mga nagasubaybay sa ato ang social media platform sa Davao Katropa Digital or XFM Davao Katropa Digital. Good evening sa ato ang mga viewers all over Mindanao. Kita nagapanghinaot mga kaigsoonan nga nini mga orasa na akakaroon sa maayong nga panglawas, maayong nga kahimtang. Oga, siyempre, ato yun nga i-enjoy ang mga butang, mga panalangin nga ato ang nadawat gikan sa ato ang labawng makagagahom. Sure ta mga kaigsoonan, di ta makaingon nga, wag yun oy, no, naaag yun, no? Bisa na gamay or di man napunta makaingon nga gamay ang butang, ang blessing nga gihatag Ginoo sa ato ah. Kay kana lang daan ang ato ang kinabuhi, imong gininhawa nga ato ang gigamit matag adlaw, kusog, proteksyon. Dili na matawag na to gamay mga kaigsoonan, dako gyud na siya nga blessings alang kanatong tanan. Kung ato lang gyud nga hunahunaon, pamalandongon og balansihon pag-ayo mga kaigsoonan, kining ato ang kinabuhi, enough na ni siya nga makaingon gyud ta nga praise the Lord, no? Hallelujah. Ano ni mga taknaan na ata karon, nagalingkod ba ka din ha? Nagbiyahe ba ka? Nagtindog? Or on duty pa? Or nagpahulay-hulay na? O naghigop-higop na ni mga orasa sa produkto sa Yeast to Health Group of Company, no? Ang Santon Plus Coffee o ang Santon Plus Gold. Dini mga orasa mga kaigsoonan, dalaygon kayo ang Ginoo, dalaygon kayo nga to ang makagagahom sa tanan. Takos siya nga to ang pag-aalagaran atong ibalik kaniya ang dungog ug himaya. Labi na gyud sa mga blessings, protection nga to nga dawat kaniya. 24/7, no? 24/7. Wa gyud ingon nga palta mga kaigsoonan. O gato pong pasalamatan nini mga orasa sa tuang evening devotional. Ang ato ang makagagahom labi na gyud sa iyang pag-supply sa matag-usa nato ka mga panginahanglan gikan sa material. Ngadto na sab sa physical or lawas nun. O ga pagpahinomdom ka nato sa espirituhanon nga mga butang, espirituhanon nga mga pulong nga ato ang makita gikan sa balaan nga kasulatan. Maying gabi ay sa ito ang mga listener. Labi na gyud din ha sa may Upper Gibalang Marilog District, Davao City. Ang Canada family, itong kinakusgang ugangan diha, no? Huwag may ngunos sa bang Ikonara family din sa may Yuhiko. Og ang ito ang mga new listener, ang Arisa family din sa may Jikiki. Yuhiko, Upper Kimalang, Marilog District, Davao City. Ato gini kumpletohon, no? Kay para ato yun nga mga balaan kung asa manigikan na nga to ang mga listener, mga kaigsunan. Akong usbon, nganini mga orasa, ato nga daigon, ato nga pasalamatan ng Ginoo, posta kadali sa pagpaminaw sa mga musika, mga favorite songs nato mga kaigsunan.
mga gipang atang-atangan nato nga mga balita nini nga mga orasa og aso ato sa nga ibutang ang ato ang mga huna-huna ngadto sa pagpamalandong, pagpaminaw sa mga pulong sa balaan nga kasulatan nga diin moy ato nga gikwaan og source, no? Atong gikwaan og gitawag nato og nutrients kumbaga sa pagkaon pa. Kay lagi ang tao mga kaigsunan sumalapas Matthew 4:4 ang tao dili lamang nabuhi sa tinapay kundili sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. May gabi usab sa tuang mga listener din sa may Jinsan, no? Sa mga nagasubaybay o naka-tune in sa XFM Jinsan. Good evening o kumusta man mo din ha? Kumusta nga tuang panikay-nikay? May ngon usab sa tuang mga katropa o mga kasilinganan, mga kauban na to din sa may XFM Bukidnon, particularmente din sa may Malaybalay mga kaigsoonan. Og siyempre di nato kalimtan sa pagtimbaya ang ato ang mga listeners from Maramag, ang Dumagit family, maingon usab ang Bakuli family, Rabaka family, Norikanya, and then ang Tadli family mga kaigsunan diha sa may Bukidnon, og agtutad sa may Quezon, Lahos na sa may Salawagan. Ato nga gitimbaya ang ato ang mga listener din ha, ang Babanto family dinha sa may Masigla. Og maingon usab ang Ikunar family dinha sa may Salawagan, Quezon, Bukidnon mga kaigsunan. Og agtotas may Kiburiaw ato mga listener dinang dapita. Barag ubay-ubay man pud ato ang listener gikan sa Bukidnon, no. May gabi ang Babanto family kang Engineer Rick Riz Babanto. Good evening and happy listening kanimo nga tanan din ha. Maingon usab sa imo nga tibuok nga pamilya. Og maingon usab sa ato ang mga listener from XFM Tagum City. Maing gabi og maing pagpaminaw kaninyo nga tanan. Doon na mo yung mga greetings. Hala, ayaw mo og pagduha-duha. Pwede ninyo nang ipaabot sa ato ang comment section para ato ang matagaan kaninyo og pagtagad sa inyong mga pagtimbaya, sa inyong mga request, mga kaigsoonan. Nga bisan tuod, mubo lang ni ato ang panahon, pero ato na siyang tagaan o pagtagad, mga kaigsoonan. Kaning ato ang programa, ato ning ituyos pagmugna, alang sa pagpadasig, kanimo, higala, o so on. Sa pagpahinomdom kanimo, kanatong tanan nga doon na kita'y pinasahing nga obligasyon nga to sa ato ang labawng makagagahom mga kaigsoonan. O siyempre na ito kalimtan, no, ang ato ang mga listeners diha sa may XFM Mati. May gabi, labining yun ang kang Doc Autida. Hapit na ito, malimtan, no. May gabi o may pagpaminaw kaninyo din ha sa may Mati. I hope and I pray mga katropa, mga kaigsoonan, mga kasilinganan, no, unsa man ang atong relasyon, naa unta ka karon sa maayo nga kahimtang uban sa tabang sa ato ang labawng makagagahom. Alright mga kaigsoonan, before ta mo aginod nga tus unahan, ato sa una nga ipaabot ang ato ang mga pagpasalamat, ang ato ang mga pagdayig, no, ngadto sa ato ang labawng makagahom og ako nagainbita nga kaninyo nga pwede mong uban kanako nini mao nga mga minuto, segundo og ato nga ipaabot ang ato mga pagpasalamat, mga pagpangamuyo ngadto sa ato ang labawng makagagahom pinaagi sa ato ang mga pag-ampo. Okay, mag-ampo ta mga kaigsoonan. Dalay gon og silambaho na mong Dios tagiya og tuboran sa among mga kinabuhi. Ginoo ni mga orasa dako among kalipay pagpasalamat nganha kanimo. Labi na gyud sa imuha nga dako nga gugma sa matag usa ka namo, imo kami nga giproteksyonan, gitagaan sa among matag usa ka mga panginahanglan. Imo nga gitagbo ang mga panginahanglan matag adlaw.
Huwag imo kaming itagaan og igong kusog kabasog sa among panglawas gamo nagamit sa among mga tagsa-tagsa ka mga obligasyon ining tibok nga adlaw. Salamat Ginoo sa kinabuhi na imong gihatag kanamo. Huwag among giampo, labi ni gyud kining mga nagapaminaw sa among mga listener all over Mindanao. Ikaw ta maga-bless ngadto kanila. Magapanalangin kanila og dunay man sila ibalatian sa physical. Ikaw unta magahikap kanila magaayo aron sila makahimo sa pagdayeg pagsimba sa imong hangalan. Among gibalik nga na kanimo ang dungog ug himaya, takos ka nga pagadaygon og kining tanan among ginatugyan, gilaumang madawat pinagi sa ngalan og gahom ni kining Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, so before ta mo aginod nga to sa unahan mga kaigsunan, maminaw una kita og mensahe sa awit, no? Naguluhan kining awitag, dili unta ako angayan.

Kaya gitaw na tuog ka ng kung sa may ato ang problema, na dili ang kinaiyahan mo'y dunay problema, kundili naa sa imo ba or naa sa tao ba ang problema. Kaya kung muagto ka sa balaang kasulatan, it was already declared nga ang Ginoo, ang iyang mga gipangbuhat, maayo yun, na maayo ang iyang gibuhat. Samantalang ang tao sa gitugyan sa Ginoo ngani sa tao, dunay bikil gamay, no? Kay instead nga nindot pa kayo ang pagkabuhat sa Ginoo, ato pa yung nga girenovate, no? Kung nindot kay nga tawag na terminology, no? Buraga dili ta satisfied sa gibuhat sa Ginoo. Doon na pa yung mga gipang-usap na to. Bisan gani sa to ang mga hitsura, doon na pa tayo gipang-usap, no? Kay we are not satisfied mga kaigsuunan or dili lang kita kontento kung unsa nga to ang hitsura. No? Muna nga, agtukas palibot, doon ay dako yung kay tinood. No? Ganang doon ay lunop, doon ay baha, doon ay itawag itong mga eruption, no? Doon ay mga landslide ng mga nalanghitabo tungod na siya sa mga pamaagi sa tao nga kanang gitawag na to o kanang wala misubay sa kung unsa ang gi tudlo sa balaan nga kasulatan, gitudlo sa Ginoo, dunay limit, no? Unya kagabi atong gisgutan mga kaigsoonan nga gusto nako nga isubli pag gisgot karon. Nga kani laging nahugawan ang yuta tungod sa mga lumulupyo niini kay ilang gilapas ang kasuguan og gi panamastamasan ang kabalauran, no? Let us remember mga kaigsoonan nga ang tao or kini nga kalibutan nga atong gipuy-an are governed by law. Kung wagto ka sa law of motion, kung ilabay nimo, no, ilabay nimong bola, munaog yun na, muna gitawag og law of gravity. Mugawas munaog yun na. Kung imo lang ilabay sa babaw, mubalik yun na paubos kay birahon siya sa gravity mga kaigsoonan. Kung wagto pong kas bukid, kung imo lang upawan, ang balaod ana, nga ang kahoy mo ay mugunit sa yuta, no? Hindi mag-ulan, mo ay musuyop sa, mo kuha sa tubig para nga walay mga danyos nga may tabo. Pag imo ang upawan, sure yun ta mga kaigsoonan nga doon naging mga landslide nga mahitabo, no? So muna nga balaod ang hisgutan na atong itris up balaod. Doon na daw kunoy gitawag ito o nalapas. Dunay wa na to ang tagaan og dako kaayo nga importansya. Dunay wala kay na to matagaan og dako kaayo nga kanang pagtagad mahitungod sa balaod sa Dios. Now, the question karong mga orasa is unsa man gyud ang ato ang gusto, no? Unsa man gyud ang ato ang gusto? Kana bang walay nag-govern sa to ang roles, walay nag-govern sa to ang balaod, or ang andagan og sistema sa to ang palibot was governed by law, no? Gipadagan kini siya sa mga roles and regulations. Asa man ta? Kung ikaw mo'y pabuton, kung ikaw mo'y paistoryahon, asa ka? Gusto ka nga ang imuhang lugar wala na way gitawag og gisunod nga balaod. Gusto ka sa imuhang lugar walay gisunod nga mga rules and regulations. Nanlimbaw ta ko balihibo mga kaigsoonan samtang minaw ko sa wali sa narag po sa social media, no? Nga the Ten Commandments na yag yung gideclare, the Ten Commandments dili na daw kuno existing sa Christian period of time sa ato ang panahon karon. Naambot unsay bot niya ang ipasabot mga kaigsoonan, pero iyam kong gilitok ang napulo kasugo. Now sa napulo kasugo mga kaigsoonan, kung moagto ta sa ato ang gisgutan mahitungod sa resulta ngano nga nahugawan daw ang kalibutan tungod kay ilang gilapas ang kabalauran, ilang gisupak ang sugo sa Dios, then kung ato ning atong ibutang mao ni ang napulo kasugo, itistingan na to ha.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
2: Tambayan sa Katrupa, TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Dili sad ta makaingon nga itom ta. Kamakitaan man ang atong kagwapa.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.

0: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 7,500 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental. Unwind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Iga, Rock Bonana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panyo dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One, Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yun is ko lang na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Kaklarek sana.
10: Exciting.
3: Sister Pain.
11: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod ug tindog kay gamin ug akong tiil sa ug likod sobra kasakit. Pero pag tumar na ug Sister Pain, grabe ipitin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ah. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
3: Santon Gold Coffee Mix.
13: Mga katropa,

0: than drugs, San Pedro.
1: Akong kalipay, wala in taon ni reply.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: XFM 9.1
3: Tambayan sa Katropa.

0: Sa una love pa kayo ka. Karon love yan na lang in town ka. Aww, aray ko!
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco.
6: Si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
7: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
9: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
10: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mutuwa na ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
7: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
9: The Secret of Health.
7: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
12: Kaklarik sana.
2: Exciting!
13: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix.
17: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Ayaw ipugos imong kaugalingon sa taong walay gusto nimo kay naman ko.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting! Summer man nakatruba!
2: Ang saya na summer!
4: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarek, sana.
4: Exciting.
3: Exciting. Exciting.

0: Crew ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Tambayan sa Katrupa, TSK. Tambayan sa Katrupa.
2: This song is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: Tambayan sa Katrupa.

0: mingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
1: Baklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
5: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: kaklarek sana.
2: Exciting!
10: Sister Pain!
11: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
12: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Southern Gold Coffee Mix.
15: Ako si Fez, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
16: Southern Gold Coffee Mix.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
18: Exciting!
19: Andito na ang programang mapapasayaw ka.
18: Oo,
19: sasayaw ka dito
20: sa programang
21: Extra B.
20: Extra B.
21: Matag-adlang Sabado,
20: alas 7,
21: antod alas 10 sa gabi.
20: O,
21: ano na, sayaw na!
20: Extra B.
22: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o may lungganon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
23: Alan Abais, Andy Causon.
22: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
23: Express
22: Balita.
23: Express Balita.
24: Ako mugukod nimo. Di man gani ko mo apas, bisan late na ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: XFM 89.1 Davao City
25: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: That song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Tambayan sa katropa.

0: Hatagi og chance imong kaugalingon aron makahimamat og bag-o. Ayon nagbalik sa iyaha nga swerte na gani, wala pa ka gi-value.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo na ko magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si unon. Immune booster magod ni Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Clarex!
9: Exciting!
10: Sister Pain!
11: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
10: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
12: Symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
13: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, User

0: Farmacia Eva Tibungco, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kabalo ka unsay nakapait dinhi sa kalibutan? Kanang nagpuyo ka nga malinawon, unya na apoy chismosa nga ilabtanon.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting! Summer man nakatrupa.
2: Ang saya ng summer!
4: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dinhi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa! Summer na! Katropa! Kaklarek sana!
4: Exciting!
3: Exciting!

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.

0: Putahe sa gabi.
1: Saan nagsimulang magbago?

0: Aray ko po.
1: La, ala sa mga nagpaubaya diha, murag familiar. Tanagong magpaubaya na lang ka kay murag tanaw ni mo nga murag wala na magidipadul nga amo ang relasyon. Ako na lang niyo, tagdihan ni mo. Ikaw na'y bahala. Ako na lang isalik ang tanan-tanan. Ko Ariat, oy. Maayong gabi po sa mga bibi nato. Maayong gabi sa inyohang tanan. Kung nun sa man inyohang gikalingawan karong gabi una, welcome po nga mahimo ming background sa inyohang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, sa inyong mga radyo, sa inyong mga cellphone. Oh. Samtang na nag-browse-browse ka sa Facebook, pwede kay kang maminaw sa toang programang putahe sa gabi. Ako po ang inyong makauman hangtod alas 11 karong gabi una. Ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Mo lagi ni akong giingon. Dili lagi magsi nag-ingon na radyo ba kasi Cinderella nga di na ka magkaog chocolate. Kaya ni action na pud kaog ka ng barag imong tingog. No, ikaw na magupod ko. Ikaw daw tagaan og tulo ka putos, dili bagud ka kanang dili bagud ka ganahan nga di magka. Magkaon jud to, syempre gitagaan jud ta. Pero bitaw may gabi idea sa inyo ha. Bahalag ingon ani ato ang tingog basang importante. O magkuyog-kuyog gihapon kita. Sa panahon mangkod karon maskin pag wala kay ginabuhat, I know for sure wala na koy ginabuhat. Dili na maning anak kabunog ang ako ang tingog. It's because of walay klase. No? Wala pa koy kasab-an. Ha? Kaya lang sa panahon karon di ba kabalita mo nga murag na ay mga kunang si tawag ano ina ay haze diba o delikado man guna siya binga maapektuhan pud ang imong tingog ana or magubo-ubo ka tungod sa kanang usok nga naa sa imong kawanangan karon mo unang protektahi gud imong kaugalingon mag-inom gid ka og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C kana siya bi imong gid siyang i-partner tapos imuon nimo siyang 3 times a day aron mas mulig unang imong immune system ilabi na karon nga grabe ang haze nga gakahitabo. Protektahin mo ang kaugalingon, palayo sa mga asma, sa mga sakit-sakit, o anything that kanang imuhang lungs ang affected, pag-inom gyud sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, tapos mag-count po ka mga healthy foods. Kaya dili pwede nga mag-inom lang ka, tapos dili po healthy ang imuhang living, sige na kang inom. No. Sa liguhoy. Dili na yung una, dapat na healthy gyud ang imuhang living, kaon kag daghang gulay. Bitaw B, oh, karong gabi una magchismis kita ha. Murag na atay istorya karon nga murag maayuhon ni. Ha? Kuan na gid siya kanang true story gid pud ni, isa sa mga true story nga gipadala sa tuo abi, sa tuang katropa nga. Oh, unya ta udot atang ninyo na sa tuang putahe confession. Ang atong programa usab gipaluyuhan sa Turbo Man Enhancer and of course El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina ang atong iskutan, dili pwede nga magpagasolina ka sa kanang ilaron ka. Mingon siya nga, dali lang ka sa mga boss, kay barato kayo per liter. Ayaw tawon pa ilay. Kay basig na ay mga sagol-sagol na siya nga mga additives nga makadaot sa imuhang makina sa imong sakinan og motor. Kabalo baka nga mas mahal baya ang kanang maintenance sa imong makina ay. No? Mas mahal ang maintenance, mas mahal og magpa-repair pa ka kaysa magpagasolina ka sa pang-international ang brand. Ang quality kay dili gud ma-question, grabe gyud dili basta-basta. El Ilion Shell Mobility Station, makita positibo kalibutan. Pero kung naa ka sa Bukidnon, aduna kita tulo ka branches na himutang sa Valencia City, naa sa Maramag and dili sa Malaybalay City, atbang sa Polymedic and atbang sa Malaybalay City Hall. Para po sa tuang Sir BB question for tonight. I feel good. Akong gihinayan ang amuang background kay from there mas makaano ko din ako madunggan ang pagaw. Gaka-conscious mangud ko basta madunggan ako nga pagaw kay akong tingog. Mo na nga ako na lang gihinayan. Bibi jaw pahangyo ako sa aircan. Ang atong Sir BB question karong gabi una. Nganong dili pwede magselos sa dili nimo uyab?
2: Chismis!
1: Aya ba? May mga ingon anak, di ay? Magselos-selos po, di ay? Unang-una, wala man mo yung label. Nganong magselos ka? Nganong, unsay rason? Nganong magselos ka? Eh, dili na nga ni. Wala na gani daw kuno ka mo. Magselos-selos pa ka. Dili na. Pero dili maiwasan. Ilabi na akong mas taas-taas pa inyo ang pinagdaanan kaysa sa iyang bag-o karun. Sige, oh, mag-istorya ta. Istoryahan ta ng iyong gibati din ha ang pagselo-selo siya. I-message ko sa itong official hotline number 0945-443-5869. Og pwede po ka mo nga mag-react sa ito ang live karong gabi una. I-search lang ang XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And ingon man sa XFM Davao Katropa Digital. And madungog usab kita sa official Facebook page, official radio stations, sa Radyo Amigo. May gabi po kay Mami Jacqueline Labis di sa Hong Kong. May gabi, Mami. Sa tanang mga OFW nga naminaw karon sa to ang programa, nagtanaw sa to ang live kay makitaan magita sa live. Pero pwede po ninyo madungong sa application biha. Limbawa, nakasalaing nasod tas dili maabot ang Facebook diha kay basing nakaban. O, pwede ninyo mong i-download sa Play Store ang ato ang application. I-search lang XFM Network Philippines. Madungog na nimo ang tanang programa po sa XFM gikan sa Luzon, sa Visayas, and sa Mindanao. And kung maminaw ka sa tuwang programa, piliin lang nimo ang XFM Bukidnon. Oh! Or XFM Davao, or XFM Tagum, or XFM Mati City. Gahook up pa ba ning Mati? Napa ba ning Mati ron? Raga, gimingaw na ko sa mga bibi na ito nga nades Mati ay. Oh? Oh, XFM Pagadian, may gabi idea sa inyo ha. Mami Josefina Tinambunan. Thank you! Tinambunan family, may gabi po. Good evening, sexy Cinderella. Si Mamaan ba? Ayun, Mamaan, kaya machismis taan na. Oh. Nasa to ang Facebook Live karong gabi una. Si Mamaan, aba po. Oh, ang iya dong favorite na online personality mo. Ma'am, diligid ko, personality ay kung anong yanong tao lang good ko. Murag ka ng kachismis lang gud ni mos kagabiun. May gabi ito sa tanan si Stair Life Milliston. Thank you! May gabi sa imuhabi. Salamat sa pagsilip sa Facebook Live. Si Junlin Runs, may gabi po din ha sa imuha. Biyon sa mga reason, nga nang magselos ka sa tao nga dili ni mo iyab. Basin po, na'y mga rason mo good anak, B. Basin po na ikaw nga, halimbawa lang ha. Halimbawa lang, ipaasa-asa ni mo siya kanang every time na nagasulti siya sa imuha sa iyahang feelings kay kanang imo lang siya ginaingnan, ay kabala ka, sugton lagi tika. Pero ang tinuo, nag-entertain na di ay kauglain. Ba? Ha? Kaway-kaway sa mga naka-experience anak karon ginaingon anak po ba mo? Hagi paasa po mo? Wow. Wala yung lisod. Kanagong paasahon ka. Ikaw po eh, syempre, tao lang manggod po da. Diba? Muasa man kita, asar good ng mga ing anak. Good ka ng, ang atong kasing-kasing ba, weak na po kaya itong kasing-kasing. Syempre, sa mga simpleng smile ni mo, matunaw na yun ko. Start ngayon! Sa iyong ngiti! Ma? Matunaw na gid ko. Kung wala kay feeling sa ako, ayaw pag-smile-smile. Yamid lang. Para ma-hitty ka. Wala pa lang. Layo pa lang ta sa tinuod nga. Tinuod na kamatuuran. Tinuod na kamatuuran pa. Oh, layo pa lang ta. At least kabalo na ko nga mo. Distansya dyan ko kay dili man ta meant to be. Pero imuha gani kong smile-smilean mo. Asa gid ko, Ana. Magselos-selos gid ko pag nakai-entertain nga lai. O na dayon magbeg-beg na dayon nga sa tagad to. Magbeg-beg na dayon. Gito na lang duha, B. Ayaw, gid na ninyo buhatan ng magbeg-beg mo ha. Kay, kung saan ang beg-beg? Oh, maghangyo-hangyo nga. Ako na lang ulit. Ako na lang ulit ang mahalin mo. Huwag na lang siya. Sus! Muro mag-isa ray lucky or isa ray bias kalibutan. O, puling kamot mo diha, nga kung dili, kung gina-reject na gani ka, o emotionally, physically, and everything, ginapatagaan na kaugrasyon nga i-reject, susimingi tagla eh. Ba? Ulan? Wala? Bakit? Oh, ang lamig-lamig pa naman dito sa Malaybalay ngayon. Ay. Pero bitaw, B, oh, kana mo yung ana, ha? Pero kung mag-asawa na mo, natural gid nga magselos-selos, ha? Mag-asawa, gid mo, syempre. Lain po, no, ang imuhang banner, imuhang asawa, gay entertain og lain, idili ba ka magselos? Magselos ka, no? Kung dili na ganyan magselos sa imuhang partner, ibig sabihin na nanay ginaselosan lain nga dili ikaw. Monang, importante gid na agad gihapon mga selos-selos sa mga mag-asawa. Ngayon ba, ano sa'yo mga question mang gudang uban diha? Pang, mang, dili na lagi ka nag-selos sa kuwa, mang, pang. O, oh, ingay na, magunahon na dayon, mag-overthink na dayon, labi namin mga babae. Mag-overthink na dayon, me. Ah, na siguro ni siya ilayon, kaya wala naman ni siya gaselos. Pero ang mga kalalakihan, B, o oh, FYI, for your information, girls, ang mga kababaiha, ang mga kalalakihan, luom na sila. Dili na sila nagapakita sa ilang tinuod nga feelings. Maunang, sa tinuod lang, no, ang kanigong when it comes to heart attack, when it comes to depression, mas dali ba mamatay ang mga kalalakihan. Oh! Kaya wala sila way of kanang ilang ipagawas, o wala sila way of kanang mag-voice out sila sa ilang mga feelings. Kay they always like prefer nga ilaha lang yung luomon tanan. Kaya dili sila gusto nga, mingon rin ang uban, ah, ka-weak ba ni mo? Ha? Sama na siya, o yung weak man kayo na siya nga pagkalalaki. Ah, tinuod nga lalaki, dili nga gahilak. Pero bisa tinuod lang, dapat mo hilak gintang tanan. No? Kung naamoy problema. Pero sa mga mag-asawa, dili na, ha? Dili, dapat gaselos-selos gud gihapon mo. Pero dapat wala gyud selosan. Kasi ganan sa mga selos-selos, kanan lang gumurag, sungog-sungog lang gud. Pero wala naman ko kabaloon sa feeling anang selos-selos. Ewan naman ko kasuway, ana. Mauna, oh, ang solusyon lang jud bi aron walay selos-selos nga mahitabo, mag Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, aside sa naa siya'y maka in Clavo Huasca, maghatag kini siya og special time sa mga mag-asawa nga maghatag og bonding and of course matagaan og satisfaction ang matag usa. Ang importante lang gid sa mga mag-asawa, kinahanglan nga naa gid moy enough nga pahuway, na amoy enough nga panahon sa usag-usa, dili pwede nga mag-una-una, kinahanglan sabay-sabay, o kung gusto niyo upang paligon sa pamilya, ayaw kalimot, magsinabdanay, ang sapitawag ana, magsinabdanay, mag-remit. O syempre, pag-abot sa satisfaction, ayaw kalimot, kapag kaluya na po ang tuhod, paningkamot na makaadto ka sa mga pharmacies nga doon sa inyong mga lugar, tag 85 pesos lamang po, ang atong Turbo Men Enhancer.
0: Turbo User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM,
3: nipalit dayon ko.
2: Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Daniel, na ako'y exciting na discovery! Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
4: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka, pre, oy! Karun pa ka na ibalo, turbo lang ang malakas!
6: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o Clavo Huasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Bibijawi, off na ang aircon. Kaya mura na kong nang gahi, diri. Naliyaran ako panugnaon. Diligid ko pwede yan yung mga ingon. Ani ka na mag-aircon-aircon mo. Yan, 16? Kay ma, kuhan ko dahil yun. Nipis mang good ni inyong bibi. Unang, dali ra kayo na sa panugnaon ninyo ang bibi. Kauluoy po. Dapat mag-program ko, no? Kaya kanang dapat naon tayo mag-hug. Ay, nako, nako. Welcome gihapon sa itong programa ang Putahe sa Gabi. Ako gihapon po ang inyong kauban, Cinderella gihapon. Hangtod alas 11, karong gabi una. Hala no, bago ka matulog din haabi, panghimasa o sa ha? Kaya basig, dinaganahan na mutapod mo ang banner imong asawa sa imo, naka-turbo ba yun? No. Tapos nanimaho kang ka ng ilok, nanimaho kang lawas. Dapat magsabon ka sa to ang Santon Plus Herbal Soap. Kana siya bininot, kaya na siya, kaya naana siya antibacterial properties, makatanggal gid sa mga baho-baho sa kalawasan. Munang, ayun nagkuan ha, ayun pagduha-duha di ha. Kung gusto ka og solusyon sa baho sa imuhang lawas, Santon Plus Herbal Soap. Available na po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Taod-taod biya, tangin ninyo nga to ang live, dili siya live, Putahe Confession. At tangin ninyo nga to ang Putahe Confession unya taod-taod, tungod kay Osaka Historia na po sa Bibi na itong atong paghahisgutan. Bibi Jao, pabaro ko ng phone. Phone. No, naglain na niya akong ilong. 0945-443-5869 ang number na pwede ninyong i-text karong gabi una. Should you want to like magpagawa sa inyong mga gipangbati o sa ba inyong gustong buhaton karong gabi una, available po ako nga maminaw sa inyong tanan. Oh! Mamayang gabi, diri sa paglaom mo naminaw ko, sakit ano, paasa dayon og hulat sakit oy. Papli na lang po nang ikaw unya padungha granag. Ha? Maayong gabi, boy, di ay ko mangayo ko ka textmate, 35 to 37 ang edad. Hala no. Pwede ko nimong tawagan unya taod-taod ha, kay mas gwapo gito nga madunggan sa kahanginan ng imuhang tingog, kay from there makabuild taog ka ng trust. Makabuild taog ka ng pagpanawag. Pag-invite sa mga gusto nga makipag-textmate sa imuha. Tinuod na, bibi. Diha ni mo, pero ako wala na makagamit, anak, bibi. Ako da'y si Armand ng Bohol. May gabi, diha, Armand. Thank you! Si Glenn Tumakin ng Poblasyon Cordova, Cebu. Thank you! May gabi, usab sa imuha. Salamat kasi yung pagsilip sa Facebook Live. Si Lloyd Evan Arujado. Oh, sige daw, brown out sa Cebu City. Diha sa inyo sa Malaybalay, ga-brown out po. Nag-brown out po diri sa Amuabi. Ang kalahian lang gid kapag ka nag-black out po diri sa Malaybalay, dili mi igangon, tugno lang gyapon kaayo, kanang kahagragiwa. Tugnaw gid gyapon diri. Muna pag mag-brown out, di kami mabalaka. Ang problema lang gid namo is, syempre, kanang ngit-ngit. Oh, pero namin mga cellphone, namin mga kandila, namin mga pwede nga isuga. Pero kanang pabugnaway lang, sus. Naamid diri, ana. Nang dili dyan po mabalaka o mag-brown out, is malay-balay kay tugnaw kayo. Cindy, si Lolo Isoy, di ay ni. Exciting kaayo ko karon kay nakaturbo ko. Halag yun. Kakuyaw po ni si Kuan, oy. Oh, si Lolo, naka-turbo man enhancer. At tingin ninyo once again ang ito ang Putahe Confession o taod-taod sa mga ganahan gihapon nga magpagawa sa ilahang mga gibati, tanang kasakit, tanang kalipay. Gusto nimong i-share na mag-serve as lesson sa mga katropa nato nga naminaw, pwede yun ka ayo, oy. 0945-443-5869. Unya taod-taod ha, at ang igina niyo siya, yun mo pang hawa niya, dapat nakaplastar na, dapat naglingkod na kaniha. Unya timplahon ni mo ang ato ang lamian kay nga kape, ang ato ang Santon Plus or Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kabalo ba mo na ako'y pangkwaong po na ako ang testimonya ato niya, o naasay ka na nagainom siya o Santon Gold Coffee Mix, ana siya nga, idaran na niya siya. I think mga naa siguro sa 60, no? 60 kapin. Oh. gaan daw kayo ihang paminaw ang ihang lawas o kanang kuan ni siya kanang grabe ni siya trabaho mangud kay gapamanday ni siya og kanang mga maski unsa na lang furniture or di kaya mga balay o nya kadaad daw busy gid ni siya pero tungod daw nagainom siya og Santon Gold coffee mix with glutathione and collagen lami daw kayang paminaw nga kanang gaan gid daw kayo lami daw kay itrabaho. O nya sa panahon daw nga matulog na daw siya kay makatulog gid daw siya. Mura daw na siya kinang murag alarm sa iya nga pagmumata daw siya sa buntag kay padulong siya mag-duty, lami gid daw kayo iyang paminaw. Kaganina ni balik siya sa balay kay mangayo, hoy! Pagpalit. Wala na gani kuno. Giganahan gid daw kaayo siya. Gipatilaw mo guna mo siya o mga tulo siguro to kasi siya. Jomar Payot Mula, may gabi ear, nangita din yung kasaw. Hantad ka ron, Mar. Wala gyapong kaasawa, Mar. Kawawa man yan, Mar, oy. O, pangitaan sa kag-asawa, Mar. Tawagi ko unya sa 0945-443-5869. Kuy, bahala din mo, Mar. Hi, May Pumbo. I miss you too.
1: Thank you.
0: Wala pa taon ko nag-minyo. Ano ka, oy? Hulat lang, hulat. Sige lang, Haim. Magmaminyo, Haim. Puhon-puhon. Kaya makabalugid ka, Haim. Imitahon ti ka, Haim. Pero ayos sa pagunahuna, ano, Haim B. Ang ato sa unahuna, onron, Haim, kay ang budget. Oh. Aha, man tamang itag budget. Skuloy. Wala man taon tayo inga na nga ginahanglan baya sa panahon ka ron. Magpakasal ka. Og nila pa, gamay ra daw ng 500,000. Nunsa? Do. Makasal na mangod ka og na lang kay 5,000. Kinahanglan pa rin mag-invite. Mung ginikanan lang, uy. Ay, dili. Kaya dapat imbitahon gid daw ang tibuok barangay. Ako kay, pwede na ko kasloan kung na lang ko'y 15,000. Kasal na ko'y. Enough lang nga, mapakaon ako ko mga bisita. Ang imbitahon lang gid na ako is katong mga special people nga naasa ko ang life with the given na masking walang-wala ako, nag-stay gihapon sila. Those are the important visitors nga akong i-expect sa ko ang kasal po. Depende! Kanusa pa man ang mahitabo! Hulat! Hulat lang kay unhan ta mo. Again, unya taod-taod ha, at tangin ninyo ang ato ang putahi confession. Ang kaagi na to, unya taod-taod B, kay kuan na siya, wala sila yung label. Wala sila yung label, pero gaselo si Za. Gaselo si Za, bebe. Grabe yun. Hindi mo na maiwasan. Uy, magselos magita. Labi na ka ng ang attention niya is na dito, pero imong attention kay naagi hapon sa iya ha. Naaragi magselos yung kaano doon. Labi na ka ng gihatag na mo ang tanan-tanan nga na ganang kanagong benefit. Friends with benefits. Oh, gihatag na nimo na. Ano mang imong gihatag? Isa may nagsugo ko nimo. Isa, wala lang. Oh, gihatag na nimo tanan-tanan tas ga-expect ka nga maging ka mo pero ang ending kay hindi naging kayo kasi ang gusto niya ay iba. Hindi ikaw. Tanggapin mo na. Tugnaw diha sa Bohol. Sa tugnaw diha, ganahan ko diha. Lagi Arman. Sige Arman, walay problema. Pwede ka nga mo try, magpalit ka sa to ang sabon ha. Pwede rin ka nga mag-addo Arman sa mga duol na butika diha sa Bohol. Mangita ka sa to ang Santon Plus Herbal Soap. Kay nindot kay na siya Arman. Labi na nga igang-igang gamay ang panahon. Diha sa inyo ha. Pwede gid kay ka nga bago ka matulog, maligo ka, manglugod ka. Dako kay na siyang tabang sa imuha aron humot kayo. Lami kay na hamag-hamagon pag humot. Ninot kay na siya gakson-gakson. Lain pud kay di kataparan sa imong partner kay nanimaho ka. Santon Plus Herbal Soap biha, mapalit ka na siya sa mga suking butika nationwide ug pwede usab ka nga musaka sa istasyon sa pinaka duol na XFM stations nationwide. Once again, Plus Star na, lingkod na, ayon na pagduha-duha diha. Pakusgi na imuhang radyo kay taod-taod. Magsugod na po ang ato ang live. Dili lagi live, Magsugod na po ang ato ang Putahe Confession. Grigi hapon sa XFM Network Philippines.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ka, iskun pa.
10: Ang imong bawang ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
9: Opo, papa. Putang ng mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na siya, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami, ayok ka bala ka? Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adito?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
17: Oras, alas 10 sa gabi.
18: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
19: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession. Putahe.

0: 猜丁。
1: Welcome sa programang Putahe Kin Fashion. Kini ang panahon kun asa pwede ka nga makapagawas sa imuhang mga hinanakit. Oh! I'll be with you up until 11 karong gabi una og andam ko nga maminaw sa imuhang mga ipampagawas diha. 0945-443-5869 o pwede po ka nga mag-message atong official Facebook page XFM Bukidnon o ako ni bahala ang magtago sa imuhang identity para makatabang ko nga maibsan man lang kahit papano ang imong gibati karong gabi una. May gabi po kang me, Reyes, nga nagtanaw karon sa to ang Facebook Live na mina usab sa radyo samtang nagpatulog sa iyahang newborn.
2: Thank you!
1: Salamat kayo, mami, and hopefully nga magpahuway ka after ana, magpahuway na ka ha kay sa pagkabalo na ako kapag naa kay newborn, taod-taod, magsigibit na siya o ganang pangayo o ganang mainom. Pagkuha po o ganang enough na kusog, mami, ha? Salamat kaayo!
2: Thank you!
1: Buti mo, Arman. Nanang ko mag-ingon. Ang atong istorya karong gabi una sa Putahe Confession, ang kaagi sa usa ka lalaki nga naay best friend. Nagipaasa sa sinaktan, minahal. Bitaw din ako maglangay pabiha. Nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Siyempre nga ito ang programa. Gipaluyuhan sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ang kape nga para sa mga panggabi ang trabaho. Ang kape nga dili mag-cause og insomnia. Nagkape na ka? Matambalan pa jud ka sa imong mga balatian. Huwag mo hayag pagdating imuhang pamanit tungkol kay aduna kini siya'y collagen and glutathione para sa imuhang kutis. Available na po ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide.
3: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
4: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahe.
5: Kay kini yawa, hasklang yawa agyo.
3: Violence.
6: Saksi mo, apriso ka. Aga!
3: Sexual. Horror.
7: Hello.
8: Sino yan kasama mo?
3: Og droga.
9: Ayaw di ma.
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting.

Mayang gabi eh, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa pangalang Dudong. Batan ang gihapon, ulitaw. Apan na ay dako ng problema. Cinderella, na ako'y amiga for almost 10 years na. Close friends jud kaayo mi. Gikan sa iyang pinakagamay nga sekreto, hangtod sa pinakadako, ako ray nakabalo. O kung naa siya'y problema, Cinderella, makwarta man, or unsang klaseng problema basta kay kaya na ako, naaragid ko sa iyang kiliran. Walay question, walay restrictions, walay kapalit. Ang ako lang is matabangan na ako ang akong best friend. Kay siya lang po ang mga nakabalo. Nakabalo sa ako ang mga sekreto. Sa almost 10 years na mong panaghigala, Cinderella, normal ra ang tanan sa amo. Hangtod sa one time, gibulagan siya sa iyang uyab. Nagpahungaw siya sa iyang mga kasakit na gibati ngan hikanako. Nasakitan ko, nagpaminaw sa iya. Tungod kay siguro kung ako ang nauyab, niya, digid siya kabati imun ani. Digid siya masakitan. Gihurot na mo ang tibuok gabi, Cinderella. Sa pipila ka ilim noon, nga makahubog. Naghinilakay ni, nagpahungaw sa tanan-tanan. Og Cinderella, nagpahungaw sa kainit sa among kalawasan. Cinderella, wa na ako tuyo ah. Wa na ako tuyo ang anay mahitabo sa amo. Kabalupog ko nga wapod niya tuyo ah. Nganay mahitabo sa amo ang duha. Parehas mi hubog, Cinderella. Nahadlok ko. Pagmata na ko sa buntag. Nangayo kong pasaylo sa iya sa nahitabo. Nag-guilty kaayo ko, Cinderella. Kay feeling na ako. Maguba gid ang amo ang friendship tungod adto. Pero ang tubag niya sa kuwa, Cinderella, wala ko'y angay na ikabalaka. Tungod kay friends with benefits man daw to. Tuod man, Cinderella, wala naguba ang amo ang friendship. Pero lahi na. Lahi na ako ang tanaw sa iya. Gusto na ako nga naa siya permis ako ang kiliran. Magpangita na ako kung wala siya. Mingaw na ko sa iya ha. Ug kabalo ko dili ni siya ang feeling sa usa ka best friend, Cinderella. There's something more. Naapay mas dako pagid-ani nga gibati na ako. Nga di na ako kaya isulti sa iya ha. Napaghuman sa nahitabo sa amua. Gusto na ako siya. Pero Cinderella, lately nag-away ming duha. Tungod kay naa siya ka-fling-fling lain. Ang sa tinuod lang nasakitan kaayo ko. Ako siyang gi-confront, Cinderella. Nagpalusot ko nga as best friend niya, masakitan ko nga makita siya nga masakitan na po. Pero nag-away mi, Cinderella. Giingnan ko niya nga wala ko'y karapatan. Wala ko'y karapatan. Wala ko'y karapatan kay friends raming duha. Ug diha, Cinderella, nasakitan kaayo ko. Nasakitan ko. Sagpa kay sakua.
gusto ko maningil sa tanan, Cinderella. Sa tanan na akong kaayo sa iya. Gusto ko maningil. Pero giingnan ko niya. Wala ko'y karapatan nga magbuot sa iyang kinabuhi. Or karapatan nga magselos-selos tungod kay friends, Rami. Oh! Dito, Cinderella, mura nakamata ko sa kamatuuran. Pero, di gyapon na ako sa kaya biyaan. Karon, Cinderella, pwerte na akong payata. Grabe ang ako ang depresyon tungon sa panghitabo. Dili na ako kaya nga makita siya nga naiko holding hands lain. Dili na ako kaya nga makita nga naa siya'y kachat. Gusto na ako, Cinderella, ako lang. Ako lang unta. O kung dili man maging kami, okay ra gid kayo, Cinderella. Basta kay wala siya'y lain. Selfish ba ko? Selfish ba ko kung ako siyang ipagdamot sa ubang tao? Na maski wala mi label, gaselos ko, gakasakitan ko. Pero Cinderella, kabalo kong dili tama ang akong ginabuhat. Kay tungod ani, sa hinay-hinay, kapalayo siya sa ako. Unta matawangan ko ninyo sa kuang sitwasyon karon. Para sa putahe confession, Dudong.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix.
2: Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian, na nabukod ako na.
1: Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod.
2: Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw.
1: I-try na ko,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: O na, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po. Naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yestoil na panyo, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Mas ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap. Sige raman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, bation jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: years of trying, no one can bring you down. Sorry na. Gilangon maning kaambot ra ko nga pag-abot sa panahon, gapon ako tingog nga maganta-kanta para dili pud mo mabad trip sa ako. Maayong gabi gihapon sa mga nagpabilin, nga nagpaminaw sa taong programa o sa mga nagbiyahe ron. Nagihimot ang background sa ilahang mga taxi, sa mga bus, or di kaya sa mga jeep. Maayong gabi po sa inyong tanan. Thank you. Good kayo. Thank you! Hopefully nga okay na ang kagabion. Hopefully nga wala nagduka samtang nagtrabaho. Dili pwede magduka. Kaya kung magduka-duka, basig kawatun. Okay na manog ka ng kawatun. Gamay ra nga butang ka na ma-afford report. Pero... hoy, basig daghan kay kawaton din nga. Malang nga magmatagid ha. Dapat nga alive gihapon ug ayaw kalimot kapag kapo need nimo og kape nga magpabuhi sa imuhang dugo sa kagabhion nga dili makadaot sa imuha. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, super and duper duper recommended kay nako na siya sa inyo ha. Tungod kay isa pod ko sa mga user ana, not because nga produkto na mo na siya dinhi ha, pero super recommended po isip usa ka gatrabaho o sa isip usa ka radio presenter, isip usa ka virtual assistant, isip usa ka maestra, charot. Pero need gyud nimo og kusog bi, need gyud nimo og kape nga dili ka mag-guilty every time nga mag-inom ka. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, available na po sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica sa tibuok Pilipinas. Balikan na to ang story ni Dodong. Dodong. Si Dodong in town, nga gaselos-selos maski wala mo'y label. Di mo na pwede. Ako unhan na lang ti kadaan dong ha. Wala jug kay karapatan nga magselos saya. Maski pag best friend mo. No? Kay wala may, wala mo'y label. Gawas ko na mo'y label. Niingon na gani ang babae sa imuha nga. What happened was just friends with benefits thing. Oh, so kana pa lang daan, wala kay dapat panghawakan saya. Oh, best friend ka, dihara kataman. Sa karon kay wala mo nang makay pag-asa sa iya kay kung napadugay na kang gisugot ana oy. Hello sa kong asawa nga nagpatulog sa mga bata, magpahungaw ko sa mga dagko pang utang niya, murag wala may pakialam. Sa texter 888 from Tagum City, may gabi ida sa imuha. Sige lang, basing ka-stress lang po na imuhang asawa, pero bitaw, usa sa mga dakong sekreto sa mga mag-asawa, kapag kanay problema, dili pwede isa lang ang mag-solve, ana ha. Dapat naduha, gid mo magtinabanga, gid mo magtinabangay, gid mo. Dili gid pwede nga suluhon sa isa kay basig ma-depress gid in town na. No? Mapilay in town ng inyuhang kaminyoon kung ang isa lang ang maglihok, ang isa isayahay lang. Hi kay Marce Magali. Thank you! Pedrito Apurol, may gabi po from Tagbilaran City. Thank you! Tamat kay Bibi sa imuhang pagtanaw sa Facebook Live. Ang tambag na ho kang Dudong Bibi ka nang manuroy sila sa simbahan. Oh, suroy gyud si Arman, pero minti magini si Arman. Arman, common sense gani Arman, nga dili na gani ganahan ang babae makiguyog sa iya. Arman, no? Pugsun pa lugar niya Arman, guyuron pa lugar na niya, kaya para lang guguan. 0945-443-5869. Pwede mong matawag biha kung ganahan mo nga maghatag og tambag sa ato ang letter sender karong gabi una. Si Dudong na walang karapatan magselos kasi wala kayong label. Ayaw mo pag-iingon na, uy. Oo, balag, lagi best friends lagi mo, pero wala lagi kay right. Wala kay right yung magselos-selos kay, di hara ka tama eh. Oh my God. Dudong ah. Sige, ito na yung tubag ko. Hi, may gabi po.
1: May gabi, baby.
0: May gabi, baby. Kinsa ni palihog?
1: Oh, na dyan ko ilas, baby.
0: Kaya lang, manggod. Oh, hi, me. May gabi, hi. Hi, unsa man imo hang tambag kang Dudong, hi.
1: Ay, ang problema anak niya, kaya mag-i-pull nga friends na mga taxi lagi, i-pull mga
0: ganyan. Naman siya, alangan kay naman siya feelings, haim.
1: Oh, lagi niya. Oh, sana na-resulta ron eh. Mahay-mahay na siya.
0: Kaayo, nagmahay-mahay na siya. Pero, dili niya kaya gapang biyaan ang babae, haim. Kay gusto gid gapon kay niyang babae, maskin pag ginapagtabuyan siya.
1: mo mang gani nga bisan pag sa kasulatan kay ang kasulatan friend di na pwede nga love.
0: Oh.
1: Oh, kung love niya di pwede siya makahabol pero kay friend man la.
0: Oh.
1: Ila talainan sa friend og love di bisa pa ispilingon layo kayo ang laba layo kayo ang friend.
0: Pero kay pero ano mangud haim nagsalig mangud siya haim kay naalagi daw na hitabo sila ha haim. Siguro nasa ginapanghawakan ba nga karapatan nga dapat magsel nagi siya karapatan magselos maski wala sila label tungod kinay na hitabo sa ila ha.
1: Aw. Oh. Wa man to nga hinatabo di man to adi man to tinuyuan kay pinaagi man to sa inom.
0: Mm-hmm.
1: Normal man to abnormal.
0: Dobi.
1: Normal to kay di nga de magbuhat sila ana-ana di lang gamit tag inom di.
0: Nya dobi kay dobi kay na kuan man ginahitabo man gyud. Di karon ang affected kay kining si Dudong. Ang babae wala lang sa babae pero si Dudong affected kaayo.
1: Di man gud niya masabtan kung unsa nang friend. Eh ha, padalos-dalos man gud siya.
0: Kana lang lagi.
1: Hmm.
0: Nang sumay buhaton ani ni Aronheim nga muraga niya pa payat na daw kay siya kag grabe ang depression tungod ani. Oh.
1: Asi gid ang tambagan man gyapon nato na siya kay patambag siya kay nagpadala man diha. Dapat mamagud ng patambag mga lisod pog di siya tambagan kay di siya patambag di na siya magpadala niya ato tambagan niya.
0: Mao.
1: Di siya ma-depression kay magpakalalaki siya. Maman, huwag ka nang isa rin nagpalda.
0: Mm, daghan man mi.
1: Huwag na tali ha.
0: Ay na, oy, ilaalahin na lang ilaha. Ay, bahala sa diya.
1: No, gani nga. Taod-taod naman, Bibi, nga wako makatawag. Kay kanilaging usahay po nga. Kanil pong tago nga. Dili mo mag...
0: Na,
1: usahay po. Dito pag manawag ko wala pug ka.
0: Dide, na mangug ko grabe ka. Wala day ka kadungog sa tagom na naga-air sa tuang programa di ay.
1: Usay na, usay karon. May gani na aron ako yung ipaabot bisag sigig sounds. Ipaabot din.
0: Ala sorry ka ayo ha. Sige nang akong pangutanon kung unsay problema. Basin sa internet or sa kuryente di adto. Kay balita ba naka-haim no murag naay problema sa kuryente di ha.
1: Okay man ang okay man ang kuryente dire bibi kay hapit naman pas gapalong man eh.
0: Oh no. Oh dapat usa naman gyud ka ng palong og siga. Laoy. Haim, salamat kayo Haim ha nga nagmata pa diay ka karong gabi una mo nagdakaw-lakaw ka Haim. Asa ka karon?
1: Wala na ako naghigda sa katri bibi nagpa kuan kay init kayo ang panahon igang nya nagpasilingpan ko kay para bugnaw ang inig mata ni mo sa buntagon, bugnaw gihapon kay di man pareha ka das bukid nun nga inyong gi tandi sa bagyo masig mamahora po na sa bukid nun o sa bagyo
0: ah basta kay din mo mas bugnaw pa min sa bagyo.
1: Na ako din na bibino magsilbi ka ako di ba ako mag-ayos.
0: Basta ka ako hay mga ako arthritis sobra na. Hindi nga makatabang. Haim, salamat kayo, Haim. Ay, sige, wala ka, di ko magpahalata. Salamat kayo, Haim, ha. Katulog na, Haim.
1: Ay, katulog na, ay. Asta, pugka, ako yung pugkatulog.
0: Katulog na.
1: Amping, bibi, sa imong mga lakaw, sa imong work, amping, kanunay, kay, naaami kanunay, magmonitor ni mo, huwag makaya matawag, basta nalilood. Thank
0: you! Salamat kayo, Haim. Na-appreciate kayo na ako ang imuhang pag-care sa ako. Sige lang, ay kabula ka kay pag once maka-leave gid ko sa trabaho, muling tagom, hapit gid ko niya, Haim. Wala pa dyan ko kauli. Kalawis ginawa, pagkid ko kauli. Busy kay Kuhay, mas in.
1: Minyaw na kayo si Kuhani mo, si Bro Andamon. Minyaw na kayo si mo, ha?
0: Ang nakasabaan, nag-iko ni Ama, no? Ang ano daw, kunungwa na kayo uli-uli. Lisod kayo uli, Haim. Kung ka-file of leave.
1: Kaya yung nagtiya nga, diya, ananin mo siya.
0: Wala, oye, musaka, gihapon ko ang ihang andamon speak. Sige, Haim, thank you, kaayo.
1: Hindi ka, bibi, basta mawa yung arthritis, mawa agit ng arthritis, basta masaka dito.
0: Sige lang, puhon, sabay ta puhon. Lamat kayo, Haim, may gabi, Idi, ha.
1: Hey, bibi.
0: Night.
1: Good night.
0: Night. Uy. Si Jaime Pumbo, no? Hindi sa may Santo Tomas Davao del Norte. Ang ato ang suki nga tigpaminaw. Grabe yun gani si Jaime. Always yun din siya nga. Kanang mangita gani siya paagi nga makapaminaw. Ginoo. XFM ni? Oo, XFM ni. Diyos ko. Yes po, XFM ni po. Yes po, sa Putahi Confession. Yes po, ako po yung mong kaubang karong gabi una sa XFM ni Putahi Confession. Texter 411. Yes po, ako po. Thank you! Kaso lang, ang saman, muhabol pa ka kayo. Muulit na ko. Dobby? Ano? Ala, oo. Hindi na akong makatubag man. Oo, ano, napuno man tagkuan. Uy, sige na, ugma na lang, bawi na lang tagma. Sorry, baby. Di na ako matubag imuhang call. Kaya muulit na ako. Paulian ako. Matulog na po, ha? Sa'yo pa ko mag-work, ugma. Hala, makarelate ko, ani ay. Nga naman na, friend. Kaselos ko, masking wala may label, pero emura. Lo. Alo. Ayun, lagi mo pag ang pag-emu pag ani mo, wala pa'y guarantee. Ayun lang sa mo pag-selo-selo, siguro, friend. Okay. Ako na kagi ko ana friend list diligid siya lalimbay diligid siya sa yun kanang kanang murag tanang actions niya kay bantayan nimo kay basig masig na nay lain nga magpalipay sa iya murag sakit man pero human ako ato friend wala na ako ka experience na mga selos-selos ron kay nananahimik na ang aking buhay oh huh? Mas piliin lang na ako friend nga magdevelop ang ako ang career oh nga mag sige man tag ko ana ni may makagraduate tas masteral na lang, no? Di na lang ko maghuna-hunaan ang mga ingunaan na friend kaya maglabad akong utok. Oh, kung emura, dayon na lang na friend. Kaya parana na siya kay reason nga magselos-selos ka diha, friend. May gabi diha sa imuha, Nicolo Anitan Salvador, all the way from CDO. Thank you! Tama kay friend and talk to you soon. Nakubi, wala na mag-itay igong oras. Salamat, salamat, salamat ka ayo. Thank you! Tanyang pagkuyog-kuyog sa kuwa sa pipila ka oras, ay magkabula ka. Actually, ugma, magkuyog-kuyog ta ninyo, ugma. Yes. Pwede i-announce? Dili di ay. Sige. Sa live na lang ta magkita. Ito. Sa ngalan na lamang po sa Tibog Press sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Ako po si Cinderella para sa Putahe sa Gabi.
2: Init ba ka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimaw tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya ng summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Ka-Clarence, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: FM.
1: Kak Larik sana.
2: Exciting!
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Maglamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko ang Santone Plus.
4: Kamusad? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong giinom.
11: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santone Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatul og patas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express alas 6 imidya, walay gipaboran og gitapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya sa Sentro. Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes. XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan. Brix Flores sa XFM Davao.
6: Katrupa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamatuoran ang among gibarugan.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
5: Marvin Iban sa XFM Davao.
9: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan. Malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsabling journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamaytulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Kaklarek, sana!
11: Exciting!
7: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: DJ Edgeboy Art on XFM.
2: Exciting morning.
3: Exciting morning.

0: Bakla Reksana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Santon Plus Gold User. Atong paminawon.
6: Apo si Jonathan Layaw, dapat pat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko glipong-lipong. Mga nga nakadungog ko sa radyo ang hantog plus goal niya. Gato marhadaan na akong lula. Mga ito ni palit ko akong gitisingan, akong gimintay, nakaharot og duwa kastab akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo glipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Goal. Mga pareha o gibati sa ako. Gitingin ninyo na yung Santon Plus Goal. Basin pareha na ako. Muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Goal user sa pat
5: Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
12: Purma dagani, pre. Pero may problema.
11: Ay, ano na aw?
12: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko pero hina ng junior ko.
11: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
12: Turbo?
11: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
10: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
5: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. Nga mga organo o nagkulang ang mga bitamina o minerali sa lawas. Free Dietary Guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Mga katropa, available.

0: Kaklar eksana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dai si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imokutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungganon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
4: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
5: Express Balita. Balita.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
3: Alan Abais, Alan Abais sa XFM Davao.
8: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
9: Exciting!
3: Andy Causon sa XFM Davao.
10: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa hunahuna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong wasaad. Sa kamatuoran, ako mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
11: XFM 89.1. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklarek, sana!
12: Exciting!
6: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:01 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang

0: Batan-ong mag-uumas sa Davao City, nakumpiskahan og kapin 1 million pesos nga marijuana, arestado. Duha ka bata patay sa sunog sa Misamis Occidental. Inflation sa Colombia, misaka og 6.24%. Tyson Fury, gibatiko si Anthony Joshua sa pag-backout sa ilang away. Jamie Evangelista, nakapukaw og diskusyon sa social media, labot sa made boundaries. Thinking Tree sa Italy, gibantog sulod sa libuan katuig, tungod sa purman, murag na malandong nga naong. Alang sa Health Alert, gibutdan sa tiyan ang infant, hustong pag-atiman, gipasiugda. Express Manila!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Miyerkules sa pitsa 9 na nimbulan sa September tuig 2026. Sa ngalan ni Andorina Causon, ako yung tigbalita karong oras sa katropang Alan Abais. Ug sa mga pagbuhagay sa balita-balitang lokal.
4: Balitang balitang lokal. Lokal.
3: Ang atong balitang lokal atong nato sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, ini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya ug pagkusgon ang cognitive functions sa utok nga mo hinungdan sa pagkawala sa memorya. Ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing ug mapakalma kini sa tuang nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala gani caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix, kape na tambal pa. Available na sa mga butika nationwide. Batan-ong mag-uma sa Davao City, nakumpiskahan og kapin 1 million pesos nga marijuana. Arestado. Ang Express Balita Manugad ni Marvin Ibano.
5: XFM Report.
0: Arestado sa kapulisan ang usa ka batan-ong mag-uuma sa Davao City human kini nakumpiskahan og blinoke nga gituuhang pinaugang dahon sa marijuana atol sa usa ka baybas operation pasado alas 12:17 sa kadlaw ning milabayng adlaw. Sa interview sa XFM Davao, gibutyag sa Davao City Police Office Public Information Office nga usa ka alias Angelo ang nadakpan, 22 anyos kini nga taga Barangay Talomo, Davao City. Nasikop kini sa ila mismong panimalay diin atol sa pag-imbentaryo sa mga ebidensya, mitimbang ang mga na-recover og 8,400 grams nga gibana-bana ang nagkantidad og 1,008,000 pesos subay kana sa standard drug price. Nahimong posible ang operasyon pinaagi sa pagtinabangay sa Regional Police Drug Enforcement Unit 11, Second City Mobile Force Company, Eden Police Station ug Talumo Police Station uban sab sa koordinasyon sa PDEA. Nunot sa maong kalampusan, gikomenda ni DCPO City Director Police Colonel Peter Madria ang nalambigit ng mga operating units uban ang pagpasalig nga magpadayon ang gipakusgan ining inter-agency collaboration ug walay puas nga intelligence-driven operations sa pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw sa dakbayan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita.
3: Dugang pang hagpas sa tuwang balitang lokal. Nakahimo na usab ug sa kadako nga lakang ang Davao Public Transport Modernization Project o DPTMP human nagiaprobahan sa Infrastructure Development Committee 11 ug Regional Project Monitoring Committee 11 ang pag-endorso sa 2.4 bilyong pondo alang kini sa right of way acquisition. Nasairan nga ang maong pondo gamiton kini sa pagpalit sa mga yuta nga o pagatakuron kini sa modernong bus stops ug bus shelters sa tibuok Davao City isip kabahin sa pagpatuman sa bag-ong public transport system. Maabot sa kapin 1,000 ka mga bus stop shelters ang giplano nga ipatukod sulod sa 672 kilometro nga network sa DPTMP aron nga masiguro ang mas luwas, komportable o accessible nga pasilidad alang kini sa mga customers o commuters. Ginauman nga makatabang kini sa pagsunod sa accessibility law o BP 344 ug maghatag og mas lapad nga espasyo sa mga pasahero labi na sa mga lugar nga pig-ot ang sidewalk ug kalsada. Kung mahuman na ang proyekto ginauman nga mukabat sa 800,000 ka mga pasahero kada adlaw ang maserbisyuhan sa DPTMP samtang ang proposal karon ipadala kini ngadto sa Regional Development Council 11 alang kini sa sunod pa nga mga pag-aproba.
2: Express Balita.
3: Mikabat 52 ka mga Dabawinyo gikan sa nagadaiya nga barangay ang midunar og dugo niadtong Lunes sa September 7 sa kaduhang bloodletting drive sa 1st Congressional District Office sa Davao City. Gipahigayon kini sa People's Park uban sa SPMC Blood Production Service aron nga madungangan ang supply sa dugo alang kini sa mga pasyenteng nanginhanglan. Niapil ang mga taga barangay 34-D, 8-A, 21-C o 35-D uban sa ilahang barangay health workers. Bisan pa man sa maong ihap, gipanawagan paghihapon ang mga nagadayang sektor o grupo nga magpahigayon o bloodletting drive tungod kini sa daghang mga pasyente ang nanginahanglan karon o dugo.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Ato na kita 7 minutos ng paglagutok sa ika-alasay sa buntag. Doon nga panghukad sa itong nga balita nga lokal hatog na to sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, ato na kini mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound, ako kini tabang aron nga ipagawa sa mga free radicals o toxin sa lawas. Ang Santon Plus Gold, mapalit kini sa Shopee, ngaman sa mga butika nationwide. Niani og pagdaig gikan sa publiko ang nagapadayong programa sa PNP Regional Highway Patrol Unit 11 kung PNP RHP U11 din gawa sa seryosong road safety operations nagapanghatag sab kini og helmet sa mga nagkinahanglan. Ni nga malibay ang adlaw lamang na aktuhan o gagisita sa nagapatrolya niini nga personay usa ka rider o usa ang usa ka rider nga dunay angkas nga walay helmet samtang nagsubay kini sa MacArthur Highway ning syudad. Inay isyuan og TOP bagong helmet ang gihatag ngadto sa angkas nini uban ang pagpasabot nga importante kini alang sa kaluwasan sa ilang biyahe. Una nang gibutyag ni Highway Patrol Group HPG 11 Regional Director Lieutenant Colonel Jed Glamour nga kabahin sa iyang inisyatiba aron nga mapalig-on ang pagsalig sa o pagsalig sa publiko ngadto kanila mao ang Feel Safe and Feel Good program kung asa gawa sa law enforcement operations uban sa tabang sa regular nga sponsors nagapanghatag sab kini og bagong helmet ngadto sa mga labing nagkinahanglan niini.
2: Express Balita.
3: Dugang pang duot sa tunga balitang lokal moabot sa kapin na 1,000 katrabante sa Davao City ang nakadawat og monetary settlements, back wages og separation benefits pinagi kini sa single entry approach o SENA program sa Department of Labor and Employment kun dole. Basik ni sa tao sa Dole 11 o Dole Davao City Field Office, mukabat sa 1,062 ka request for assistance ang ilang dawat sa unang unum kabulan sa tuig. Pinagi sa conciliation o mediation conferences, nagkatabang ang ahinsya sa pagbagawas o kapin 63 million pesos nga monetary claims alang kini sa 632 ka apektado nga mga trabahante. Lakip sa kasagarang reklamo nga nasulbad mao ang non-payment sa final pay, underpayment sa minimum wage, legal nga pag-dismiss disputes o wala mabayring 13-month pay. Matod sa Dole, ang programa nagtugot sa paspas o patas nga pagsulbad sa labor o labor disputes nga dili na kinahanglang muabot pa kini sa taas o mahal nga proseso sa korte.
2: Express Balita.
3: At tapos ang hukad sa itong balitang lokal, may bisita sa Davao City Council ang mga opisyal o staff sa Malungon Municipal Council sa Sarangani aron nga tun-an ang mga maayo nga pamaagi sa legislative work. Gipangluhan nila ni Councilors Erwin Asgapo o John Ken Escalada. Mitambong ang delegasyon sa 36th regular session sa Davao City Council isip kabahin sa ilahang benchmarking initiative. Tumong sa pagbisita nga makat-on sa parliamentary rules, session management o committee work nga mahimo kining i-adapt sa Malungon aron nga mapalig-on ang ilang legislative process o mapaayo ang serbisyo publiko. Gidawat sa Davao City Council ang delegasyon o gipasiugda ang kamahinungdanon sa pagpaambit sa kahibalo o kasinatian tali kini sa mga lokal nga konsiho.
2: Express Balita!
3: Aduna kita ay 11 minutos lang paglagutok sa ikalasay sa buntag sa mga hukad sa Balitang Regional.
4: Balitang Balitang Regional!
3: Ang balitang regional ato grato sa Santon Vitamin C. Mutabang kini nato aron nga mapalambo pa ang atong immune system mga katropa. Aron nga ang pamilya usab di magkasakit og magmalipayon. Inom og Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Available na sa mga butika nationwide. Duha ka mga bata patay sa sunog sa Misamis Occidental. Ang Express Balita Manukad ni Rostom Villafranca.
5: XFM Report.
6: Patay ang duha ka minor de edad. Huma nasunog ang lima kabalay sa Prok 1 Barangay Villa Consuelo, Misamis Occidental, nitong Lunes sa buntag, September 7, 2026. Ang mga biktima, mga batang lalaki nga nag-edad og 4 og 2 anyos, nasuta sa investigasyon sa mga otoridad nga ang mga bata gikatahong ni bisita lang sa maong balay o giingong nagdula og kalayo nga maoy gituohang hinungdan sa sunog nga nagsugod mga alas 11:40 sa buntag. Paspas nga ni kailap ang kalayo tungod kay gama sa light materials ang mga balay. Padayon karon ang investigasyon sa kabumbirohan aron mahibaloan ang tinuod nga hinungdan sa sunog og ang kinatibok ang kantidad sa kadaot sa mga kaptangan o aron matabangan ang mga pamilyang na wadan o panimalay. Mga katropa, kapibang healthy, imugipangita mag Santon Plus Coffee Mix ka na, alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
2: Express Balita!
3: Agila luwas nga na-rescue sa usaga batan-on, human gigukod sa mga uwak. Ang Express Balita Manukad ni Lovely Tokero.
5: XFM Report.
7: Ana-ana karon sa kustodiya sa Community Environment and Natural Resources Office kon sinruglan sa Sarangani Province ang Philippine Serpent Eagle. Human girescue sa batan-on nga si Zian Mike Laure Mijares nga taga Purok 2A sa Pupadido Malapatan Sarangani Province. Sumala pa nga na tingala ang tigbalay nga naabot ang maong agila sa ilang terrace alas 8 sa buntag ni nakalaybayng adlaw. Human gigukod sa mga uwak. Dali dayong gitabangan sa nasampit ang agila ug nanawag og hinabang sa barangay. Pag-abot sa mga environmental authorities, naabtan ang luwas og himsog nga agila. Giturnover kini alang sa proper assessment ug appropriate wildlife intervention. Sa pag-amping sa batan-on sa agila, nagpamatuod sa rig-on ug malampusong information dissemination ug kampanya batok sa pagpanghilabot sa mga mananap ug lain pang endangered species. Mga katropa, sama sa Philippine Eagle nga ilado sa ilang hait ug tukmang pananaw, importante usab nga atimanon nato ang atong mga mata matag adlaw. Sulayi ang Vision X Plus alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lovely Tokero, XFM News.
2: Express Balita!
3: Aduna kita 14 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa to mga hukad sa balitang national.
4: Balitang balitang national.
3: Ang atong balitang national ato kanato sa Premium D3, ang softgel capsule nga makahatag kini og instant energy tungod na kini taas nga medium chain na triglycerides. Kung musulod kini sa imong lawas mga katropa, mudiretso kini sa imong atay ug mahimo kining instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay kini BCO ug moringa seed oil extract, available na sa mga butika nationwide. Ang atong balitang national atong Saron ang detalye manukad sa tuang sister station ang XFM Mega Manila.
8: Mga katropa, mahigit 12,000 barangay sa buong bansa ang posibleng makaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa epekto ng habagat. Lumabas sa forecast ng Mines and Geosciences Bureau na nasa 12,161 barangays ang nasa panganib mula September 8 hanggang 11. Pinakamarami sa mga apektadong lugar ang nasa Central Luzon na may 2,709 na barangay, sinundan ng Calabarzon na may 2,476 at Ilocos Region na may 1,558. Kasama rin sa listahan ang Cagayan Valley, National Capital Region, Cordillera, Mimaropa, Bicol, Western Visayas at Eastern Visayas. Paalala ng MGB sa mga residente sa mga lugar na ito at sa mga kalapit o nasa ibaba ang bahagi ng mga lugar na maaring maapektuhan na manatiling alerto at agad na magsagawa ng kinakailangang pag-iingat. Ayon sa PAGASA, magdadala pa ng mas maraming ulan ng habagat sa Luzon at Visayas ngayong araw ng Miyerkules.
2: Express Balita.
8: Nanawagan ang PAGASA sa publiko na magtipid at maayos na pamahalaan ng paggamit ng tubig habang umiiral ang katamtaman hanggang malakas na El Nino sa Pasipiko. Ayon sa Weather Bureau, asahan ang pagbaba na mararanasang mga pag-ulan sa malaking bahagi o asahan ang pagbaha na mararanasan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa pagsapit ng mga susunod na buwan. Kabilang sa inasahang makakaranas ng tuyong kondisyon ang Davao Sur, Occidental Mindoro o Occidental Davao at Sarangani, habang 44 na lalawigan ang maaring makaranas ng dry condition at 17 lalawigan ng dry spell. Pinapayuhan ng PAGASA ang publiko na mag-imbak ng tubig ulan at makipag-ugnayan sa mga water utility at ahensya ng gobyerno para matiyak ang supply ng tubig. Inaasahan po na magpapatuloy ang malaking pagbaba ng ulan sa maraming bahagi ng bansa hanggang sa susunod na taon.
2: Express Balita.
8: Umabot po sa 4.38 billion pesos ang pinsala ng pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa habagat at mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok. Ayon sa Department of Agriculture, apektado ang mahigit 99,000 na magsasaka at mangingisda, habang nasa 81,511 hektarya ng mga sakahan na ang napinsala. Pinakamalaki ang pagkalugi sa palay na umabot sa 2.05 billion pesos, habang 1.38 billion pesos naman ang pinsala sa value crops, gaya ng mga gulay, prutas at pananim. Tinatayang 647.69 million pesos naman ang pinsala sa fisheries at aquatic resources, habang milyon-milyong piso rin ang pinsala sa livestock, irrigasyon, mga pasilidad sa bukid at makinarya. Para matulungan ang mga apektadong magsasaka, magbibigay ang DA ng mahigit 609 million pesos na halaga ng binhi at iba pang agricultural inputs. Maaari rin silang umutang ng hanggang 25,000 pesos sa ilalim ng Survival and Recovery Loan Program. Samantala, mamamahagi ang National Food Authority ng 9,260 na sako ng milled rice sa mga lokal na pamahalaang lubhang naapektuhan ng kalamidad.
2: Express Balita.
8: Samantala, hindi inaasahan ng Department of Agriculture na tataas ng malaki ang presyo ng bigas sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa DA o Department of Agriculture, maliit lamang ang epekto ng fuel price hike sa presyo ng bigas dahil maramihan ang transportasyon ng palay at bigas. Sa Metro Manila, nasa 50 pesos kada kilo ang imported premium rice, habang nasa 48 pesos ang well-milled, habang 45 pesos naman ang regular milled rice. Samantala, nasa 48 pesos hanggang 60 pesos kada kilo ang premium local rice, habang 40 hanggang 56 pesos ang well-milled at 38 hanggang 50 pesos ang regular milled rice. Tiwala ang DA na mananatili sa 50 pesos hanggang 55 pesos kada kilo ang presyo ng well-milled rice dahil sapat ang supply mula sa malakas na ani at patuloy na pagdating ng imported rice.
2: Express Balita.
8: Uminit ang pagdinig sa Budget Department o sa budget ng Department of Labor and Employment o DOLE matapos magbanggaan sina Labor Secretary Francis Tolentino at Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando tungkol sa suspendidong dagdag sahod. Sa iginit ni San Fernando na dapat ipatupad ang dagdag sahod dahil hindi umano nabayaran ang 10 bilyong pisong bond na itinakda ng korte, kaya wala umanong bisa ang kautosang pumipigil dito. Pero ayon kay Tolentino, hindi maaaring basta baliwalain ng DOLE ang injunction o utos ng korte, at korte lamang ang maaaring magpasya kung tama o mali. Iginit naman ni San Fernando na ang Regional Wage Board ang binigyan ng batas ng takda ng sahod at mahalaga sa mga manggagawa ang dagdag kita ka. Dahil sa pagtatalo, iginit ni San Fernando na ipagpaliban muna ang pagtalakay sa budget ng DOLE na sinuportahan naman ng isa pang kongresista. Pero sa botohan, 31 ang tumutol at 7 lamang ang pabor, kaya nagpatuloy ang pagtalakay sa budget ng DOLE kahapon.
2: Express Balita.
3: Balik diri sa to sa Dakpen sa Davao na kita ay 21 minutos na palabay si Kalasay sa buntag. O karoon natong luparaan ang balita-balitang international.
4: Balitang international. International.
3: Ang ato nga balitang international, hatog na to sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung ginipaghimo alang sa mata. Ato na ginipiktibo nga potent antioxidant sa mga ginisalutin. Si santin, beta-carotene, o vitamin E, nga makatabang giniaron nga malikayan, nga makabaton kita, o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pa nga mga sakit sa ato ang mata. Available lang sa mga butika nationwide. Sa detalye, misaka nga to sa 6.24% ang annual inflation rate sa Colombia niadtong Agosto. Sumala kini sa opisyal nga datos gikan sa Dain Statistics Agency. Mas taas kini kon itandi sa 6.03% nga natala kini atong Hulyo ug labaw usab sa forecast sa mga ekonomista. Gipakita sa report nga ang pagsaka sa presyo sa pagkaon, kultura ug komunikasyon mao inaguna kini hinungdan sa inflation increase. Padayon nga nahimutang ibabaw kini sa target range sa Central Bank ang inflation sa Colombia nga gitakda lamang sa 3%. Sa karon ang kalambuan gimonitor sa mga ekonomista tungod kini sa posibleng epekto nini sa purchasing power sa katawan ug sa ekonomiya sa maong nasod.
4: Express Balita.
3: Nagpasidaan ang usa ka international security nga ang mga armado nga gang sa Haiti nagpalapad kini sa ilahang operation gikan sa syudad ngadto sa mga rural nga komunidad. So wala sa taho gigamit sa mga gang ang hit and run attacks, kidnapping, pagpangawat og kahayupan og pagbutang og roadblocks aron nga makontrol ang mga lugar. Usa sa mga insidente nga gitumbok mao ang pag-atake sa komunidad sa Kinskaf diin. 12-12 nga sibilyan ang namatay og daghan usab ang gikidnap. Gipahayag sab nga kulang sa personnel og kagamitan ang security forces sa Haiti aron nga mapugngan ang paglihok sa mga armadong grupo sa kabukiran og lagyo nga mga lugar. Nanawagan karon ang mga eksperto nga dili lang seguridad kundi lakip ang pagpalig-on sa lokal nga ekonomiya og agrikultura ang kinahanglan karon aron nga masulbad ang naisgutan nga mga problema.
4: Express Balita.
3: Sa ito nga balitang paugnat sa kusog.
4: Balitang sports.
3: Atod ka na ito siyempre sa Turbo Men Enhancer. Gamita kini 30 minutos una mo maglabing-labing o magdugsing-dugsing ni Mrs. Mas mulami o muligon ang inyong relasyon kung naka-Turbo Dietary Food Supplement ka. Bila mo na po kini sa mga butika nationwide. Tyson Fury gibatikos si Anthony Joshua sa pag-back out sa ilahang away. Gipamahayag ni Tyson Fury nga nag-back out si Anthony Joshua sa ilang match anticipated All-British Heavyweight. Dugay ra nga nabaniog sila si Fury og Joshua nga mag-meeting. Apan wala pa'y kumpirmasyon, may kalabutan usab ni ini. Gilaomang mag-atbang ang duha ka mga kanhi heavyweight world champions karong Nobyembre. Apan wala nauyunan ang location fight. Apan sa usa ka video nga gipost sa Instagram, sumala pa ni Fury nga mismo si Joshua ang dili gusto nga madayon ang away. Giawag na lamang ni Fury si Joshua nga kung tinud-anay sa away, andam siya matod pa sa bulan sa Nobyembre. Apan kung dili mangita siya og lai na lamang nga ikasangka. Samtang gihagit usab ni Fury og gihagit ni Fury si Olistar Usyk sa Trilogy Fight. Apan sa record kaduha na kini na pildi sa mga kamot ni Usyk.
4: Express Balita.
3: Sa ito nga balitang showbiz news. Atod ka na to sa ito ang sabon, ang Claire Skin Herbal Soap, ang sabon nga maalagaron. Nakakuha og dakong atensyon sa social media si Chami Evangelista, asawa kini sa aktor nga si Baron Geisler, human sa iyang controversial nga post sa Threads. Nangutana na si Jami kon moral ba o normal nga matulog sa usa ka higdaanan ng usa ka kasado nga employer og iyang personal assistant o maid. Uy, bisan wala kin diretso nga nagisgot kang Baron Geisler, daghang netizens ang naglambigit sa post sa ilaha karon nga relasyon. Misunod kini sa una niya mga social media post nga may kalabutan sa addiction, healing o personal struggles sa kaminyoon. Sa pagkakaroon, wala pa'y opisyal nga tubag si Baron Geisler kabayan sa mga isyu o sa mga espekulasyon nga naglibot sa ilaha karon nga relasyon.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Sa ito nga balita nga lahi ragyud. Ang ato nga balita nga lahi ragyud, ato na to siyempre sa Santon Plus Gold. Gamay kini sa 100% nga extra ka supplements, natural ingredients. Aduna kini mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Ang Santon Plus Gold, mapalit kini sa Shopee, ingon man sa mga butika nationwide. Thinking Tree sa Italy. Gibantog sulod sa libuang katuig tungod sa porma nga murag namalandong nga nawong. Usa ka karaang olive tree sa Genoza, Puglia, Italy ang nakadani kini sa atensyon tungod sa talagsaong porma sa punuan ini nga murag nawong sa sakataw nga namalandong. Nagkalain-laing banabana ang edad sa kahoy apan daghang nagtuo nga mukabat kini og 3,000 na ka mga katuigan. Adunay usab mga banabana nga mas ubos pa kini busa dili pa tukma ang eksaktong edad dini. Nailhan kini isip thinking tree tungod sa natural nga porma sa punuan nga daw adunay naong og ekspresyon sa usa ka tawo. Bisan pa sa lain-laing banabana sa edad, nagpabilin kini nga talagsaong natural nga kahibulungan sa pagliya ug usa ka hulagway sa kalig-on ug taas nga kinabuhi sa olive tree.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Sa ito ang health alert. Matod ka na ito sa Santon Herbal Tea. Gibot dan sa tiyan ang infant. Unsa may husto nga pagatiman, kinikaroon ang gipasiugda. Sagad sa mga bag-ong nakabaton og anak, dali lamang kining maratol kon magpunay na og hilak ang masusong bata nga wala masayod kon unsa gayod ang hinungdan. Common nga sinyales nga nabutdan kon nahanginan lamang ang infant child, ilabi na kon ang inahan nagapadede kini dool sa electric fan. Gitambag nga human mususo ang bata. Ipa-burp aron nga makatabang sa pagpagawa sa hangin nga mahimong hinungdan kini sa kabuhi sa tiyan. Masahia hinahinay ang tiyan gamit ang limpyo o ga mainit-init nga kamot. Uliho ka mga bitiis nga daw nagbisiklita. Apan ayaw pugsa kung musamot ang kasakit o dili komportable ang bata. Likayi ang paghatag og tambal sa tiyan o uban pang medisina na walay tambag sa pediatrician. Gamita sa igo o minimal lamang nga pag-apply sa Santon Herbal Oil sa buko-buko o tiyan o nga paspas nga malibyuhan ang gibati sa bata. Ang Santon Herbal Oil mayo kiniusab nga gamiton alang kini sa mga inahan nga exposed sa kahapo sa trabaho sa panimalay. Aplasi ang mga kamot o tiil o na ikaw matulog mga katropa.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Og higala mo kutong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Miyerkules sa ipitsa 9 na ning bulan sa September tuig 2026. Sabi ko mag Augusto pa, no? May mga buntag di ay tuod sa mga naminaw karon na nagatanaw sa tuwa sa 89.1 sa XFM dial sa tuwa nga FM band o sa tuwa nga XFM Katrupa Digital Facebook page. Good morning kay Tia Alcaraz, Nita Valderosa. Good morning kung namatod pa Alan and Ma'am Andy, no? Minus Ma'am Andy ta, ha? Elmer Curioso Cabillo, good morning. Sir Alan o Ma'am Andy. Good morning po kay Jerly Ann Pisanon o sa mga suki na tunti paminaw ka ng mga katropa, nagkakinahanglan mo o kanaganing pagtagad sa inyong mga bata nga dili kiniingon o mahimo nga pasagad lamang. Labi na itong mga dunay mga gun or kini nga mga gun handlers mga katropa, tudlui inyo mga bata nga mahimo kini nga dili mahadlok apan kabalo unsaon paglikay sa disgrasya, mga katropa. So kung something exciting, mga katropa, atong isgutan karong abulana, it's more than just a shooting match ang mahitabo. It's a chance to witness the thrill of action air, experience in an amazing community, and be part of something that truly makes a difference. Doon ay ipahigayon, mga katropa, ang President's Cup 2026 Shoot for a Cause, mga katropa. Matag registration na to, magatabang kini sa House of Hope, mga katropa, sa Children of House of Hope, diya sa may SPMC, silahang pagpagigbatok sa sakit nga cancer. Karoon na kining September 13, 2026, dito sa Blasters City, Davao, sa may Indangan area, mga katropa. Adunay President's Cup 2026. Og kita-kits muli na, mga tropa. Partner din na ang XFM 89.1 Davao. Muni ang official partner, mga katropa, sa ipahigayon nga President's Cup 2026. Susunod na ang The Secret of Health, na kauban si Doc Remily Tuuy, ug ang programa nga Bullseye, back-to-back with Bricks Flores and Yours Trolley. Sa ngalan sa tuwang titibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines, ugalan sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas, ug sa ngalan sab ni katropang Andy Causon. Ako niyong katropang Alan Abais, magayngon, kamaturan ang sandigan.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita. XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
9: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
10: XFM.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting.
13: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
14: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuuy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
15: Santon Plus Gold.
16: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
17: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
18: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
14: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
19: The Secret of Health.
14: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold, mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
19: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
18: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Vision Lex, daghan ang natabangan.
12: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision Lex Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
10: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
14: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
10: The Secret of Health, Santhon Plus Coffee Mix.
20: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients.

0: Nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka dinhi kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
2: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
5: X FM.
6: X FM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.

0: daghang klaseng kamera. Naay digital camera, film camera, og video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa katropa, alas 6.44.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning. Kamustamos, mi amigos y amigas. Welcome sa itong mga parikoy, mga parikay, itong mga kalomo ng mga kaloman sa matagalugar o probinsya sa itong rayon, ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. Huwag akutubo ko sa maabuti itong pagsibyo sa kapaginaut. Nga, kanunay kitang buligan sa grasya sa itong labang magagagahong. Ito nga safe and sound sa Matagusaga destination. Pasod o gawas itong dakbayan sa Dorian. Pizza 9 na dayon kita mga katropa. Siyempre, nagaduol na ang pizza di peligro. Okay, uban dyan, mayingon ang pizza di peligro mga katropa. Kining ting sweldo, imbis ke ting kalipay, ting peligro naman, no? Kating bayad na mag-utang. Kumusta mo din na mga katropa? Hinahinay lang yun ta, hinahinay, balag, hinay, basta kay safety ta sa kanunay. Adlaw ta sa tuapod karon nga pag-amping mga tropa gumikan kay ang haze. Masigwa mo na kahibaw ha, kanang medyo gadagtom ni atong kalangitan nya na ay mga panganuron o di ba pagtuon nato mga katropa og kanaganing nagafagi na atong dakpayan sa Davao. Karo kayong haze diri mabuntag mga katropa bagi ko nakadiri sa bukirong area ni atong dakpayan sa Davao sa atong Shrine Hills sa Broadcast Avenue Matina ning siyudad. Makita nimo ang siyudad covered with the haze mga katropa. Ay magkumpiyansa ha. Kahit kung magkumpiyansa mo, kumpiyansa gyud ta. Ang kato mga hikaon mga katropa, kinahanglan magmask ta lang gyud mong daan og para gyud nga makaamping ta kanunay mga katropa, magsanton vitamin C ka. No? Aduna kini spirulina nga puno kini sa vitamin A og 10 times kini nga mas daghan og bitamina kaysa sa karot. Dakon tabang gineron nga munindot og klarong imong pananaw. Ang santon vitamin C mo ni gingon og the alkaline vitamin C mga katropa. Og kini pong anti bacteria na to nga kining produkto sa Yes to Health Incorporated mga katropa ang Vision X Plus. Maupon ni mga katropa ang Santon Gold mga katropa og kape ang Santon Gold coffee mix. Ang tao nga minampingon, taas og dako ang potensyal nga maayo ang iyahang kaugmaon. Good morning. Aron na bayis po, syempre dili ta makompleto kung natong sparring partner karong oras sa mga tropa karong adlaw. Atong i-welcome si katropang Briggs Flores. Good morning,
1: katropang Alan. Good morning sa tanan nato nga mga kaigsoonan dili karon sa dakbayan sa Davao. By the way, good morning usab sa to mga kaigsoonan nga nakaroon sa mga probinsya nga sakop sa Davao region. Kumusta mo? Kumusta ang haze? Kay kagahapon ga pusnga-pusnga ang cellphone ninyo no o dinawa to mga advisory gikan sa NDRRMC. May wantag NDRRMC, dili na news sa department. News director.
0: News department regional center.
1: Regional center. Kuani kining National Risk Reduction and Management Council. Now, buti pasabot aning naalarma na ang national na to nga level may kalambigitan sa haze no dinhi dapita sa Mindanao, in particular po diri dapita sa Davao. Murag nga naman nga ang kalinan man mo'y gipunduhan o kanang hangin ang nga kinibang aso.
0: Mupilit maguna sa kahoy siguro.
1: Pilit siguro diyan, no? Sa bukid, no? Kaya... Diba,
0: magtuyok ang hangin diya sa kinibukirong area kaya dugay kinimahawas ba?
1: Basi no, kwan, katrupang alan ka nang gipaalim sa bukal kay bugno, ba yan na diyan na pita?
0: Oh, di sa kali... Giganahag pundo diya ba, no?
1: Di kalusot na yun. Kay bugno, niya init ko ng aso.
0: Niya ang, siguro, isa po na sa mga rason. Diri sa tuwa gani sa palibot, di na ko magkumpiyansa ni ganang inhale-exhale kay...
1: Matulo ni muning kuan, kining PM 2.5.
0: Delikado na. Kay kung hina kung kagbaga, dali ra kay... Labi na sa mga hikaon.
1: Hinagbaga, delikado gyud basi niya og makuano trigger
0: mga sunog baga aw makasurvive gyud na.
1: Sige man itog kuan, sige man tog suyo.
0: Anad man tog suyo og baga. Sige suyo og aso.
1: Good morning day kaninyong tanan mga katropa og sa to mga kaigsoonan karon nga mga OFWs, kumusta mo ato ang mga Filipino migrants sa di mo namo kalimtan mga higala nining adlaw 9 ha. Gitawag kini og Usminya Day.
0: Uy, Usminya Day.
1: Usminya Day. Dito na pita sa Sugbo. Kuan sila dito karon magdeklara sila karon og kuan gyud holiday gyud dito. No classes, no local government office work.
0: Di pa yung mga osminya dito.
1: Oh, dito na pita sa Cebu. Kini, muna siya ang katong pag hinumdom, pag-honor kini sa kanhing gobernador, o nahimong presidente, fourth president sa Pilipinas, si President Sergio Osminia Senior.
0: Sergio Osminia. Nga Osminia nga politiko sa kuani gun sa niya.
1: Kato si Serge si ano ra ba to si Senator Serge sa Osminia.
0: Serge Osminia.
1: Murag anak na lang to siya katro pangalan. Orapo.
0: Distansya na dito niya.
1: Kaya kato si Promdi mo to'y sikat no? Si Promdi. Nawa naman pud karon.
0: Nawa sa pasyo yung mga Osminia diyan sa Cebu ha.
1: Mountain ni mga sikat-sikat kani ato pero karon nawa gid sila karon in town. So ang uban nga mga lugar sa Pilipinas aw working holiday sila.
0: Yan.
1: Oh, holiday pero mag-work mo.
0: Trabaho mo pero kinahanglan dobleng sweldo.
1: Kung di mo mo trabaho, why sweldo?
0: Ah, no work no pay day. Asa man ka mo trabaho kang dobleng sweldo o mo trabaho kang
1: why sweldo? Ah, kato lang.
0: Kanang mo absent ka nga why sweldo.
1: Trabaho na lang. Trabaho para nga ko ano, para nga dunay income, dunay maputos pa paulis pa, panimalay. Na good morning kaninyo. Welcome dinhi karon sa Padag-uban sa programang Bullseye.
2: Bullseye.
0: Siyempre like, share and follow mga katropa sa tuang Facebook page sa to XFM Davao Katropa Digital. Oga dial sa tuang radio ang XFM 89.1 sa dial sa tuang FM band mga katropa. Kita maglangan ato ang dalikitan ng mga balita mga katropa sa mga headliners karong mga orasa. Adlaw kita karon nga Biyernes man ako nauna man ni katropa.
1: Miyerkules pa.
0: Miyerkules pa neta.
1: Miyerkules pa ta karon. Di nagdali mangukas pizza cheese god.
0: Gusto na ko ba nga kasuyay na taani.
1: Maka, oh?
0: Nagpungasit na ni ato ang mga ipang-replyan din nga unya na mo paningil. Sige lang, busy na akong buntag pag sa'yo. Nga sige lang, bagting-bagting na pa'y taga NDRMC diri nga, mukhait lang, pop up. O niya, kining maningilay po, no, pop up po gila hapon. Kaya, advance po kayo muna.
1: Kada iya lang, pop up ba?
0: Ako, so, gitudluan ko ni Royce, pwede rin ka mag-CA diya sa bangko? Ha? Ay, yung kay Royce manudlo, da? Paborito biya ako ng mga advance-advance.
3: Pinoan!
1: Okay, di ay?
0: Oo, mag-CA ka sa bangko.
1: Daghana, daghana, makadungog ani ka ron, mag-CA na to sila ron.
0: Mag-CA to. Kung ang imuhang ATM naka-payroll ka sa company, pwede mo na i-CA sa bangko. Mo-charge sila og 200.
1: 200 pesos.
0: Pang-emergency lang yun ba? Kunya, di mo po siya magpasobra kaya kabalo man ang bangko o pila rin mong sweldo.
1: Kontobrag yun sa imong sweldo.
0: Kontobrag yun sa imong kapasidad nga magkabayad po ka. Pang-emergency lang, no? Pero wala naman tayo. Dito mga katropa, ato sa andalikot tayo karong mga headlines, karong mga orasa.
1: Ato mga headlines, ato ang dawaton karon.
2: Bullseye. Bullseye and Liars.
1: Ato mga balitang lokal, 1.9 billion pesos nga flood control project sa Davao City sa 1st District pag ini ha.
0: Oy!
1: Kinbisigahan na karon na katupang alan sa NBI.
0: Nako, talaga naman nakatutok talaga itong si NBI natin sa Davao City.
1: Pinawa! Pabalik-balik sila trip ba? Murag giganahan sila sa Davao City.
0: Na in love ni si NBI.
1: Samtang ang uban ng mga lugar katupang alan na nga hugmak, ultimong tulay dito napita sa may kinibang
0: wadyo interes sa pag-imbestiga.
1: Nang hugbak na pag ganito'y namatay ato napay na bago na yung taon to na recover.
0: Mas guwapo mo ganyan mga alot tao ka ng kinsay kontraktor ani karon.
1: Kaya gisulo na bago daw ni sa usak kontraktor gisulo na daw.
0: Pero kanyang 1.9 billion sa usak ka kontraktor gamay raman ni
1: Kagamay ani.
0: Sincilio raman ni
1: Sincilio wala na ni Sincilio dito sa 1.4 trillion
0: Malay mo kung ang kontraktor mo yung daog ka doon sa bidding tala din ani.
1: Oh, na may bidding gid ani. Possibly mapukay nagway bidding na di man kasod ng mga kontraktor intaw guay bidding.
0: So buti pa sabot ani karon ang DPWH ani magnganga na pud ani karon.
1: Pagpalit ra ba ni mog bid form for tirabang mahala na kay magdepende na sa gidak-on sa cost
0: kuno sa bidding ka sa bidding nagatropang bridge sa man makuha ni mog balik
1: imong kwarta. Dili ni mo makuha man ang baldito ning uban ni mga kontraktor. Abi ni mo katong sistema ni presidenta former President Rodrigo Duterte para nga mapadali ang katong iyang build program. Ang iyang ginahimo gihurat niya ang kuan ang korte nga dili mo dawat og kini mga di mapatuman og restraining order alang adto sa uban mga kontraktor kay kini mga pildido nga mga kontraktor mo file ni sila og petition sa korte Mangayo ni sila og TRO. Karon pag maka-produce sila og TRO, kini bang malangan ang kuan implementation sa project. Kining implementation sa project.
0: Gusto ni sila nga maka-kuan gud maka-kuha kanang proyekto nya pag-implement ani karon ma-delayed na.
1: Dili marukoy kining uban nga makontraktor. Himo nila nang una nang sistema para nga i-negotiate sila karon sa winner nga kuan nga bidder. Mao ang bidder nga ani na lang para ma-proceeding ma-proceeding kontrata. Subcon ka or balikan ta kasi mong bid form.
0: So
1: marumaro man sila.
0: Kaya magka-decide ang court no. So ma-hold ang kining implementation.
1: Sa gasto nimo balikan ta lang ka. Manay kuan mo ni kalaki sa kuan mo na
0: ma-delay. So mga pildido, manay like style.
1: Pagka kuan, pagka dunay ngunan na mga tiyaro, inawayan na dito sa korte dayon hantod nga ma-delay, malangan ang mga proyekto katong pangalan.
0: Mo nay nagkabaho
1: kali. Matong ingon si former President Rodrigo Duterte gustohon ko lang isa lang ka buo contractor ang magbid. Bahala na na sila og magbahin-bahin sila dito karon sa gawas.
0: Isa ka contractor magbid niya tapos magbahin-bahin na mo, kamo nay bahala diyan.
1: Kamo nay bahala kay para nga di malangan ang construction sa mga project no.
0: May pa. Nay agency nga magtutok.
1: Kaya lisod nang ingunani nga dunay bidding tuod pero mo lagi na pailan pud kaso ang katong mudaog kay
0: petition.
1: Petition. Sa dugang pang bahin dinhi karon sa duha nga mabalita, close season sa Davao Golf official nang natapos. Before 11, wala natala nga mga violator.
0: Ay, very good.
1: Na nakita nakita lagi nga mga gagmay nga kini mga bulinaw. Dublin, di ba din na?
0: Dili na siguro sa Davao Golf na.
1: Basta
0: ng dito na sa Rangani banda.
1: Basta close manggod nga season sa Davao Golf para
0: bawal
1: sa kasayuran
0: sa bag.
1: Bawal diha mangisda. Mangisda nga gamit ang katong kuan, katong gagmay bitag mata nga mga baling.
0: Pukot nga wa gyoy mata gyud. Nga makuha diha katong turnos sa katong uyabang. Kini mga gagmay nga mga isda. Bawal.
1: Bawal niya siya kuhaon. Pero na may pangturta lagi.
0: Lami lagi kayo na kada pangturta. Asa ka na gilagi baling na yun na.
1: Ngayon ta, dili man ta na siya pwede katrubang alang kay mudagko pa man eh. Malay na to, mga kuan eh, mga grouper ning gagmay ani, gagmay pa sila ba? Mga piso pa.
0: Mga pasayan din ang dagko. Pasayan oi, pasayan.
1: Di naman po'y pasayan ma-appeal po.
0: Kaya mga uyap gani.
1: Mga uyabang tawag nila.
0: Uyabang.
1: So, close na daw karon o pwede na silang mangisda balik. Okay. Nakapangitlog na ang mga isda.
0: Dagko na.
1: Dagko na siguro ang mga isda. Kay murag, I think, usang quarter ni.
0: Pero at least, nga walay kuan, haway natala nga mga
1: violator. So, naka-amgo na nga to ang mga igso mga mananagat. Total, wa man sila gididaan sa pagpanagat. Gipapanagat man sila. Basta ka ng igo lang pagkonsumo, panginabuhi, alang sa uban ng mga yanong mga managat. Katong mga dagko ng mga mananagat nga magdala ilaron ang mga isda katong pangalan, butang nagsuga dito sa ilalom para matapok ang isda, bawal to sila. O tinaghanan na sa itong mga silinganan, kasilinganan din sa una din sa turil.
0: Kaya mo gamit itong mga basnig.
1: Dakpo nun kayo sila. Porti mga gahiag ang tangin din taon. Ano nga dato, mga po din noon?
0: Noon kayo diha si Kaska. Kaska.
1: Maulagi si Kaska. Sa nga pang bahay, hindi karon sa itong mga balitang regional, unom ka mga plantas, Corrientes, Mindanao, nagpabilin ko nga offline.
0: Uy!
1: DOE, nangita na karon og pamaagi, unsaon nga masolusyonan ang kakulang sa Corrientes, Mindanao.
0: Sabi niyo, tinood ani sa DOE ha, nagpapahayag ini nga nanubra niya karon nagkulang na po.
1: Kulang na po. Di ta kasabot.
0: O niya, kini mga planta sa kuryente, watak iba o ani, o tinood ba yun ding ilahan ng isa na po ni kakumpanya ni? Para pang justify siguro ni nga magpataas na po sila o kada ganing singil.
1: Kila ragi pagsabot-sabot ani nila katrupang alan, pananlit, upat pa ni kabok sirado offline. Kining Therma South, kining gitawag nila ga Minergy Coal, unsa pa ning uba no? Magsabot-sabot naman sila.
0: Nila, ilahaman po na.
1: Magsabot-sabot, pare. Kwanta pare kaning offline mo na pare kay para makapaningil tag banat aning tikaso na to ning atong konsumante.
0: Ing na pare kay kada garong hydropower plant ato din na ina ni bungkag na.
1: Total, di man basta-basta ang to ang spokesperson pare taga DOE man.
0: Basta-basta kay DOE may mayunag kami tig attest problema.
1: Wala, magkainil. Kuya, kuya kay nga DOE na to katro pangalan, nga kinhang lang na to ning tagaan na to ni sila og award nga Kalabasa Award.
0: Kalabasa Award ba yun ni kuan ni? Wa kay bisag isa ka trophy nga dawat ni kay puro man ni uyon-uyon lang ni sa pribado.
1: Oh, adto ni sila sa kuan kining sa kinibang fuel. Sa petrolyo. Spokesperson naman po na sila sa mga dagkong kumpanya sa petrolyo.
0: Ingon lang sa mga kumpanya sa petrolyo nga ingon ani DOE ang hitabo karon. At least tayo papel kay ako ning ipariik ko ngatos publiko.
1: Question bitaw na sila ni Kuan Senator Marcolita kaniadto. Ganong mahal man ang diesel nga pwede man ta mamalit og diesel sa Malaysia na may kuan diha na may kini bang petroleum tower diha?
0: Nagkanga-kanga perting lipayan niya na preso si Marcolita.
1: Ingon ana man sila nga ang barko motuyok ba dito sa Middle East?
0: Galayo.
1: Pandamay. Pagyapo ilusot.
0: Muagi man sa Strait of Hormuz, tanan ko daw.
1: Motuyok pa ko ng barko dito, gikan sa Malaysia. Motuyok man gina sila dito gud sa kuan sa Strait of Hormuz.
0: Galayo. Pag dili daw mo diritso.
1: Sa dugang pambahin na mga kaigsunan na Sarangani Disaster Council, nagtinguha karon og sobra 29 million kapesos alang kuno sa post-disaster rehabilitation.
0: 29 million sa
1: 29 million
0: pag-rehab. Gamay ra man na siguro.
1: Gamay ra kay dito ba katropang ala no katong sikat bitaw kayo nga resort sa Sarangani. Katong puting-putia kay ang tubig sa dagat ba. Karon kuno katropang ala
0: crystallized tong water ha.
1: Oh, nya na kay mangadto dito karon kay puti nang layo as tubig.
0: Ah, katong ni distansya pag maayo ang dagat.
1: Katong gingon nila ba nga ni uplift kuno ba?
0: Oh.
1: So mabiya in town ni untay kuan dito kay
0: dagat ito ni timba ba
1: ana din ang uban ba pagbuot siguro si Ginoo ni ba kay unsa man gud ba og survey dihang dapita gud kay daghan mo kay mga LGBTQ so sa bakla na puno ni pasangin lang
0: ni taw ang bakla
1: unsa din ang bakla de Ginoo
0: unsa na tinonglo
1: ano man kay sila man in town ang pasangin lang kay magkuan lagi daw mag binabay lagi daw dito niya tapos sa mga programa dito Miss Gay siguro no
0: siguro sentro dito sa kahilayan
1: ano bang survey sa gay
0: modena diya ya
1: so 29 million
0: ang dagat.
1: Oy, kuan nagpalayo in town ng dagat karon kay
0: Hilikay. Nahadlok nga matakdan.
1: Kada pa murag nagpahimang ni sige pag binuang pa mo diha kay moabanti ko karon. Magdala ko diag dagko karon nga mga balon.
0: Ang kuyo anang pagbalik ana.
1: Manay delikado. Isaka lagi dito in town og pila ka fees daw ang gitas-on sa kuano sa yuta. Uman atong 7.8 nga linog, ipun-an pag yun og kining mga unsa ni kinibang nga mga sunod-sunod nga mga linog katropang alan mo nang ni angat ang yuta dito napita og ni atras ang tubig.
0: Guwapo na iskwato na to na kay wala may tagiya na.
1: Pwede na atong i-claim dito sa kuan kinibang sanihan national
0: kami naka kuan mi kung kanang na yuta gani ay kanang ni tubo nga bukid dito sa dagat. Awa may tagiya na. Wintag ang gobyerno. Kasi makaunag titulo niya.
1: Gobyerno lagi niya. Kay part of the government.
0: Part of the government. Ang China bitaw, pag naay mo...
1: May government kung walay tao ka pang alan.
0: Wala. Oy, dapat butangan ang tao. Mora mo tayo ng kampanya. Oy, balayin na ninyo.
1: Sa lugang pangbahin sa Balitang Nasyonal di Arao, prosecution, gipamove on na po ang listahan sa mga saksi bato kang Vice President Sara Duterte sa nagpadayon karon nga impeachment trial.
0: Uy, 15 ba to kabuok tong ilahang dila daw ipatawag?
1: Sa impeachment trial sa Article 1 eh. Kaya parang nga makaproceed kuno sila dayon karon sa Article 2.
0: Kaduga ba ninyo dyan makaproceed eh?
1: Di naman to eh. Giingon nila katrupang alan nga ang Article 3 ilaha ko nung i-drop.
0: Wala na.
1: Article 3 i-drop.
0: Ang ilahang ginahimo karon nagsige na sila pangitag ihap. Kung ano naghatag o kanaganing panahon, kinsa ilang mga witnesses, kinsa unsa ba yung mga ebidensya nga labing bugat nga paminahon, murag numbering game na po sila. Nidangob sila sa numbering game. Tanawa ng pamahayag ni Erwin Tulfo.
1: Nakasabot naman po sila katropang alan kay wala na, nagpangalot naman ganing ubang mga senador. Ang atuang Mindanawans nga senador, si Mig Zuberi, nangalot na po sa iyang kuan sa iyang ulo
0: nilubad gud alam mo kaya mga gestures mura bag na something
1: hindi ko na maintindihan ang bansa natin
0: mura bag kanang usa ka konsehal nga na-amaze po ko mga katropa nga magsugatan mo ana naman po ang gestures.
1: Gani, no?
0: Nani ana oh.
1: Magkakuan ka unsa man ka kanang member ka sa LGBTQ o kuan ka boxer ka.
0: Pride na po ka.
3: Pinoy.
1: Silang kagkaon ko ana, silang kagkaon og 17 days nga manok ha.
0: Oo, nya walay pids-pids.
1: Sa kanabusang bahin, hips! Di ara!
0: Oy.
1: Manny Pacquiao! Nibalik na sa gobyerno isip NAPSI Secretary Ubos Administrasyong Marcos. Nanumpa na ganis ang kagapon, katrubang alas sa Malacanang.
0: Katawa bito ko pagpanumpa ni kagapon niya. Nanggawas itong niya mga istorya nga pagpanghimaraot nga ito kang BBBM. Pagpanghimaraot. Sana pagpangdaot nga ito. Panghimaraot sa corruption sa mga Marcoses. Pero karon naghural na siya.
1: Hural siya eh.
0: Pero okay man, kay NAPSI man eh. Para ni sa kining poverty alleviation, uban pa.
1: Kinibang anti-national national anti-poverty commission.
0: So maghimo di siya mga policies din na para sa pag-elevate ani ato ang mga kalisdana no.
1: So sa to pa sakop niya to si attorney kuan, si attorney Gunggung.
0: Si tama no, under to niya.
1: Oh, under to niya kay taga-NAPSI man to.
0: Oh, under niya kasi may gabinete karon.
1: Oh, and the poverty
0: lead convener man siya.
1: Ha?
0: Huh? Oh, siya may lead convener diri under niya to.
1: Oh,
0: Gunggung.
1: So at least magkauban sila.
0: At least unta dili lang mga gunggong niya.
3: Unta niya.
1: Dapat dapat unta din niya sa wayon si kuana si Senator Manny ato arabagin ni si Senator Manny Pacquiao.
0: Hulot to na to ni basi kutubra pa ni ayuda ni.
1: Senator Manny ang iyang tuyo ani karon is to save the poor. Kay gikan gud siya diha. Kaong gunaw siya saging kanya to.
0: Itong tanawa na.
1: Katupang alan nga tuslo ginamos, no? Nga saging hilaw.
0: Lami man na.
1: Lami. Mga magiging lami sa mga pobre. Gibalikan ganyan na. Gibalikan ganyan na. Gipakaon. Nagkaon siya tubang sa mga anak. Nag-ngi ang mga anak niya. Nag-wi.
0: Nag-wi ng mga anak niya. Kaong ginamos.
3: Pinawag!
1: Mga kinikaroon ang itong mga balitang lokal, national o balitang regional. Dini karon sa itong panaguban sa programang
2: Bullseye!
0: Alas 7:08 na mga katropa karong adlaw ni katropang Briggs no ato ang team nag-aginot kini ngadto sa PRO 11 kadunay sent off dito mga katropa ato ning atangan mga katropa kadunay balita yung tatawad na ipa-update ni si katropa nga Marvin Ibanao. For the meantime mga katropa, laing hugna sa Ironman 70.3 triathlon.
1: Nagsugod na rin. Oo,
0: oh, ipahigayon kini sa Davao City. Murag, kuwan ha, iganahan sila sa Davao City mga katropa.
1: Sa June pa yun of next year. Parang sa kung nakita, nabasa kagahapon, marag 13 of June or July.
0: Mm-hmm. Yeah, pastor, pero pagpangandam, no? Taas kayo.
1: Oh, taas kayo ang pagpangandam. Kay sugod karong adlaw is kagahapon pa, nagsugod ang registration.
0: Oh, kay para yun nga matup nga katong ihap mga katropa, dito milabay nga tuig. O karong tuiga ata. Ang kining sa Ironman. Atong siro na detalye. Dit naman nun. Wala nag dit na detalye manukad ni katropang Marvin Ibano.
2: Live report.
4: Gipangandaman na sa Davao City LGU ang laing hugna na sab sa Ironman 70.3 triathlon nga gikatakdang ipahigayon sa June 13 sa sunod tuig 2027. Kinihuman nga opisyal na nga gidawat sa Davao City LGU uban sa Sunrise Events Incorporated ang Ironman Philippines atol sa usa ka media lunch kagahapon. Sumama ni Acting Assistant City Administrator for Administration Attorney Jonah Margaret Presto kabahin na sa gilantaw nga himuong premier sporting hub ang Davao City alang sa susamang kalihukan. Nasayran nga lima na ka Ironman 70.3 editions ang malampusong nalusad o napahigayon sa Davao City ug lauman ang mas challenging nga lumba sa musunod nga hugna sanglit maglangkod kini sa total 226 kilometers race diin 3.8 kilometers niini ang swimming, 180 kilometers ang cycling ug 42.2 kilometers ang running. Susama usab gihapon ang mamahimong venues nga manukad kini sa Davao City Coastal Road. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live report.
0: Alright, salamat kini mo katropang Marvin Ibano. Dirita mga katropa ha, kay ang forest fire sa Compostela makadugang matupagini sa haze nga ato karon nga nasinatian. Grabe ga kuan nito. Kalayo dito sa kining Compostela de katropang bricks no. Napa di mga forested area diha.
1: Napa oi. No? Oh, napa i mga kakahuyan in town diha niya. Oh. Tapos sa sunog nasunog pagyud.
0: Ano ba na oh? Ni Olbo ang laing kay nasugdanig sunog at tumilabay nga semana.
1: Oh. Pero napalong napon. Napalong na unta to.
0: Napalong na.
1: Pero mura ba gihapon ning lungsod murag lahi na pud ning lungsod no.
0: Lahi na pud ning area.
1: Kay barangay ngan man totong ni agi.
0: Oh, karon dito na pud siya kaatbang ata.
1: Oh, nya karon Compostela sa Davao de Oro. Oh. Nasunog na pud.
0: Under ni kang Mayor Livy kwan?
1: Ibdaw.
0: Oo. Oh. Okay. Dito ni sa Ambawan, no? Doon na sabi ni sa Baguhay lang po nga napagkang forest fire kung naman ito pa sa laing, sa maong lugar. So doon lang, kasikmit lang ni nga barangay.
1: O sara kalungsod di Ipan. Oh. Oh, ang katong nasunog.
0: Oh. Dalimang kaani nga mga bumbiro, manukat pa sa Tagum City, abot dito.
1: Maglisod ang mga kabumbirohan ani katropang Alan kay kini dapat untaan ni isa aerial ko ani siya ba aerial
0: mga te chopper ani no
1: te mga chopper ani
0: nabubo-bo ganig tubig sa una gigamit to mga eroplano sa saging gani katong naga aerial spraying o nya nipis mo kayo
1: gamay man kayo musiga man og samot ang kalayo ato
0: mura man og gi dabdaban og utro
1: nag kwan man to murag nag welcome atos kalayo hinon.
0: Lahi maning kanang gibit-bit yan sa kanang ibuswak lang ani.
1: Katong diha dapita sa may sasa nga sunog kani ato nga ang chopper sa Air Force may gigamit.
0: Oh, kadto.
1: Oh, naghigot og PC o ang kini ba saka nila tong mga drum gani kato pangalan.
0: Giputos.
1: Oh, nya tapos giyabo.
0: Mira lang to, kaalibyo to ha.
1: Di man kasulod ang mga fire trucks kay tuaman dito dapit sa tubigan na sunog to. Doon sa may sasa, kung panakan ba to? Sa may panakan.
0: Diri sa may sasa panakan dapit sa may depot ra bagito. So anyway mga katropa, gikabalak-an nga makadugang kuno mato pagini sa haze nga nasinatian. Actually ang hangin ani padili padulon sa tuwa palayo man pud noon baliktad ba ang kaning hangin sa Indonesia padung sa Pilipinas. Ang kaning hangin sa Compostela basing mubalik na sa Indonesia.
1: Balos de balos.
0: Balos ni. Oh, tilawi ni amo adring ko, limpyo ni amo ang haze dre. Kaninyo ang kun diha kanang haze gikan sa Indonesia, makadaot og kanang baga. Eh mga katropa no, sana sa giampingan karon nato og ingon man ang ato mga taga DNR nagapang auhag kini sa ato ang mga katilingban diha sa katong mga area nga ayaw magsunog-sunog no.
1: Ato ani ginahagit karon ang taga DNR panid-i pud in taon ninyo kay kutob ra man pud good mo sa kanabang ayha pa mo action ba pag duna nay sunog
0: mao lagi pod no. Dapat karong panahon
1: ang mga init forest kaning ginatawag nato forest rangers katropang Alan mao unta ni sila magbantay kanunay sa mga kalasangan nato gamay na lang gani kay taglasang Pilipinas pila na natong virgin forest god. Na puros na lang man ni kalhang ning ato ang mga kabukiran.
0: Sa ato mga forest ranger, moingon mo ga kapuya pud anay sige tag libot-libot diyan tapos o matis wildo pa. Delayed man.
1: Delayed man. Ikot na lang. Mo man sila tigmarka ang mga kahoy bitaw diha katropang Alan nga putlonon sa mga lager.
0: Oh, kana man imaan. Forest ranger pero may contact sa lager.
1: Oh. Mo na sila karon nga kwan ba? Ang bawal magudunta ni
0: kini na sila na sa drone.
1: Kini ba mga kaingin bitaw katropang Alan? Muna yung isa sa mga makatrigger. Siguro, ang uban aning mga mag-uuma ba nga tapso na ito ni kiting initron, na ito ni sunugan, da uban na ito ni kiting init, masilab ni.
0: Karawa, ni
1: di bitaw makapugong.
0: Ang tama day, may kinamention ni mo katropang Briggs ba, kaya ang uban ito nakapansin, kanang mga agi sa mga pinutulan, wala na diha ang katong kahoy, katong body mismo, nagabas na. Pero kanang mga ulo, kanang mga dahon-dahon, murag kadto kuno ang nasunog eh. Murabag ka na ganing mo'y hinoy hinong murabag lukay ganing gitapok o niya pag masunog ganing ang lukay di mo yulbog yun ang kalayo o kana murag sinapsapan na daan ito naay mga
1: galing-haling dagway
0: galing-haling o naay kumbaga nakita dito nga naay yung kaingin nga nahitabo. Naay kaingin dyan sa bagay Compostela area forested pa napadya po yung mga kakahuyan din na daw yung mahugan ni pag ganit nasaag dyan
1: then napita man god is bugnon ang lugar paduol na dito napita sa may Maragusan kato pangalan gardening ng kasagaran dito sa mga forestal area nagagardin na sila diha mo ganin na nga daghang kay sila mga gulay dito mga lamas ato mapalit dyan napita nga barato lang Kung magpadulong ka og Maragusan boundary sa New Bataan, na idagha mga kuan diha, mga gulayan diha.
0: Pa isa sa mga source ato nga gulay diha sa may
1: Compostela. Oh, Compostela o Maragusan. So posible nga nagkaingin ni sila para himo garden, no? Pero dapat imisigahan ni karon sa tuong taga Diinar.
0: Unya apil po ning kuan diha ay kaning nagauling og kahoy.
1: Ha? Posible kay wa na makatong kuan, katong body gyud sa kahoy ba nga tong trunk.
0: Oh, ilahan natong gi katong mga gamot-gamot, ilahan nang giuling. Masing ko na, nagsugba po ng isda dito daw. Daghang mga kwadya, daghan dapat huwag ka ng kung investigation na nga itong isigutan din ha. Apil na diya siguro po nga ito ang taga kinig si Idnar Dayang Hirang. Abti ka na mo investigag ingon anak na. Huwag unsa ba'y dapat ngimoon sa mga katilingban para malayo sila sa disgrasya. Dito mga tropa, ako believe yung kuani ni John Vic Rimulya. Kaya kanya ito, nag-ingon siya nga kabalumig, asa ganin si Inday. Kung amo dyan siya nga gidakop, dapat paggawa sa Warno Barest, kung may respeto niya, amo na ning gidakop. Kabalumig, asa siya. So, si Inday po, di ingon og na ganing money mo na, nabalaka siya siya nga pamilya, yung mga anak, karon, aras na. Karon na po mga katropa, ang lugar diin nagtago kuno si Bato de la Rosa, ingon si John Vic Rimulya nga natumbok na kuno nila.
1: Uy, na-zeroin na di ay, ha?
0: Na-zeroin na. Napoy uban
1: na. Ibalaan na nila kung asag yun.
0: Oo. Si, kisa ganining dati na tong PRO 11 general. Nakatong, si, tuwa ni, our very own ni, Daga Davao City, dati nga taga PRO 11. Escobal. Si Fillmore. General Fillmore Escobal. Nariak. Ningon si Fillmore Escobal nga, karon ra siya sa kiyang kadugay-dugay na diya sa pagpamulis, karon ra siya nakadungog nga kung naay dakpon ug nahibal-an na gani og asa, itugaan sa social media. Pionggar. Ha? Ora ka na ganing, usa man eh, oy, kabalo na mi asa ka. Hawal ya, hawal ya mi.
1: Balin balin.
0: Balin ya. Pionggar. Ara ya, dili kuno typical sa usa ka kuan kuno kaning leader o di ba ka pulis kung ikaw. Labi na siya kay DILG secretary siya. Under mo niya ang mga
1: dapat,
0: pulis.
1: Dapat doon na siya kuan diha ka na bang stricto siya karon sa siya, sa kinibang confidentiality ba?
0: Oo. Kay kung ako ang nagsumbong ato kay John Vic, ako tong intel, may bala na bulabong yun noon. Nagdagan na nagduda unsa ni kan
1: Junbi. Dori pa nagya pa padulngan ani nga duha ka mga kuan, duha ka mga punto no. Pwedeng intimidation, pwedeng inform nga balhin.
0: Mo na duha ka munang duha ka mga scenario karon. So kini magud si Junbi matod pag si Bato mga tropa, migo man daw sila. Migo man daw sila. Pero naapoy isa pod si John Vic, babaihon ko nung baba.
1: ba?
0: Possibly, kung naman, example, wala pa siya gitug, wala pa ito gibutyag katong gidakop si Digong ba? Nagpa-interview na sa media, di ba? Nga, nagplano sila, Kato, sikrito mo na to. Di mo to dapat nga isulti nga, apil si Teodoro, apil si Anio, apil si... di ba?
1: Apil sa tumbling ato.
0: Grabe niya, gliguan karon, no? So, di gyud ni mag-agwanta. Posible nga tinuod gyud na natumbok niya si Bato, dili lang kay warning, dili lang kay migo sila, warningan nga mabalihin ka. Posible nga mag-una-una gyud ni siya og kanang istorya.
1: Ni madlok maunhan.
0: Mahadlok maunhan o nga mahadlok nga kanang kumbaga
1: mouthscope.
0: Magpakita siya ba nga kuyaw gyud ko?
1: Bullseye. Siya nga scope na ko ni. Kamo nga mga media mo, wala mo ka scope.
0: Hilig siya media mileage. Dili siya makaingog unya na lang nako ni kuan kung mag-operation na. Di ba? Dakpan niyo si Bato para at least malamang na mag-uban na sila dito sa Daheg. Kay hagit biyan na ni Bato nga bring it on. Pero ang ato diha is ma-challenge manggod nato diri karon natong korte. Ugun say action.
1: Inon na din ato si Kuan Day, si Kuan Day, si Secretary John Vic Rimulya nga sir. Ah, relax, relax na siguro, sir. Ay, basiga din na nakakaon na ito ang senador dito kay problemado naman dito ang kuan, ang Netherlands, ang ICC, kay giipit man sila, pinaipit man sila tirada
0: mamayat, dito sa... Mamayat na si Bato dito, hindi nakasugba, di haka ng labas nga isla.
1: Hindi na siya kasugba dito kanang, kanang, kuan, kanang pakol.
0: Oh.
1: Hmm, ay pakol dito.
0: O niya, araba, naraba ito yung hungihong, ang nagbantay ko naman ito kay Bato karon, kuan na, kanagani mga Muslim na.
1: Pinawa!
0: Warrior. Hmm? O, nai, gingon na. Sa kebalo nga, bago rin nakita ni Bato, diara sa, kuan o, diara sa, kanang simbahan, diri sa may ubusan ng flyovers ma.
1: Pinawa!
0: Mawa nang, atbang ana, ilahaman ng balay, di ba? Di man siya nagpuyo. So, karon lang magod mga katropa, no? Okay man ang mo, ingon ka, o kanaganing natumbok na, ako pa ni John Vic Rimulya, kung seryoso yun sila nga dakpon si Batog, dili yun niya pa si Atab lamang, sige, saba-saba. Ang hilom ka. Ang iyahamang gudan niya mga tropa kay pa si Atab, ganun ay nga to sa media. Anyway, ma-challenge yun na. Ang ato apong korte na mga tropa, kaya naapagyapoy petition sa Korte Suprema. Ang katong sa kampo ni Senator Bato, o niya mga katropa, hangtod karong wala pagihapoy desisyon katong sa merito gani. Merito siyahang kining complaint. Ubalik na to mga tropa. Like, share, and follow mo. Kung sabi mga issue, ato ang hatagan ng pagtagad, karong katropang breaks.
1: Ato ang hatagan din ni karong nag-hisgutan na to, saluhan na to ni sa to mga kaigsoon na mga tigpamati. Kining kagahapon, wa man nato to na-discuss ang may kilambigitan ng pagpangayo ni First District, Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte o recourse dito sa DBM alang sa mga congressional districts sa Davao. Kaya di ba mga locations para sa Davao? Nga naman nga nangayo ka siya. Di ay, nining baguhay man lang lamang, doon ay... mga siguro naabot na dito sa mga pandungog o dugay na gin hinon nakahibalo siguro po si Representative Paolo Pulong Duterte nga investigahan ang mga proyekto sa flood control sa Davao. Bisan og walay mga nag-collapse pero investigahan. Kay ang ila diha, ang ilang giapas diha karon na katropang alan is basin og nag-umido ang katong simento.
0: Niya murag ganing
1: murag samad ha nga way ayo-ayo.
0: O niya, basin natin makita andre o malilian diri karon nga diferensya kay
1: malay na to pakitaon dito ang kining bakal nga gigamit basigikan to sa Davao Steel Corporation.
0: Mo man ni ang tumbok na gitumbok karon ni kisani si
1: Matibag.
0: Matibag. Oh, atong NBI director. Okay, kuyo ni siya mangalot og kanang maimpormasyon ngadto sa mga lugar nga diin iyang gikalagutan ba gikalagutan gani ipakita gyud niya mga katropa nga kuya gyud siya pero wala siya nato gilukos wala siya nato kaning sa Bulacan no
1: grabe wala siya nato dito
0: sa Pampanga wala siya nato dito unsabay resulta sa flood control kanon naka dipudiputa hangtod karon sa wa pa ning subside ang tubig
1: kanang sa Metro Manila katong sa Santulan nga bangka nang nagdagan dito dili na karon mga mga kinibang
0: wala siya interes ito
1: sakyanan sa mala.
0: Oh, pila bay pila ka bilyon ang gigasto diri o kinsa bay mga contractor diri wala. Dinhi kay natapos na maayo ang pag-implement, interesado siya sa contractor.
1: Isa ka ni contractor rapod.
0: Basin og kanaganing nakahunghong ba contractor na kato na mga parente ni Bunggo.
1: Pinawa.
0: Ila karon na tumbok. Ginatumbok nila si Bunggo na pud karon eh. Kini si Bunggo apil na to ning ipapriso kay kung mawala na po sa Senado si Bunggo pila na lang sa mabilin diha ng mga nasa minorya.
1: Gamay na lang.
0: Gamay na lang. So si Marcolita muraga makapiansa man ambot na pamaday isa rin ka blunder no
1: kay nagingon na raba to nagingon na raba to kuha naman to 75 million raman tong ilahanggi lalisan dito
0: nagi paapas niya, tong blunder eh
1: ilahanggi debate giargyo niya karon nga dapat kining kasuhan ni dili ni siya pang sandigang bayan pang kumilik ni
0: ibalik sa kumilik
1: nga karon ang kumilik nga humana na manguna diri.
0: Kini si Marcolita, na slide mo ng baba-baan ni. Ni angkon siya ba? Oh. Niya tapos mo ni mo na. So mo gibasihan karon sa Office of the Ombudsman. At gikan na po na siya mo ang pagpamulong. So ato ni karon nga ikaw mismo nag-admit. dili dinhi siya, wala ni mo ni gi-appeal sa gi-declare. So mo na nag-expect siya karon nga dili ni lugito ni ombudsman Rimolya. Anyway, isa na sa tuwa mga isigutan niya, tatuwa mga katropa.
1: Samtang kini sa pikas pod nga bahin, kini o, oh, may labot ni, naghisgot ni sa panrabaho. Unemployment rate sa Pilipinas, misaka! Nga to sa 6.0 netong bulan sa Hulyo. Pero ang Davao Region, mitala kunog pinakataas nga record sa employment rate.
0: Uy, sa Pilipinas, nisaka ang kuan,
1: unemployment.
0: Unemployment, pero sa Davao City, wala napiktuhin nini. Kaya saka pa nga to ang employment rate rin.
1: Para ba dagdag bawas ka itong pangalan?
0: Nga karon kay na may 300 nga mga trabaho karon.
1: Money na perfect na gidunta. Kay kumuha pa to nilagi. Kuha to nilagi 100% ta ni.
0: 100% ni kay tama no kay dulan 100% ang pagsaka ani karon mga tropa karon nga nakabhangan.
1: Ingon sila nga ang record sa Davao City is ang employment rate sa Davao City is 96.1. Mura mag ka ng frequency sa FM, no?
0: Minus 300%. At 300%, 300.
1: Di 100 unta ni, 100 unta ni siya niya na minus 300.
0: So, na to, 96.1 na lang.
1: 96.1 na lang. Si Matibag, hinungdan, ani?
0: Si Matibag yun ang salamin. Unya, napot na delikatan nga issue, mga tropa, kay sige lang tao ni Stariela o kanang karatol aning panatag siol ba? Kay sa bagay, 3 weeks naman po tayo ni katropang breaks ning Chinese survey vessel. Nagpundo diha sa may panatag siol. So, duda sila.
1: Pila to ka days?
0: 3 weeks na.
1: Ah,
0: hapit
1: three
0: na
1: weeks.
0: Bulan.
1: Mm.
0: Nagpundo diha sa daghani, dilani kay duha ka barko, tulo ka barko yun eh, mga survey vessel. Onya na para ba ni kapasidad ko na matod pa kini nga survey vessel ni pagdetect ko na matod pa kung doon na ba'y deposito sa mineralis ilalo man ng dagata.
1: Okay, tanaw lang ko ni ng barkoha katropang alan kung tanaw ni mo muraga doon ay kung ano doon ay tower
0: na tower na kuya ano murag mo kalot po siya giya ba
1: muraga murabaga mudig
0: nasa pang drilling. Di lang siya kay pag monitor sila alom, pag survey sila alom, kundi nasa ka ng initial drilling nga himuon. Anyway, isa na sa tuang mga delikatan mga tropa sa pag-aginod sa tuang programa nga Bullseye. Kuman sa tuang pipila ka mga reminder sa tuang master control. Kanya mga katropa po da, like, share and follow mo. Initial nga mga pag-timbaya sa inyong tanahan karon at ni balikan sa tuang pagbalik mga katropa. Parenta sa ito ang pag-monitor sa XFM Davao Katropa Digital. Mabalik ang ito ang bulsay, kuman lamang sa mga reminder sa Master Control. Alas 7:28.
3: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.

0: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time Check brought to you by.
1: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
2: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Map Forest og tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
5: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
12: Oh, pa, maayon ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama si cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang ug kalimot, sige pa jud ug kasuko.
12: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Mura kog galag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay, dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato. Mag-uban gihapon ta.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting!
5: Bullseye! Bullseye!
6: Oy, balik na din mga katropa. Good morning ha sa
7: Good morning.
6: Ato ang mga sugin di paminaw, nami ginatan-aw diri ni Briggs Flores bang muraga AI matsiguro ni kaning nibuto nga vulkan mga katropa. Dili man gyud ni mga katropa ning ina ning klase nga pagbuto nang sunod-sunod.
8: Wala wa nako ning ginakuan gihapon katropang alan, wa nako ning gi-post ba kay maniguro, maniguro ta kay. Daghan man ko nag-comment god. Oh, nalaga na comment nga para bang fabricated video ko, no?
6: Okay, grabe, mura man ka na ganing gira sa Jakarta o ka nang sa kuan? Sa Iraq o ka nang Iran?
8: Mura gibitaw po ng EI, katropang Alan, kay tanawang nagun nimo sa video ni Buto, no? Tapos, ni gawas da yun, paspas kayo midahili ang
6: mura lang seconds lang.
8: Magma magini, kining lapok nga nagkalayo.
6: Oo, kana mga nagkalayo niya kana mga lava.
8: Tapos sa paspas kayo katropang Alan, no, nga ni baba padulong sa ubos.
6: So yun na ni kakusog. Mora yung bomba yun nga, sige ka nang pabuto niya, tulid kayo.
8: Oo niya, imagine na nakahabog ang bukid, tapos dali ra kayo nga midahili.
6: Kapag ni halos kay motoo karon katropang Briggs, halos ang tanan atong mga operation karon AI na. Niulik ako sa balay gani, dugay ako gabrihan ba? O niya, pag, mata, pag abli yun, din ko nga, mo ba ni akong asawa? Di ba ni AI ni? Di ba pagtarong ha? Ha? Wala na. Akong mata, puro na AI. Akong pala na. Monelisod. Ato na yung ako ng mga tropa. Di tayo matataka. Pause na. Kaya basing mabiktima. Ronaldo Dizon. Ha? Good morning.
8: Mga sikat nga, sikat nga terminology sa AI. Who the hell are you?
6: Pathetic.
9: Sino ka?
6: Oy, si Marvin Divano, be, ato sa delikatan mga katropa kay send-off ceremony karon. Doon ay 1,000 matod pa ng mga pulis. Kabi, nagana po ni mga pulis. Ano, ipadala ganyan sa barm. Katong sa other region, napadala po sila another na po nga 1,000. Napunta ito po nga 1,000. Ang DCPO, doon natin 300, no? So, kini ka ng mga katropa sa region gini. Nga doon ay send-off ceremony karon dulan. 1,000 ka PRO 11 personnel. Alang kini sa barm parliamentary elections perti hurot atong mga pulis diri karon katropang Briggs. Atong sayron ang balita mga tropa katropang Marvin Ibano.
10: Live report. Report.
11: And a bold.
12: Ning sa katropang Alan uga katropang Briggs ang padayon ang send off ceremony.
11: Disabuse yourself na patindo dahil especially
12: ni Corporal Gonzalo. Na divest sa inyo yung pagiging person in parliamentary elections. Karon ato ang paminawon.
11: Nandiyan pa rin kayo sa person in authority. So you can still exercise your right as a personal
12: mismo ining
11: mao. Kasi yung pagadepend itong mga pictures natin once na nag-serve sila sa election duties, they are also considered as persons in authority. So kung may mag... May, alam nyo na ang gagawin nyo, may mga... Kung wala naman kayong baril, magdala na lang kayo ng pusas. At least kung may mag... Ano doon, pwede nyo na pusasan. Kasi hindi lang naman kayo special electoral boards doon eh. At the same time, piso, public... Ano kayo eh, you are a persons in authority. So... Alam na natin kung ano yung ibig sabihin ng persons in authority.